0: Di ba, parehas passport kay. Mo magkita siya dokumento ni mo nga citizen of the Philippines yung ka. Mo na mo hang kita yun. So, para nga, di kayo magka-experience sa ilang experience. Pito kadlaw, wala kang kaon. Tubig, magulat ng ulan. Then, what's it? Isda, di rin takap na ko.
1: Naman, masan mo ko, pero di mo kaon. Ha? Silog-sulog-sulog. So,
2: ano siya sa isa yung wala yung isang? Pakingmet, di ba? Or pamukot?
1: Pakingmet.
2: Ano di ba magkaon? Saan kasi gara makuha mo, ano?
1: Direct, kulingan.
3: So, di mo kaon, isda?
1: Bili mo kaon mo.
2: Diligay
3: mo kaon.
0: Okay, so ano lang ha, wala tayong importante nga ang tanong PCR man at least dili matra bahalag magpadpad ha, basta nahalap tayo rin ko at ating plastic magkiron sa, no? Kutsilyo lagi, kamahalag gamay lang ko, para makadako pag isda, pwede na mag, pwede rin mo gamiton.
4: Okay, magpasalamat po ta Mayor sa mga cooperating agencies nga mitabang nato ang Department of Foreign Affairs, Department of Foreign Affairs, pasalamaton ta. Okay, na po ng Philippine Coast Guard Pagadian Station na
0: Philippine Coast Guard Pagadian
4: Manado Consular Office.
0: Manado Consular Office.
5: Okay, I think, Mayor, so much for that, isang reaction. Kung sa iyong kasulting na natabangan ka ni Mayor o Mr. Beans na makakulit din sa Pagadian City, ikan sa Indonesia.
1: Okay, nagkabit ka lang. Ako na yung salamat ni Mayor sa amin ko, Mr. Beans. Mga itabangan ko nila pag paloab sa mga papers dito sa Imigrasi, ikan sa Palo, Padulog Manado, sila mo yun. Hindi ko siya ni Consular General sa Manado. Itong gali lang na ako, no? Na-deport ko dito sa kan, Indonesia. Yung punta ko, yung patalamat ni Sir Beso, ni Mio.
0: Ay, pasalamatan po na ito, Department of Labor na Dole.
4: Yes, Mayor.
0: Kay, ganit sila nito uli. Murag, i-prosesa nila, tagaan nila o kanang bangka, no?
4: Bangka. Hindi naman daw siya mulawod, Mayor.
0: Hindi naman ka mulawod. Nagkakalbangka. Pero ganyan lang ka mga isda, ha? Adlog na ka, no?
6: Ha?
4: Okay rin daw siya, Mayor. Kung mapadpad, malanggas ra.
2: Malanggas, Marcos.
0: So, ang dole na yung mutabang, hindi naman ganyan sila. Ganyan sila ka sa tunduhan na kauli. Ati na hindi na kami mulawot sa hadlok ko kayo. So tagaan ang tagbangka sa dole para dali na lang sila mangisda.
3: Oh, dali yan. Siguro kaya naman si Sandwich Game Pagyan, wala mo maka-response. Lahat ba?
0: Kasi magkakaibaw lagi 5 days na kao iha, 7 days ko no. O niyag naabot, nag 8 days, huwag yan po kakabot sa Indonesia, nalagyan po kaslawon.
3: Wala mo tawag?
0: Huwag yan po yung makarescue ni mo, di ba? O, kada, swerte lang yung magigianod siya dito. O, palangit, ikapitong adlaw. Kana ikapitong adlaw? Pati na nagutom ah.
1: Nagutom na eh. Wala lang ko yan pa sa nagutom ngayon. Wala ko yung tubig. Wala ko yung mga nalang ko yung tubig isa ka. Cheese pa na kung tubig na sa ulan.
0: Ah, nagsalog ka sa ulan. Gamao, yun, gamao. Gamao, yun, nakasalog, di ka na yun.
1: Salog mo kong ulan.
3: Hindi ka
1: mong bari na gutom noon. Nga, nanok yung tubig. Wala ko yung tubig. Wala ko yung bati yung gutom. Kauhaw ra. Nanok yung tubig. Gutom po noon kayo. Salamat yung patungo.
0: Pag nanay tubig, gutom na po.
1: Bati na po kagutom noon.
3: Pero wag ka wagi. Pero nangyayabag ka makapusun. Pero wag ka kaabag pito.
1: Wala ko ka pati yung kuhan. Kaya ko gusto ko makasurvive ko ba? Kasi ko ba na anak ko sa kuhan? Ngita ko mineral nga siya. Mga lutaw lang. Bakit naman ay tubig. Panglabay na paisulod.
3: Oo. Bakit?
1: Wala na ka. Kita ko kasay isa. Kaya ko salamat din ako. Tanda na ako. Tunga ka man. Ano ko? Tabang man. Labad kayo. Ito, sa paadlaw ko lang itong kwan, ning budget ba? Ano ako gamay?
0: Pero kung palalit nga, giigo kang bawdag ko, tuwang ka.
1: Lapot.
0: Lagi, huwag
1: na. Magbalodag ko kayo.
0: Again, kagbalod.
2: Huwag na po na yung mga kaya niya eh.
1: buti ra ko siya. Gamay, gamay kayo.
6: So at least nabati ninyo no nga sa pagsugo di ani ni Ruel Ribato ang city government mao ini tabang o gani nakadawat mag award ni si recognition si Engineer Vince Kipot. Oh, so siya mo'y nag-una, ang kuanday ani, pagkasunod dito kay ang kining kapitan sa Barangay White Beach, naman po yung mga amigo po ng mga politiko.
7: O, oh, di ba kakatupong tag-iya sa iyang sakayan?
6: Oh, posible nga na, no?
7: Okay, tinabangay, manggun eh.
6: Oh, pero si Mayor Samico, nag-ingon po siya nga nagsugdan og tabang nila, nga nagpasalamat po si Mayor Samico nga nintabang po ang provincial government.
7: Nindot din
6: Dili nimo makita si Mayor Samico nga miyos nga kami may nakasugod nga kamo mo ning tabang na pod. So dili inana ang kinaiya ni Mayor Samico. So nasugdan og tabang. So nintabang mo pod ang city government, nagpasalamat pas Mayor Samico nga ning ingon pas Mayor nga pasalamat po tanong nga ang provincial government nitabang po kahatag pamiliti.
7: Sa in English mo na, whether you like it, ito nga, pasalamat kita.
6: Oo.
7: So,
6: muna din dito po, nakauna o pasalamat.
7: Kaya nindot mong guni mga higala nga, kining hunani ba, tinabangay? Okay, importante ba kining magtinabangay ta sa krisis sa panahon karon. Nagkulong, dito na siya. Ay, nagkabot dito. Ah, sige man na dito. Ayaw nag-apila diri kay dito na.
6: Masahin mo. So, wala na kanindot ni Mayor Samico ba kay dili siya magtanaw bitaw o kanabitaw nga kulor-kulos politika, gani. Napamutoy, pabati na to. Sa sunod na po na to, pabati na to itong itabangan bitaw sa city government. Katong opera sa mga til, sa kanang sababa, sa daghan ka itong ipang kung ano. Pabati po na to.
7: Gini, manggod mga higala. Namanggoy, ngunana ba nga? Og politika pirmi ang nais pong una-huna. Og ang usang katao, butang na nato, si Pedro. Si Pedro nga gasigig adto sa Orange. Butang na to. Sa Orange. Og politika kay mong tanaw, ayaw nag-apila kay sige man siya dito, si Pedro.
6: Sige na siya dito.
7: Sige na siya dito. Ayaw nagkuyuga na to.
6: Pero dili man na ginaiya ni Mayor Samico. So at least
7: sa
6: nga.
7: City, diri sa Orange, matod pa ni Mayor sami ko nga pasalamat ta nga daghang mitabang sila. So lakod pagkasulti,
6: nagtinabangay.
7: Nagtinabangay nga dili kay moingon nga dito na managikan. Dito na siya.
6: So mao ni ang katapusan nga kaning gihimo nga pagpasabot usab sa kining na riskyo nga padpad dito sa Indonesia pretty paita.
7: So dali ra mang oras. Taas-taas man ito mga higala. Ato po ginin padayunon. Daghan pa ito mga inisgutanan nga ibabati diri mismo sa dugma sa mantak na og sa diskusyon. Kininyo mga higala sa kanya.
6: Kini si Elmer Bagits Maghanoy.
7: Subscribe sa mga naging salamat sa pagpaminaw. Adlaw ka na ito.
8: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
9: Radyo Magbating Sunfold Plus Gold.
10: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelo ga akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunfold Plus Gold, akong gitupultos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfold Plus Gold.
9: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
11: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. isang taong hindi nakakalakad.
12: Armando Castillo ng Danday. Puyatan Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung...

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoono na may... Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

pansaman, skin allergies ug daghang pag-uban. Target Line. Powers and Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, o mamay mo usab nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Rádio Bagbagin. Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.
2: BBC, daklit, balita.
3: Kabagting o gabaw kada mayong buntag ganinyong tananan niya ng BBC Daklit Balita alas 9. Nakadawat og libreng gulay packs ang 300 ka mga benepisyaryo gikan sa nagkadaiyang barangay o munisipalidad sa Sulu. Inkabahin kini sa nagpadayon nga programa sa gobyerno aron matabangan ang panginabuhian o masiguro ang pagkaon sa mga komunidad. Padayon usab ang suporta sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. alang sa food security o kalambuan sa panginabuhian sa katawhan. Hilabi na sa mga lugar nga nanginahanglan og dugang tabang. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong buntag ganinyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
4: Radyo Bagting.

0: 九万八定定。Health testimonies.
1: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
2: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong ko til. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko. Hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko SED Panyawan with magusin. Dantan o mga doka simanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga

0: butang doon sa Jollibee padulong sa IBT Molave. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawad, isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi, o sa sulod sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo, ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Rag, rag, radio, mag, bag, ding, ding.

0: horas a las 9:30.
1: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako maragulay ko suba murag panhod patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya pag niya akong bigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso Perpidad Toril Davao City 66
1: Sad Kugon Herbal Capsule Basta Kugon Lawas Bas Kugon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Na, isulay mo di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Na, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC CCO gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o diba ka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking a lead in providing quality education.
9: Radio Magbating.

0: Plus.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako dahil si Gary, grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inubino, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: This song is brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.
1: Radio. Bating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
5: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres Anyos at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
5: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC, daklit-daklit, balitang-balitang.
3: Kabagdi kabalkada may bunta, ganyan na BBC Daglit Balita alas 10. Ipaklaro karon sa DMW nga padayon ang ilang pagpaningkamot aron nga mahatagan o hinabang ang mga OFWs nga napugos sa pag-uli sa ilang tagasatag sa kalugar sa Tibok Rion 9, dumigas sa nagpadayong kagubot sa Middle East. Matod pa ni Regional Director Irish Gaitang Kalagan nga wala nagkulang ang ilang buhatan sa pagpangita o mga hinabang labi na sa livelihood assistance aron nga kini ang matabangan ang mga katawhan. Samtang padayon usaba kining nag-awhag sa mga FWs nga mag-amping sa kanunay o dili magpasagad aron nga dili mabutang sa peligro labi na kadtong mga wala pa nang uli isa pa man nga nagpadayon ang kagubot sa Middle East. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting Mr. Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Nang ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sample Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sample Plus Gold, kinaayo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayong nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan.

0: tabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power and Limit. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug update.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Time check brought to you by Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
5: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
6: Kabadi kabalkada may bunta kanina BBC Daglit Balita alas 11 padayon karon nga nagpahimangno ang buhatana sa NEA Regional Office 9 na pinagi ni Regional Manager John Nathaniel Plaza na dili palabyon ang ilahang ipahigayon na nga medical mission karong umabot nga adlong Biyernes sa Mayo 8. Matod pa ni Plaza nga bukas ang nasangpit nga medical mission na alang niya ito nga gusto mo pahimulos. Grabe na usaba niya itong mga miyembro sa Irrigators Association na ang mga doctors gigan pa sa Cebu o kini ang angayang nga kamuslan sa kalikhanan na aron nga padayong himsog ang ilang panlawas ilabi na sa mga mag-uuma. BBC Daklat Balita alas 11 ako si Bagting, 17 Florence of FEMA, maayong buntag.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Bills. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Hala girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man nadapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang mabaligya didto?
3: Daghan kaayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy glow from within.
2: Safe ba na ilang mga products?
3: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
2: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
3: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
2: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paharis, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon, i-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
4: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
5: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakao?
6: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakao. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
5: Para asa na?
6: Ang kakao rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
5: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Maapil sad ko ana.
7: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. Rag, rag, radio, bag, bag, king, king.

0: Radio Magbang Ting Ting. Radio Magbang Ting Ting.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with old CR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Eliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Radio Magbang Ting Ting.

0: Oras, alas 11 y media.
1: Radyo Magpingping.
2: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
4: Yes! Welcome to the program, Hudya ka sa kahanginan. Kauban ninyo ang grabe kahanginon. Nga DJ Stibook, nga wala sinseliuan si Lady Antonia. Ubanin na po ko ninyo mga kaudyaka, tunga sa oras ng programa. Huwag makumusumhi di ha, kaya ako bitausahin, maminaw ko aning headset, sumo mo po din niya itong tingog ba? Huwag man tayo mahimo mga kaudyaka, kay narong orasa, kita may maglingkod sa kaudyaka sa kahangin na. Huwag mo'y mahimo di ha, kay mauna yun yung tingoga. Ay, shout out po sa atong mga kaudyaka, karon nga nagpahipi di ha, skillet. Kilid, o na napatunga baka sa radyo. O bakahan, agipasan niya ang radyo karong mga orasa. Ingon man, shout out! Sa tuang mga magtiayon diha nga naawayan na intaon o bana ning asawa. Kay nga no kunong wapagiyon ang radyo nga nagsugod na sa Antonia. Kinsa man to nga asawang naawayag bana, be? Bitaw, basta gay pag-alarm na lang mo mga kaudyaka. Basta gani inaning orasa. Pero depende na sa kuha na, kay namay mga lahi nga istasyon na kapaminaw sa itong programa po mga kaudyaka. Kamunay bahala diag alarm kung unsa tang orasa gasugod ha, kay mabitaw hindi na ko gamintyon ng oras karon kay basin lahi ba lahi malaging oras ang gamintyon ni Antonia. Asa man na nanas Iran karon nag programa. Sin makaingon, oy na dito mo. May experience nila kung unsa yung gayo ang produkto. Pwede ragyod mga kaudyaka. Pwede ragyod. Inana gid siya mga kaudyaka. Kaya kani mga produkto ha, if they approve man ni, swak na swak sa tuang tanan. Di ta magreklamo mga lipong tas, maling tao. O baka ha, nasubraan kahaway atong lawas tungod sige pasan sa laing problema. O baka ha, wala gyud nakatarong og una-una na imong anak kay medyo slow ang iyahang learning. Naman tayo mga produkto anak, kundi baka ikaw gyud ang slow. Natay mga produkto anak mga kaudyaka nga atong i-mention. Natay Memo Smart Syrups mga bata. Natay Memo Smart Capsules mga edaran. O sa mga saktong edad. Natay Verticure Capsule. Natay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Dapag itay Nerdflex Capsule. Ubay-ubay, oy. Actually po, walo na yung mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ako lang nang i-mention sa inyo ang uban mga kaudyakas, pipila ka mga adlaw. Na posibleng ato ana po ma-promote. Anyways, kung pwede kayo ipadangat inyong pa-joke-time mong pa-udyaka, ha, naman tayo numero. Kanang mga wanagdali di ha, unya, gusto ra malingaw sa itong programa. Pwede kayo i-text mga kaudyaka ang 0997-765-9923. Mauna itong numero ha. Paspas kay ko mo yaw-yaw o hinay kay mo motoplok sa inyong cellphone. Gaduka ko mga kaudyaka kay... mga alas 3 magod sa opisina kay gaino mga gatas ba kay tsada ba ng gatas mga kodyaka kay strong ato mga bukog ba samot na ning Nature's Gay Purple Corn Coffee kape pa more ba ubanay ko ninyo ha magpatukar sa sunata unsa may nindot nga sunata karon mga kodyaka kana bang maka yaka-yaka tas ka kagilok sa tula pala pag di makakiay sa mangita sa taha. Kanang nindot na sunata bang touch by touch? Ganan ka ng touch by touch, kuya? Duda ko, luya, maninga touch by touch ako ipatukar, eh. Sige na lang ko, mabalik na po, Lady Antonia.

0: Touch my thigh. Oh, niya, matouch pa na nimo na imong mga kamot o mga tudlo diha.
1: Nakakalo.
0: Kasi nanghaway na diha. Kalabita mo yung kag-touch, itouch. Itouch ako, be, kay Moraga. Mura ni makapahupay sa ako ang kakuan, be. Papuha pa sa tabi. O, lisod kayo, makatouch by touch mga kaudyaka kung imong ugat diha, imong ugat. Imong mga kaugatan diha na ipin. Ang imo baka mga nerves o sa ugat sa imong kalawasan na ay discomfort. Di komportable. Delikado ba siya mga kaudyaka. Kapitaw na nga kung ikaw o muagig babinhod na imong mga kamot o tudlo. Imong libuklawas perting haway. O natay Nerveflex capsule nga mapalit sa Nature's Gift Marketing Corporation nga naas mga parmasya. Tingin ninyo gamit na mga kaudyaka, the best kay na. Shout out Antonia. Kamulo mi kaon, ikaw ang mugi background. Magay kay makatulon mo ba? Lisod biya pud itulon mga kaudyaka, ginani ka tagawtawan ang yaw-yaw. Tagpila din ang Nerveflex capsule Antonia mo na kung gi paabot nga imong i-mention Antonia, tagpila na. Ang Nerveflex capsule 18 pesos per capsule. Oh, 18 pesos per capsule ni siya. Unya, kana bitaw kumpirmi makabatig hawi mo lawas binod ang kamot ug mura ganay ka panusok imong mga pamanet. Paggamit mo og Nerveflex capsule, Antonia, ang mukatawa diri makakwarta og ma. Wala ka. Nindot na. Ang mukatawa kuno sa akong programa makakwarta kuno og ma. Sana all. 18 pesos per capsule. Pag inom ng Nerveflex para ligo ang inyuhang mga nerves ug ugat ha. Shoutouts mga kamulo og ayahaya pud higda naman sila diha oh. Sayo intawon kay sila mikaon nanto. Sayo kay mimikaon nanto niya kay gusto mi way disturbos pagpaminaw na mos imo. Sana all na lang taan ning maikay mo hatag og time sa tuang programa oh. Didi Antonia kadali sa panahon oy ang nag-ingon nga study first karon mga nakay naman lagi. Nakay gipang dugunga ganon na imong crush na. Wa ka gisugot no kay ginan kag study first mangko. Tingala ka na lang mga pila ka bulan. Oy mga anak naman lagi kay ingon ka study first. Ay, speaking of study first, natay memo smart capsule. Ang utok sa hamtong na ginahanglan ng sustansya, ikaw! Oh, nga naminaw ka ron. Dili man ingon mga kaudyaka nga, di na nato gamiton atong utok nga idaran na ta. Ako ka nang ibalik-balik, kay di na mag priorities mga idaran ka ron ang pag-inom o kapsula para pang enhance sa memory. Ngayon, di man na ninyo taga-agpagtagad nga, gusto mo limtanon mo? Oh, malimtan ninyo? Oh, gusto mo nga kanang luya mo pirme kay wa mo kasabot nga napaday mo trabaho o nalimot ka? Onya, mag-memo smart capsule kita kay makahatag ni sa maayong performance ng adlaw-adlaw nga buluhaton. Mataga huna-huna nimo, ginagamit yun nimo imong utok. No? Munang nindot kay nga mag-memo smart capsule para sharp imong panghuna-huna. Inana siya kanindot. Ang kaning memo smart capsule, 20 pesos per capsule, rabia ni mga kaudyaka. Gusto ka protektibo imong adlaw, makauna-una kag unsay angay buhaton pag memo smart capsule. Basta lagi giyahan kag unsay angay nimong buhaton mga kaudyaka. Kaning joke gikan ni Armando. Armando. Ay, sorry. Kaninga joke, Armando! Armando gaan, at tanaw na itong katawanan ba niya? Usa kuno kaadlaw, na kuno inahan mga kaudyaka, nagpa-check up siya sa health center. Nagpa-check up in town ni si Armando sa health center. Ningon ang midwife mga kaudyaka. Ingon in town ang midwife. Ay, oh ma'am, pila dahi mong edad?
1: Ha ma'am, akong edad?
0: Yes ma'am, pila edad ni mo ma'am?
1: 34 ma'am! 34 gyud ko ma'am!
0: Ay, mauba, 34 pa di ay ka?
1: O sa problema ni mo sa akong edad o dagway ma'am?
0: Ay, wala man. Mutana ramang ko. Mutana lang ko. Unya, mangutana ko sa imo, misis. Pila naman po di mong anak?
1: Siya, ma'am!
0: Oh, siya mang imong anak. Sa ato pa, 9.
1: Unsa man ang English sa 9? Ay sa siya, 9 man gyud.
0: Grabe man ba? Ah, grabe ang kusuga man gyud di ay. Unsa may gigamit day nimo? Unsa gigamit nimo, ma'am?
1: Diga. Wala man. Kaon naman ko utan, ma'am. Kaon rag utan. Healthy ba?
0: Unsa na imong joke, Kuya Armando?
1: Ayaw jud kog tagaig rason, Kuya Armando, nga magbaan ko sa mga bata, ha?
0: Mura galing na kay gay pa. Siyam kuno ang anak, mga kaudyaka. Unya unsay gigamit ni ma'am?
1: Gakaon ra man kog utan.
0: Tingala mga bata aning imong joke, kuya, kay unsay katawan na ni imong joke, kuya, pagtarong kuya ha, ipagpa may ganit dirong spelling. Ay sorry. Ako'y nalungkot sa joke ni kuya, oy. Makasakit man in taon sa ato ang galamhan. Oy naputay naputay gitawag vertical capsule ha, sa katong adunay vertigo. Oh, katong lagan kayo niya kalit lang kalipong. Nakita niya yung uyab na ilain. Giposel among sudan Antonia. Ginamos pusag sili. Agay lami aana. Lami na lang ginamos. Labi na. Labi ikaw ginamos ka na bitong gi kuan mga kaudyakan si tawag anak nang gi gisabaw niya gibutang kamatis. Agay lami apo na ana. Init ang kanon na puti ang kanon bitaw niya. Gikan pas imong inutang dito nga kanon nga tag 80 ang kilo. Humot pagin kay kanon palang daan imong silingan musiga ng ilong na.
2: Hoy, kahumot sa ilang kanon.
0: Partida pa na wapay sudan ana ha. Ah, grabe. Inana mga kaudyaka. Muna siya nga ay shout out Antonia sa akong mama papa nga permi ka paminaw sa imong programa og Lumotos Family gikan ka Ariana Lumotos. Smaramag. Ambot nimo Ariana Lumotos. Hoy, unsay ngalan sa imong mama ug papa? Kapila naman kong kapahimang no, dire, di magin mamulo, motonong sa ako ang gusto nga ipaibot, ay pasabot. Kaning birthday care capsule, makatabang sa pagpaayos inyong balansi. Nga naman mabuha mo na balansi, di ha? Itarong rago na inyo ang pagbalansi, di ha, mga kardyaka. Kay delikado, biya na, magbitbit kag, gisugo ka sa imuhang boss, ipabitbit kag haloblak, unya mo pa'y, Tuyo-onon mga kaudyaka nga takilid na ka. Nya dito pag hindi mo gibutang sa takilid na ka, perte ni mong tuwa nga. Kaning birthday cure capsule, ang purpose ani mo makatabang sa papakunod sa kalipong. Nakabalo, mangod ko. Imo lang gipugna na imong kalipong diha. Ang imo lang ginang, marabitaw nga, imo lang giantos ba? Antonia! Maglagot ko, i-shout out na ako akong amiga, bisan unsao natong pangugat o advice. Kung marupok atong i-advisean, why polos tanan? Huwag itay mahimo, anak. Kaya namay mga tao, mga kaudyaka, nga labaw pas manhid. Ikapila nagi yaw-yawan, di. Giyapon maminaw. Ikapila na gitambagan, mubalik. Na mga taong inana mga kodyaka ba nga, concern kita sa ila, mutambag ta. Unya, kung imong istorya, oh, lagi-lagi ba? Ala lagi, oh sige, oh lagi, oh lagi, oy, oh ako nang buhaton, oy. Unya mga pila ka adlaw, nakita ni mo, nag-uban na gyapon. Sige na to na ma-blame sila mga kaudyaka. Wala magkakabalo kong, wala kakabalo sa kong gibate. Muna nga uban, di na lang yun, mutambag. O sahay pod, kung kita'y mutambag mga kaudyaka, kanang di tatambagunon. Mubitaw na gaduha-duha ko karon kung gatuuhan ba ko sa kong mga listener. Kung saan ba kayo mutambag, mura ba yung tag-correct. Feeling ba po kayo kung makatambag mga kaudyaka, mura ba yung perfect kayo ta, pero wala mo kabalo, di ninyo masense mga kaudyaka nga akong ipang-mention di ha. Posible nga ipaigo rin ako akong kaugalingon. May pag mag-verticure capsule mo. Verticure capsule? Produkto gikan sa Nature's Gift Marketing Corporation. 18 pesos per capsule. Ragod in town ni mga kaudyaka. Dekin mo magmahay, ani. Verticure capsule imong kaila, ha? Okay, makatabang na sa papakunod sa sintomas, vertigo. Oh, kanamura nagtuyok imong pananaw sa mga palibot. O niya, ang kaning verticure capsule, mga kaudyaka. Sagi kaingon ko pas, nangutana. 18 per capsule. Uy, nindot kayo ni sa mga kanabitaong trabahante. Uy, grabe kakugihan mga kaudyaka. Unya, oh, ma-feel na gid niya nga mura. Gangit-ngit akong pananaw. Nagdidile mga aking paningin. Para akong matutumba. Wala na ba yung musalo? Balisod kayo, uy. Basta mga nanay, mga tatay. Nagkakalipong na natay, birthday your capsule. Mapalits mga butika, pangutana lang itawon mo, ha? Okay, inangana mo eh. Verticure capsule, katabi tong gingo ni Antonia, katong sa Nature's Gift Marketing Corporation nga product. Anyways, mabalik na po, Lady Antonia.

Bombo Mama. Ah, mo na sa inyong mga anak niya, mga kardiyaka, nag-edad sa 1 to 12 years old. Ipamemo smart syrup na, ha? Shout out ni Di Antonia sa kong anak, na grabing ki ay salamat kay si Mung Sonata. Mabitaw na, oh. Ang kaning memo smart syrup, kana bitaw nga inyong mga anak, bitaw, kanang luya sa inyo, sa klase, katong dito pa lang siya ka eskwila. Nga karoon, abas inyong panimalay, lisod kay sugoon. Grabe kalimtanon. Tagay kong sunda lang tubig nakbe. Ay mag-inom ko, ang gihatag kabo. Hoy, galo kabo, mani, ingon baka sunda lang tubig. Kapoy, biyagyapon mga kaudyaka ba? Kanang paulit-ulit bitaw nato nga maglagot bitaw usahay, labi na ni mga ginikanan nga misaka ng 40 ang edad. Lagot usahay yun. Oh, niya. Sige na kung balik-balik kung istorya, ano ba? De, giyog ka, gasabot! Amo na mag-memo smart syrup, ipamemo smart syrup na inyong mga anak para abtik o bright ang ilang future. Okay, basin bayag, puro inarte na lang na yung anak, kanton muda ko. Updated guys, mga outfit, updated kay kung sa iyong bago, pero pag-abot sa eskwilahan, why matunan kay grabe kablangko ang utok. Tinoon na! Munang di ta kumpiyansa bitaw nga atuwa lang ng i-feed ang atong anak ang mga pagkaon. Mga kwarta. Labi na ning gadget. Niya busy kay tas trabaho niya. Naranak o, gadget o, gadget o. Nawata ka balo oy. Lisod kaayo. O, lisod yung kaayo mga kaudyaka. Muna siyang bisang wala ta sa atong panimalay. Kaya nagtrabaho ta mga inahan, mga amahan. Matagadlaw pa imno na itong Memo Smart Syrup ang atong mga anak. 200 per capsule lang ni siya, ha? Ay, per capsule, per butilya di ay. Capsule, mahala kung capsule. Per butilya ni siya, mga kaudyaka. Mark Jan Matthew Giulin. Shoutout is Barangay Regla, always naminaw. Salamat kay Ingon Mani, Aljuna Mukatka. Shoutout ya kaninyo. Chenchen Badagmo, shoutout. Five years na ko, Lady Antonia, nga gahulat niya. Hala, huwag ko'y mahimuan na. Kaning uban, mito mga kaudyaka, bisan unsa lang ipang text sa akong programa, kita po makabasa po tag. Ay, natin kitawag Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee, labi na kita sa tumakaigsuunan, bitaw nga, way ganang pagkaon, labi na sa yus buntag. Ay, mga tao ngay nana, dili man ingon nga nag-diet sila, pero murag naanda nila ba nga ulahin aga pamahaw ba? Tungod siguro ni mga kaudyaka bitaw sa kana bitawng unsay tawag ana, tungod siguro ni sa kana bitawng sobra ka busy, sayo kay mo atug bukid, sayo kay mo atug daruhan, sayo kay mo lakaw kay nay trabaho sa kadlawon, nya di na ka pamahaw pagbalon mo og Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ay nindot kay lami ang lasa ani. Nabi stevia ani, mao ni siya gigamit nga natural sweetener. Wala na added sugar ani, di pareha ng mga sugar nga mapalit atos merkado mga kardiyaka makasaka sa blood sugar. Atong blood sugar level. Say para sa blood sugar. Nana kanindot, makatabang para healthy and og low calorie nga kape. Unya, ang purple corn na ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Dili ni siya ordinaryo nga kape kay naa man ni siya mangustin. Anya, natural anti-inflammatory, makapamino sa kasakit o gubag sa lawas. Anindot para sa immune system o pamanit. Aside ana, mga kaudyaka, natin siya barley grass na source of fiber. Na siya vitamins, minerals, makatabang sa digestion o detox para maayo ni sa tong tiyan. O niya na siya natural fiber ang paayo para sa tiyan, makatabang di kayans constipation. Support us gut health o regular bowel movement. Ang gigamit pagidaan ni stevia. Inana kanindot ha? Mubalik na po si Lady Antonia!

0: Radyo Magbating.
1: Pagkatapos sa tanan, umuwantang sa kalaay o mga kamingaw, kalandrakas. O ani ana, ang bayot na gikagubtan o idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Ito sa toang programa, of course, hindi ang kalinrakas. Kao ba si Inday? We have another caller on the line. Ginag sa toang programa, ka ng caller on the line. Hello! Good morning! Ay, good afternoon, Adi. Ay! Yes, maayong hapon! Maayong utulangging! How are you? Long time no here!
3: Okay na tayo, Inday Galotay.
2: Kamusta naman ka, Dungoy? How are you?
3: Okay na kayo, hindi ka lang tayo.
2: Na-miss ba yatak ka? Kamusta? Okay, sige lang ka. Go ahead sa iba mga greetings unyo ang mga paramba ni mo din ha. Go! Kay nanganal na!
3: Oo, yun na kanimo, hindi ka lang tayo. Maayong pinpanood to kanimo, no? O, sa tanang naminaw sa imong programang Kalandrakas. O, Kalandrakas na rin ko lang sa akong best friend niya sa may Fatima San Miguel sa buwag at nito nga si June Mark Malisan. O, kang Marwiji Bunganoy Bihasa diya sa may Barangay Bumba, Pagadian City. O, kang Ace Chavez diya sa may Bulawan, Pagadian City. O, sa ako pong agaw diya sa may Libak Sultan Kudarat nga si agaw yung chilat niya sa Tabosares, Jana Tabosares. O, nga remote Tagalogon, nag-remark Tabosares. O, sa mga Tabosares family niya, o sa mga Tagalogon family, isa't diha. O, nilang si Mr. Candia kang Aisa Maghanoy, kang Katarina BD, kang MJ Carpio. Salamat kayo sa makanunay nga pag-greet na ko. Kanunay siya kung makadungog.
2: Correct.
3: O, may kuang po di ay no, may sa pamanto ka. O, may kuya Inting Carpio diya sa may Altachira Tiguma, Pagadian City. Dili na pula na kay Duha Magul Altachira. O, sa mga Tagayan family, Pagalaran family, Malmis family, o ang nagpakalang rakas, di ka ni Alvira Mokaket, tanong ka din, hay, din hi, sa may Pagalian City. O, pwede ko mo request yung Day Karotay?
2: Yes, o sabi may request lang, Gig.
3: Kasi buksan mo.
2: Abuksan mo! Okay, sige. Maura niya.
3: Salamat kay Day Karotay, and God bless.
2: Alright, nagkakay, salamat lang, Gig! Yes, atong caller on the line. Ayan, si Aljun na bukat ka. Dagakay, salamat ka. We have another caller on the line. Hello? Yes?
4: Hello, Inday. Garotay, guapa.
2: Lucky! How are you? Agoy.
4: Sa AM niyo, Inday.
2: Yes. Okay. Ano, bino kang radio bagting ka, Roen?
4: Dai, nako ihatag ni mo, Dai.
2: Kanaganahan ko.
4: Kusan na. Kusan na. Kaya malipong tayo, 108, Dai.
2: Oh, 108. Oh, okay,
4: pang
2: sige.
4: Pang 1 year na, Dai, ha? Pang 1 year.
2: Pang 1 year. Mora ni.
4: Kusan na kabuk, Dai. Wala mo ko lang kaya pala sa imong personal number, Manggo, Dai. Kaya pasang ka, nakapando ko ito sa isang adlaw, Dai.
2: Wala ka mag-ina! Totosiro,
4: Dai. Totosiro,
2: wala ka mag-tell!
4: Mag-decide ko si Moa kaya wala ko yung number ni Moa presyo kanilang hotline ako nahiwalaan.
2: O ka ng 0938-002-8888 personal number na naku.
4: Dai, then open ang imuang hotel na, Dai.
2: Yes!
4: Kay, amin ako, Panday, kanang ka ba? Kay, kuyo ko na talagang sa gabi yung tagay. Mamalit ang muningi ka, Dai.
2: Sana!
4: Dai, mintina na, Dai. Magpa-shoutout lang ko na yung
2: yes, go ahead sa mga shoutouts dahil lang ging kayo nangadal na.
4: Katong nga kung katong giso na ko si Adjo na Mokatkat, ang pinakagwapo na sa may Santa Maria.
2: Oh, correct, Kari.
4: Silingan mo yung ninyo, Dai.
2: Yes, silingan. Silingan mo lang.
4: Silingan kayo. Diligin ma-tikba ang usak kabahal, Dai. Dai, yun. Sa ito nga, Carpio, yung kang family, Dai. Ako rin kasi, parehan ni Adjo Mokatkat, Dai. Buksan mo, kahit papasokin ako.
2: Ah! yung boxen mo, kay papasukin ako. Okay, mo na ni.
4: O, na yun, sa mga Banakan family, din sa may barangay Lourdes, Pagalian City, nga, sanang nga nakasyon sa Bell FM, o sa Radyo Bagto, yung kaoban ni Inday Patrick, ni Inday Garutay, nga pinakagwapa niya sa Radyo Bagto, yung sa Bell FM.
2: Okay.
4: Salamat, o mayong hapon, day.
2: Yes, salamat po. Alright, si Inting Carpio, all the way from Tiguma City. Diba? Alas 12:13 na. Alright. Dagan guys, salamat. Thank you guys. Na nito ang mga namino ni Decron. Oh, and of course, ito ang mga mag-purchase. Ito ang product package. Ang ito ang target line na Power Scent Lenament Oil. O ang ito ang target line na Superfoods. Pero di na, barato na kayo, ha? For only 1,200 pesos, ang ito ang sa cassette, Super VIP member ka na. At ang nito din, kay libre ra ang ito ang number combination sa Sweetress. Nga itong itunol diha ni Nios. Tanan na ito ang mga maka-purchase ito ang product package. Congratulations day to odds. Tanan na ito ang mga daugan last Saturday. And kagahapon, sorry na lang good. Naay dito nol ang source pero wala na forward. Ay, pasaylo ah. Nate gitunol karoy na para karong alas 2, alas 5, alas 9, basin mo igo, mo patal, mo bullseye, makaswerte ang tanay. Alam sa mga wapa na ka-avail, i-text lang inyo ang pangalan, inyong address, o inyong contact number sa 09-380-02-8888. Alas 12:14 na, right here sa to ang pagpanag-uban, kini ang Kailan Rakas, kauban si Inday, Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Hello mga kaparagis. Karong panahuna, dapat lig-uno nato atong immune system aron batukan ang mga virus kay anaa pa kita sa pandemya. Batas sana kanunay ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay makahatag gini og kabaskog sa inyong kalawasan. Sama na lang sa pamahayag ni Ligaya Perez nga naayo sa iyang gihambin nga mga sakit.
2: Ang finding sa doktor sa kuha na ako'y bato sa abdo, tapos na po ko'y ulcer, diabetic, sa kuha, cholesterol.
3: So sa karon nga nakainom ka na sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, unsa na po'y imong napaminawan sa imong panglawas?
2: Nakainom ko aning Paragis nga Bilabila, mo'y nakaayos sa kuha ang gibati nga sakit nga finding sa doktor sa kuha na ako'y bato sa abdo. Nya, sukad anong pag-inom na ako ani, pero buyag lang, naayod jud ko. Nya, ganahan po kung mukaon, ganaan po kung matulog, nawa akong nervyos, ganaan kaya akong paminaw, ganaan kung mukaon, ganaan kung matulog, nawa ang akong mga gibati sa akong lawas nga sakit-sakit. Sa tanan mga katawhan aning Mati Davao Oriental, kinahanglan palit yun mo aning Paragis Bilabila kay makaayo kini sa atong panlawas. Ko si Ligaya Perez nga puyo sa Dalisay Dasuan.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag nato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Shelani sa Mati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
7: Dagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Said Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Limit Oil. Regular ka ng dayon, gaba?

nagawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

Sports Naga CBA. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka ug R&B, hip-hop, love song, pati na medley, tune in diri. Matakig ulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stereo Station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga lamasero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with Golden Apple Sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Kapoy na sige galimo, pasin ang imong oto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
3: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sabay mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakagawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: kahit saan.
1: Walkie ang tungkol sa nagkaroon nila sa 12:54 na. Oras na para mabay-bay tayo sa tuwang programa ang Kanan Rakas. Catch me again tomorrow. Same time lang hapon ta, alas 11 sa buntag naman alauna ang takna sa hapon. Dinig hapon sa 106.3 Bell FM o Radio Bagdi. Bye for now!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balita Balita.
5: Maayong hapon Kabagting o Kabalkada, sa niya na ang Daglit Balita alauna. Dagpadayo ng DOST-9 sa pagpalambo sa Climate Smart Agriculture sa Zamboanga Peninsula, pinaagi sa Saray Regional Hub, diin naglusad kini og mga training workshop nga gisalmutan sa 84 ka partisipante gikan sa 17 ka LGUs, 5 ka state universities and colleges og partner agencies tumong sa programa ang paghatag og kahibalo sa climate resilient farming. Ipunting sa pagbansay ang integrated pest management, soil ug nutrient management ug paggamit sa seasonal crop calendars aron maangay sa klima ug panahon. Gipaila usab ang SpeedTech mobile app alang sa dali nga pag-ila ug pag-monitor sa peste ug sakit sa tanom. Inyong nawati ang BBC Daglit Balita alauna kini sa Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
4: BBC Daglit Daglit Balita Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating. Ding.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kaniyo, pa-check up ko dito. Tapos duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad ka rin nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang Ginoo yun, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Simbi ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paradis gila-gila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
1: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Morgi nakaayos ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang salamat, tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Amo itong nagpalit gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gigi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Hala girl, grabe ka ka glowing eye, unsa man imong sikreto?

0: Aishish, dili na si Kreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
0: Na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: O sa man ilang mabaligya dito?
0: Daghan ka ayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
1: Safe ba na ilang mga products?
0: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
1: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
0: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
1: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
2: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
3: Rock Radio Magbating King!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nanu

0: Dang sa programang Tudling sa Mga Garay. Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay. Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
2: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kung ako ang inyong balusan. Haluoy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato sa nimbalakan, bi. Tudling sa Mga Garay sa ta. Dili matukib ang pagsakit mo niining nagkabinhod ko ng balatian. Apan makalaom kang sa pagpantos mo kanako, walay laing masayod niining tanan. Sa kanunay mo nga pagsakit o pagsamad sa akong garbo o balatian, nagdugo kong kasing-kasing mihungho nga ikaw ako nalang pasang. Taas na ang panahon nga gibilanggo mo ako sa rihas sa kasilag. Panako naglaom nga unta magtakdo ang atong daan sa ugma nga damdang. Luha sa pagtamay mitulo og midagayday sa halapad nga luna sa mga pagmahay. Nagmugna og kayugot nga musalok sa paglikay nga ako malunod sa pagpahulay. Ako mo pahiyom sa paghandos pamilyang puno sa rianong pagsinabdanay. Ang talikala sa kakapoy, magkahulugan sa pagpanaw sa gugma nga tiuna. Nagkaguliya nga unahuna, nagpaanod sa langiing nga hangin karunugon niya. Pagkanayon ayaw paganugon, sa nilalang nga kanimo walay pagpakabana. Usa ka na kong unos ang mikulumos, pagkanaog sa hukom sa kamatayon kanako. Sa gugma nga akong gituhuan nga muhatag unta og kahayag kanato. Sa makausapa mga liupo kining naghikahos kong garbo. Gusto kong talikda ng kayugot o kasilag mo ang hunong na sa imong pagkastigo. Kung magkahulugan man kini sa pagkaputol sa di nato magkatakdo ng mga dalan, pagtambong ka nato sa bungaw sa kapakyasan, mapasalamaton ako sa mga maayong butang na namugna ka natong tanan. Pasailuwa usab ako kay kanimo, nakamugna ako og mga kasalanan. Mabugnaw ang lasang. So yan yung kanta ha. Alang kanin yung talan. Nahanap ba si Alex Piodos ani? Eh?

0: alang kaninyong tanan.
1: Atod kaninyo sa pinaka-the-best nga Juanda Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Juanda Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rana, kabalo ka na, parihar na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na nga itong Juanda Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehara ba siya o dili. Oo, nakita na promise. Juanda Herbal Oil. Na pinaka-the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Juanda Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Juanda Herbal Oil.
2: Kinsa ganin ni sir?
3: Si Dodds Lo ng Kalibay ni.
2: Taga?
3: Taga Don Marcelino, Davao Occidental. Kanay mang kong kuan, kanay Juanda Herbal Oil, nakapoy ti ang likod.
2: Mm-hmm.
3: Nya, nigabi eh, sige mang kong ubo-ubo gani. Moto, makadungo ko sa radyo. Pait na ko akong gi-kaplasa ng kakuang likod. Pagkagabi eh, sus, maayo mang kayo kay. Wala naman kong gi-ubo-ubo niya. Manusot man si Moang Kaunuran, ang iyang ka. Wala, baka nang halang-halang gamay ka, medyo bugnaw. Iyang akong asawa, kanang naglaba bitaw siya, o niya, napaso iyang kamot sa sunrok. O niya, ako akong gihatagan siya na pangkuan, iyang gi-kaplasan.
2: Kaplasa niya og Juanda Herbal Oil.
3: Oo, oh, gihaplasa niya Juanda Herbal Oil. Niya, pagka buntag sa'yo, ana, tingala ko na, kuha naman, kung inikagig na ba, o niya, pagkakaman, wa may mga ulat-ulat. Dako, kaig matabang. O niya, kuha, doon ay mga piang panuhot, makuha man niya. So, salamatong ibigko sa inyo ang produkto po na maayo, gugaya, o magkabog ko sa mga silingan na ko, dre, o sa ako ang mga trabante po sa sulsagingan.
2: Mm-hmm.
3: Kahit sa mga aning Juanda Herbal Oil kay maayo kayo pang haplas.
1: Unana kanindot ang Juanda Herbal Oil. Pero ti, ibiktibuha ay. Juanda Herbal Oil. Anong haplas gaway ka parehas? Kanang naitailer, dili na amua, oy. Huwag yung milabot, ana. Kanang naitailer, huwag milabot, ana. Kanang wonder nga WO, huwag milabot. Kanang wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ng atong Juanda Herbal Oil. Bantayana ni Juanda Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy pon. Okay. Manaway unya, mingon nga. Sa maning, mingon, nindot ni Dimdi ay. Na, niya kay Dimdi mao imong napalit. Imog yung liliyon kay naman ay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili, giyog ka. Mauna yung pinaka-importante nga mulikli, giyog ka kay naay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Kanang atong Juanda Animal Vital, labaw na. Nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban pa. Ato nang gamitan ng Juanda Animal Vital. Ha? Oo. Tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipiske, nagtambok, baga kay gunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, ano yan, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Juanda Animal Vital. Paminawa, testimonya na gamit sa Juanda Animal Vital.
2: Ihatag sa itong kompletong pangalan o address.
4: Ay, ako si Ed, si Maribel Orok, taga Imaculada, Labason, Samuanga del Norte.
2: Sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
4: Nindot din kaayo ang Animal Vita kay kusit din kaayo siya mo kung anong sugi, nindot po sugi ang baboy.
2: Mm-hmm.
4: Ngayon, dali na ko siya nakasiad ang iyahang lawas, nimbukad siya dayon.
2: Mm.
4: Nindot din kaayo siya gamiton.
2: Sa mga kuwan,
4: mm-hmm. Igalit
2: mo
4: na ako sa manok. Sa manok? Sa manok, ang isang igalit. Ingot ko kayo.
2: Kanya, kumusta ka ron ang inyo nga paggamit, ana?
4: Ay, mayo si Jai sa gamiton. Ganahan si Jai mo mo gamit. Karon gari, magpapalit ako gamit ko sa akong anak. Ang ka ng Animal Vita. Kaya nga, hurot naman gusto.
1: Amiteng, Juanda Animal Vita, pero sigurado niya, Juanda Banaba Plus. Kay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Juanda Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produktong Juanda Banaba Plus.
2: Kinsay nakagamit anang Juanda Banaba Plus sa inyo? Nakasuway na mo, nakagamit na mo?
0: Oo, ako sir. Nakasuway job ko sir.
2: Ah, nakasuway na ka. Unya, kumusta man ang resulta?
0: Ah, okay man siya. Okay man siya gamiton sir. Kay ang inigwaan ako, makatulog man siya ayo ka na mawala ba ang panakit sa kuwang sana. Kanang batang bitaw?
2: Dugay na ka nang gamitan ng Wonder Banaba Plus bago pa?
0: Bago pa lang. Wala pa'y bulan.
2: Wala pa'y bulan.
0: Unya. Okay, tryan man ko na ko. Kaya sige, magkukumin na po sa inyo ang programa.
2: Kinsa ni itong pangalan, ma'am?
0: Amalia Dalman po sa Pinyan. Sambuanga del Norte.
1: Unana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kuya, pag-aray ko sa Butuan City sa Marcos Family, Calo Family o Canyon Family Lilibit. Nag-greet lang ko sa mga Abang Family and Pasiti Street from Mili Abang. Kili-kili Wao Lano del Sur, request kong song I Love You by Celine Dion. Salamat sa pagbasa. Karay ko akong apo, manong Karin Joseph Itil, song ihila ko lang sa tago. Nagpag-aray Lula Guring, salamat. Shoutout ko kang Ayan, Laika, Ivan, Ike, Bingbing, Pangkat Family. Salamat from Busco, Kawilian. Karay ko sa akong Mama Nilita Utsagabia, akong bana o mga anak, it's me Darlene Astrino sa Here in Grace. Ay mo galimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, unya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kay ang inyo na bang pasangin lang na kay naginabog. Ay, Vitron Drops na. Kala mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ni testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
5: Ako daw si Rodelma Lumantan. Taga damit ay Sumbanga del Sur.
2: Okay. Sige, ma'am. Sultii daw mi, ma'am, kung unsay imong nabantayan human sa paggamit aning produkto nga Vitron Drops di sa imong mga bata.
5: Kanang ang ako mong gudkay nang di ka ng hospital ato kay na hospital mang kupad pa nga naka na kung kinamang lihan. Di na sige siya gila kanang dali na kayo sa kanang hotel na nagtiyanda. Di na nakatulog. Subod din na kanang mga alas city, ang tuji ng tadlayon. Namun ka, sige mga kami sa inyong programa ni Tia Cardo, ang palit niya kuan. Ito yan, namo.
2: Nagpalit mo ang Vitron Drops.
5: Oo, Vitron Drops yun. Mga isa kabulan din siya, nagsugod to yung hilak-hilak, doon ka lang buto diyan tiyan. Yan nito, di palitan, namun ka ng Vitron Drops sa kung baan na. Kaya sige, ang pamina ni Tia Cardo rin, makakapaminang po sa mga pisino sa uban, di nito, nipalit ko. Mga tulong ng buto kadlaw, na nakatulog na nid ka ng tarong.
2: Tulog ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron Drops, nakatulog na siya ang tarong.
5: Kaya nag-gris kong banag ka ng sayo. Kaya nang manana lagi di katulog. Yeah. O ko na po siya, di na po siya dali ka ng subawan. Kaya kato, itabang mo ka ginang gihubak ba? Gihubo.
2: Gihubak, gihubo.
5: Nag-gris siya ginawa rin. Maka sige tayo ng programo. Wala, hantag ka rin. Okay, nag-gati ang bata.
2: Sugod sa pag-ipainom ni mo atong Vitron Drops, wala na siya gihubak, wala na po sa gihangak.
5: Wala na sir. Kaya sa ginawa, hantag ka rin. Okay. Bakit na kayo, naliyok na kayo sa mga problem.
2: Salamat gid kayo sa Ginoo, no?
5: Salamat sa presentada, sir.
1: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga, lisod kayong patulogon, dugay matuog ba? Sige lang duwa gadgets, Vitron syrup na nimo, kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, Vitron syrup na. Para po nga, dili daling magsakit ni mong anak, Vitron syrup.
2: Kining ma'am, yatag sa ito nga kumplito nga pangalan o address.
6: Ako di ay Gigi Curaso Madali, taga Margo sa Tubi, Sumbanga din to.
2: Sultiin mo ma'am kung unsa ka epektibo ang paggamit ninyo ang Vitron syrup.
6: Epektibo din kayo sir, kay itagong sa nalang klase yung vitamin sa niya kung mga anak, wala d'yo po ang effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, nung gana d'yo siya taon, naiwas po siyang sipoon.
2: Okay, tapos pilay edad sa imong bata?
6: 9 of 4.
2: Okay, tapos karon kumusta naman sila karon?
6: Ngana gid lang kaon ron sir.
2: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron sir.
6: Sila ng Vitron. Oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
1: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. tong mga uyuan na to diha nga luya ng tuhod, dali kay bagsakit, Vitron tablet ang atong gamiton. Aminawa, testimonya ni gagamit yung Vitron tablet.
2: Kinsa gani pangalan nato, ma'am?
7: Cirrhosis Stable Aslag, taga Tumpagon, CDO.
2: Ma'am, nakagamit na mo sa Vitron tablet?
7: Oo, nakagamit na po, kuya.
2: Unya, kumusta ang resulta?
7: Maayo ka ay sa tanang tambal.
2: Mm-hmm.
7: Kay sa una, man ko makatulog og makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik og tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
2: okay.
7: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy.
2: Taas-taas na gid kayo ang imong pagkatulog, makatulog na gid kag tarong.
7: Oo, oh, makatulog na kag tarong. Maayo gid ang Vitron. Nagpasalamat pud ko sa inyo, sir, kay nakakuan pud mo anang atambal nga para gid sa dili makatulog.
2: Mhm.
7: Basta naghangyo ko sa tanan, pareha nako nga dili kay makatulog nga mopalit gid sa inyong produkto nga Vitron tablet.
1: Salamat gud sa kanunang paggamit. Garay ko diri sa Pantar, Banisilan, North Cotabato, akong mga silingan diri og sa Purok 1, Kulasian, Lantapan, Bukidnon. Salamat nagpagaray si Hana and we win here in Pantar. Salamat kuya. Regards lang ko ni Joshua Abarkis. Please pakibasa pa sin kay lakataga Cagayan, siya pakichat lang please. Minaw mi diri sa Kimamaon, Kimaya, asaan shout out lang sa akong self si Roland Ulihog. Vlog di ay single o ready to mingle. Garay lang ko kaya Anabil Lado, kuya yung Martin dyan sa maliblib nga lugar from Amelia Lado Mutha. Garay kuya Carls nilang Maricel Tumindog, Mylin Abista, Ros Roa, Ilani Bernades, Sammy Caniamo, Nilda Samuya, Little Lidisma, Linda Montesilio, nagpagaray si Luloy Anita, sa anahaon maramag mo request kong song I Can't Stop Loving You. Daghang salamat sa pagbasa kuya, God bless. Ang panahon dili masabdan, muinit mo ulan, nga muinom kag bugnaong tubig usay mataligsikan, ang resulta subaw, ikaw masubawan, di ba? O nang naagyon migi create nga products para nga dipinsahan kagikan ng subaw, ubo ug hilanat. Naagyon kanang Wonder C Plus. Gituyo ginagbuhat ng Wonder C Plus para mag-inom ta. Apil ko kay ga-inom ako Wonder C Plus at adlaw Dave, no? Mauna ako ang vitamin C kanang Wonder C Plus. Kamu, ganahan po mo nga ako. Di pa po kaya ako dali nga masubawan, Dave. Ah, di gud po ingon nga di gud masubawan. Pero dili kay ko maigo ba? Di kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanunay yung Wonder C Plus. Nindot mong gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na na. Wonder C Plus nga drops, available na, mapalit na siya. Napod ay Wonder C Plus nga syrup, available na pod, mapalit na pod, no? Napod ay Wonder C Plus nga capsule, available na pod, mapalit na pod. Kanang Wonder C Plus capsule mo nang ginainom nako. Eh tinuod lang. Wan magyud kanang wa magiday atong lawas walay capacity ba, no? Ang atong kaugalingon walay capacity nga mag-produce og vitamin C. Mo nang kinanglan mag-outsource gyud ta basta vitamin C. Unta, kung ang ato mga pagkaon, gikaon adlaw-adlaw, rich in vitamin C lang unta, okay lang. Kay aron nga makakuha gyud og vitamin C ang atong lawas. Problema kay susiha ron yung gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na. Kana inyong gipaniod to, check na ninyo. No, kanang inyuhang gikuan, kanang inyuhang gipanihapon, ug naa banay vitamin C, di ba wa? So unsa pagkakuha og vitamin C sa imong lawas? O nang gamayang taligsik, subawan, dahin ka. Magsakit, dahin ka. So, kinanglan, mag-maintain kang inom og Wonder C Plus. Apil ng inyong anak, kanang bago na tao ba? Wonder C Plus nga drops. Pag 2 to 12 years old, Wonder C Plus nga syrup. No? 13 anyos pataas, Wonder C Plus nga kapsul. Oh. Una'y pinaka-importante diha. Mga pinalanggang tigpaminaw. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan kanini ang naay almoranas, wa man gid puy mo angkon anang sakit agud kay mauaw ba, pero kun naa ka na bitaw kanang sakit ining magbawas ka nay hubag diha imong mahikapan baka na unsa ba na, imo nang gamitan og Wonder Hemo Aid. Mo na imong gamiton Wonder Hemo Aid para nga mukuyos ang hubag o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong nay mga almoranas ha, Wonder Hemo Aid ang inyong gamiton. Mao nay nindot Wonder Hemo Aid. Pero kung high blood ron ka, saka lagkalit na imong blood pressure o niya traidor ba na nga sakit, ayaw kag kumpiyansa, paggamit dayon og Wonder Cardio Care. Gamit kag Wonder Cardio Care. Indot manang wonder car joker kay imno nimo mo normal manang circulation dugo si mulawas kay ang gikinahanglan may nato nga blood pressure 120 over 80 ra baya na napuno na nagcholesterol imong lawas di nakaagi ang dugo mo na 130 140 150 ay blood na ka pag inom og wonder car joker oh para mo neutral nang imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas ba pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kape gipaundang na sa imuha giingnan na ka nga di na ka mangapi imo na hinungdan magpalpitit ka o giingnan ka na oh giingnan po ka indag pangapi kay mo na hinungdan mitaas na imong sugar giingnan ka na di ba mo na mga kwan inang kayo nagpangapi kay kanang imong kape mo na hinungdan na imong hyper acidity mo nang aslom ka manugab kay nang hyper ka na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutukuto. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis o kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar. Nga naman, ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay di ka kulbaan. Nga naman, herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag-Wonder Herbal Coffee. Garay na ko, kuya ko, makauban, tigputos o kamuti, kindi o sambag kindi silang Nini Alcocer o Amada Abi. Inday Muldi o tanang mamutusay. Nagpagaray, dili guapo, pero matso, GC Sokong. Purok 13, Poblasyon Valencia. Salamat sa pagbasa, kuya. Garay ko diri sa Purok Lubi. Ako mga anak, sila si RG Christian. Si Lovely diri sa La Suerte, Pagadian City. Nagpagaray si Arlene Daulong. Garay ko sa Kamulan Family, Gawingan Family, and Tahuran. It's Maria Kamulan from Basaklanta. Garay ko ako mga anak, say si Gwyn and Lorraine Sinanglanan. Salamat. God bless you, Kuya Carl. Kapadaan is Binbinido Junjun Pakilit Junior taga Purok Bahada Puloyagan Pagadian City Pangandoy sa akong ginikanan. Sa ni anak kamamingaong kahaponon samtang dito ako naglingkod sa daplin sa lapihan sa baybayon. Buot na kong subayon ang daan sa umaabot kong panahon. Aron mo patinaw sa pagbalik ang nagkahanap kong kaugmahon. Gunya bidangup akong adto kang bathala. Aron iya untang ihatag ang akong gipaninguha. Ang akong kaugalingon walay hunong sa pagtukaw. Nagpaabot sa prinsis sa presensya ni Kristo nga mugiya sa akong mga larang. Sa pagtunod na unya ni aring adlaw sa kasadpan. Dayon ra gyapon akong nagpailob, nagmapaubsanon ning ibabaw sa kalibutan. Kapait o kapitos kaning kinabuhi ko na gadayan-dayan. Tinuyugan sa mabugnaong tingog sa nagkadaiyang kalanggaman. Apan sa dihang nakita ko na ang dalan nga angay na kong pagasubayon. Labihan ang kalipay ning kasing-kasing kong nagmasulubon. Kalipay nga walay sama ang akong naangkon. Sa dihang nakita ko na ang kahayag sa mga bituon nga muiwag sa akong kaugmaon. Sa pag-abot na uni asalawom nga kagabion, daugi kabiyunan ang akong mga mata sa kanindot sa akong katulogon. Tulogon nga naghatag iya sa akong mga damgo. Aron sa bisan unsang kalisdanan ako hingpit nga makaamgo. O niya nagpakita na gayod ang kabugason timailan sa sayong kabuntagon. Tunay akong namataan ang kahanap ni adtong gagmayng mga bituon. Bituon nga nagda sa akong maayong kaugmaon. Tungod sa paghatag og maayong dalan sa atong labawang makagagam. Sa wala madugay, migitib na gyud si Haring Adlaw sa silangan. Dito nakita ko ang katinaw ning ibabaw sa kalibutan. Panang kahayag sa akong mga mata mo ay nagtukmod ka nako sa mamahimong hipadulgan. May hinungdan nga ang mga pangandoy sa akong kinabuhi, nagpabiling lama sa akong dugan. Oni si Binbinido Junjun Pakilit Junior, Purok Bahada, Puloyagan, Pagadian City. Pangandoy sa akong kinabuhi, tudling sa mga garay!

0: bakit kung sino pa. Pero madon ako, ano mo ko'y oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Radyo Magbaging
2: Oras, alas dos.
1: Radyo Magbaging BBC, Daklit, Daklit, Balitan, Balitan.
3: Maayong hapon, kabangting o kabangkada, sa niya na ang Daklit Balita alas 12. Maglusad ang DSWD9 sa Walang Gutom Kitchen sa Zamboanga City, ang unang proyekto sa Mindanao ubos sa pag-abot programa. Sumala kang Jamaica Dolete, Regional Coordinator sa programa o sa kinikiragong lakang sa pagpaligon sa food security intervention sa gobyerno o pagtabang sa labing nanginahanglan nga sektor. Dili lang kini simpleng feeding site kundi dili usa ka service hub, gabaghatag og komprehensibong suporta sa mga individual o pamilyang walay puloy-anan. Inunabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini sa Bagting 28, Kimberly Namuag. Maing hapon ka natong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan Radyo Magbaging
4: Welcome po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. To ensure your fair chances of winning, we are regularly conducting pre-draw procedures. Ang mga naging kaganapan kanina umaga, panoorin po natin.
5: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
4: 2D at 3D Lotto players, get your tickets ready, kaya tara na! Let's play Lotto!

0: 2D Lotto players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwedeng maiuwi basta mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito system play wherein you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat na only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 24. And the second number is 21. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 24 and 21 in exact order. Susunod na ang papremyo ng tatlong numero ninyo. Mamaya po yan after this break.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Lotto players, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo pag nag-match ang three numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nagrambolito system play, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Three times daily ang papremyo ng 3D Lotto. Kaya kung ako sa inyo, hindi ko na palalampasin ang pagkakataong manalo ng libo-libong papremyo. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 4. For the second number, we have 1. And the third number is 1. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 4. 1 and 1 in exact order.
1: Radyo Magbating.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Sitinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
8: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama
3: uban, skin allergies ug daghang panguban. Target line, powers and limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-585-8854-88 Alang usab sa door-to-door delivery Free of charge lang ta mga bay Sa GNT Express Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran

0: Radyo Magbanting.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi pagkapuntag nagatindog nako.
1: Wow.
2: Ito nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyo ko aniniya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Set Banyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Aniya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
4: Kung gamit yung ani Set Banyawan kay usab ko masakiton kay kanyato pa hubak ko manjud ko. Kanyato tong wala pa ko naga kuan, naga pam jud ko. Sadyang aka kuan nagmintin ko Set Banyawan na takotas ko saban na hindi na ko magrabe og hubak. Tuka ko hubak, munta ko tuhapon ko inumon, pero kung wala ko hubak, mag-mintin ako sa Raquel Mariano, 57.
3: Ang Set Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan, na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak, magaling!
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagbalit ni Dios sa
5: Target Line
6: Product Package, usa ka battle sa
5: Target Line
6: Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09 3

0: 0902-8888 o gama sa 0935-5885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Radio Magbating. Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Oras, alas dos y media.
0: Radio Magbating.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood dyan niya siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule.

0: Plus.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Samphone Plus Gold.
3: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sabay mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Manog ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daglit Daglit Balitan Balitan.
3: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan, ania na ang BBC Daglit Balita alas 3. Nagpahigayon og final inspection ng Department of the Interior and Local Government kung DILG Region 9 sa water system project na nahimutang sa Gutalak, Zamboanga del Norte. Di nasuta nga gamay na lang ang punch list items nga gikinhanglan hangtod Mayo 18, 2026. Samtang sa dili pa kini official nga i-turn over, ipahigayon una ang portability test kung masiguro ang kaluwasan sa publiko. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbagim.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Set Banyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Ani karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
2: Kung gamit yung ani Set Banyawan kay usab ko masakiton kay kanyadto pa hubak ko man jud ko. Kanyadto tong wala pa ko nagapam jud ko. Sadyang kuan nagmintin ko Set Banyawan na takot-takot ko sa aban na hindi na ko magrabi og hubak. Tuka ko hubak, muntag ko tuhapon ko inumon. Pero kung wala na ko hubak, mag-mintin ako sa Raquel Mariano, 57.
1: Ang Set Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak, magaling!
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, saman-saman, skin allergies o daghang pagbaban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng wala.

0: naramdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Radio Magbating.

0: program.
1: Nagtakingking Radyo Magbangking.
2: Andi ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
6: PCC, taking the lead in providing quality education.
7: Pasok mga suke! Nangitabang ang ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga gibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
4: Sa matagpalit ni Dios sa
3: Target Line
4: Product Package, usa ka battle sa
3: Target Line
4: Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang mabaligya didto?
6: Daghan kaayo na skincare products in different brands, pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy glow from within.
5: Safe ba na ilang mga products?
6: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka na safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
5: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
6: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
5: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
7: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
0: Radio Magbating!
8: Kumukanta ka ba? Wasa tono

0: ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sanzone Plus Gold o Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sanzone Plus Coffee Mix, the secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sanzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sanzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sanzone Gold Herbal Capsule o Sanzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sanzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape ako ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Sanzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Sanzone Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sanzone Plus Coffee Mix.
2: Sanzone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Sanzone Gold Herbal Capsule, ang Sanzone Vitamin C, ang Sanzone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdig kabalkada ming hapon, ano na BBC Daglit Balita alas 4. Ipatumanas na limadugay sa Technical Education and Skills Development Authority Contesta ang Early Childhood Care and Development Services ELSA 3 program nga nagtumong sa pag-professionalize sa mga child development workers kung daycare workers sa Tibog Zamboanga del Sur. Gipaluyuhan ang maong inisyatiba sa Provincial Ordinance Number 12-020-2026 nga gimugna ni Board Member Rogelio Jasaniel isip pagpalig-on sa paningkamot aron mas mapalambo ang early childhood care services sa lalawigan. Mukabas sa 921 ka mga CWD gikan sa nagkadayang lungsod sa probinsya ang gilawman nga mo-enroll sa mga programa nga mulungtad og 38 ka adlaw. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence sa FEMA maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
6: Radyo Bagting.

0: Game over.
1: Radio Bagbaquinho.
2: Setenta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andre Leslie Barnes, Gerald Obidincio, og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.

0: Taklos.
1: Tanawa po ng Taklos, basin makaswerte mo.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo, ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Are you planning to
4: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong iulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. Radio Magbating. Okay, party people in the house. Here we go.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Rock, rock, radio, magbating.

0: Rádio Barbim Bim.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sikreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom o Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alien. Ang alien usa ka sulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol level sa atong lawas. Og tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
3: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
5: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
3: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
2: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangosteen extract o gipatam isa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok nga adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Kung mata na ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok o pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga padaot o mohanap ang atong pananaw sa mata. Tumar kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabota nga mograbi pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumar na og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
3: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Visionix Plus.
0: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo. Inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. O ang atong healthy nga kape para aduna kita'y mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. O ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. O wala naman tayo igong oras mga higala. Kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Rimili Tooy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Radyo Magbating.
7: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Jubilin.
5: Na ako'y Gwete.

0: Project Soap ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasigas sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, ani ang buhing pagmatuod sa kayuhan hatod kanato sa Zed Panyawan Garlic Capsule. Si Ma'am Lolita Longo, nagka-gallstones, nigamit sa Zed Panyawan Plus and Zed Panyawan Garlic Capsule.
2: Usa tong ginainom nimo?
3: Zed Panyawan with garlic sir o kaning Zed Panyawan Plus. Mautong natunaw to ako ang gallstone niya. Ato ako ang fatty liver nag-stop po og kasakit. Nagbalik kog pa ultrasound, nakita dito kay wala naman to ako ang gallstone. Lolita Longo, Barangay Lampugon, Lake Cebu South, Cotabato.
1: Basta tatak Zed Marketing, tatak kining magaling.
4: Ang Zed Marketing Incorporated nga tigama sa Zed Panyawan Plus Capsule, Zed Panyawan with Garlic Capsule, Zed Kogon Capsule, Zed Liniment Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, Zed Celebrity Kojic Soap, Zed Celebrity with Glota Soap.
5: Mudali taw sab kaninyo ning laing sugilanon. Nagkagamay kong kalibutan.
6: Kisamaran ni mo ang akong naong sa kutsilyo!
7: Tuhod ka ni sobra ka na!
6: Linda Pita! Ako ang balaod! Ang usupak akong patsyon!
8: Ela, unsa imong buhaton?
7: Puhi ko, Bimbo. Nakita ko na ang nagpatay sa akong amahan. Patyon ko siya!
8: Siya ang kriminal?

0: Ella, eu comia aí. É que não me crimo.
1: Bimbo, bimbo, eu com caxa. Tirei na cola, ganhei, bimbo. Tugot kay... Nagkakamay na nga akong kalibutan.
0: Round and round I go in circles, trying to be free. Nagkagamay kung kalibutan. Sugilanon nga gisuhat ni Cecil Danusos Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulliet Nacorda. Spinner Aldwin Nacorda. Audio editor Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Ug karon sa atong sugilanon nga naguluhan, nagkagamay kong kalibutan.
1: Every day I face tomorrow, knowing you'll be there. I see your smile.
2: Audio siya. Ginoo ko. Kayang sick na niya. Day, Jisha. Ano? Nagilak ba ka outside to yun mo do, ha? Kadiyo talaga, day? Kapsay na ko din mo. Ano lagi kayo mga bunog? Kay bulungan?

0: bag-o pa lang gyud nga ni Biya ang sakyanan ni Dong Bimbo. Aw, Biya, we. Biya, we.
1: Madam. Madam. Gidani lang ilang mga gamit.
0: Mao.
1: Dahan lang ang gamit.
0: Mao, nadam, we. Mura mag-dili na mamalik din he.
2: Hain si Titoy. Ah. Tawga si Titoy. Ah. Patuas ako opisina. Pagdali, dubok, ugok.
1: Do, takita kita yung duhang sugotan eh. Angaw eh. Angaw eh.

0: sakyanan ni Dong Bimbo Town.
1: Kakalit ba nilang mipiya titoy?
0: Mga ipong siya mong anak, madam. Mga bubiya na sila din eh. O di lang yung mali.
1: Sige, sige, sige. Gawas na titoy. Mora na akong giklaro ni mo.
0: Oo, sige. Sige, madam. Aril ako.
1: Sukdun yun sa akong anak kung hangtod asa ko kutob ang akong pailob niya. Ayoko suwayig maayo, Bimbo. Kay anak ta lang ka. Kumitabang ka aron makalikay si Melody sa akong kabangis. Diha ka na sayop, Bimbo.

0: sick, tan ako sa cellphone si Melody. Unsa kay sikreto ini palana? Oh, sunod-sunod ang mga messages. Kinsa ka mag-get things? Kinsa ka mag-get Melody?
1: Love?
0: Oh. Ngano, love?
1: Iinig abo na to sa apartment pa. I mean, sa imong apartment. Humala to og pahimutang sa ato mga butang. Mahimo ba nga mo paulik ko sa amo?
0: Oh. Mahimo kayo, love. Aron makatultol ko kun hain ka nagpuyo. Ubanan na ka.
1: No, ayaw lang, love.
0: Nga naman. Melody, kaslo nyo naguta. Until now, wa pa ko ni mo dadaas sa inyong dapit.
1: Human sa tong kasal, love, moderate so ta sa among bahay. Okay?
0: Okay. Laro na lang. May kita kung sino ko. Kung unsam ka na, Melody, ako paghihapon ng

0: Nay, titoy, kung gigutom ka na, ready na ang pagkaon, nakaluto na ko. Ikaw na lang unya ang saka sa taas aron sa pagpahibaw sa ato mga amo nga ready na ni.
1: Matay, Jess. Purtig na ko'y bunga eh.
0: Saan sa manay?
1: Ayaw mo bang mga bunga ba? Grabe mo kayo ito. Itong natagamtaman tao ni mo gumika na itong pag peanut butter ni madam ni mo sa imong kalawasan. Orbeda. Ay, imong abil! Grabe, lugo. May agas, gisi ko na. Naigos butter taon. Porbida. Nya karon kalit. Kalit nga nawag tangal tanan. Porbida. Sus, kalibog
0: eh. Ambot lang sa noy titoy, uy. Hasta ko nahibuong sa kuad to. Di ang mabango na unta ko, wala ko batia og sakit sa kong kalawasan.
1: Hibong!
0: Natinga akong mayo nga kalit kong naayo.
1: Kibulungan yun gina dahi. Kibulungan yun. Sa kibatiod sa mga dibunyang brinda no, kung iya kang makita ang naayo na ka.
0: Mau gani nga mahadlo kong magpakita niya, noy. Noy, pananglit manguta na si Madam kinsay nagluto sa pagkaon. Angko na lang nga, ikaw noy ha.
1: Porbida,
0: para nga dili siya makalitan.
1: Oo ka to, nga ako'y gluto taon. Maro ko na, mataan para sa pinya, oy.
0: Si, swaye lang, good noy. Patuha lang siya nga ikay nagluto kay kaniadto nga dinipa si Ate Esther. Kaya patabangon ba ya kaadto sa iyang pagluto aron nga madali og kahuman. Ilabi nag daghan og mga bisita nga paanihon sa mansyon si Madam Brenda. Maluoy ko na ako ni titoy. Ang kuna na lang ikay nagluto sa mga pagkaon.
1: Nala, mauma ka. Ha, sige ko.
2: Kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon ng UTI ni tumar og said kogon herbal capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
3: Kailangan po yung ingos ako ang pistingi daw ang said kogon kay muna yung maya sa UTI. Abin og UTI lang pangiin ako ning gawas tong marag ni lagitik sa ni duro niya akong gigiwan og tiwas ako pang-ECR kapas yung musod dito sa bawal noon. Pagkuhit na ako ang tanong ka ng murasag tibuok good siya nga asin-asin bitaw sa inyong bato. Muto yung nakabarahan to pag gawas ato hasta karon may na akong ihi. Ralph Serrera na uyo ko doon sa Pay Garcia at nabalbiliran.
2: Basta Tatak Seed Marketing, tatak kining magaling.
4: Ang kahimsog importante. Mao ka nang angayan nga ampingan. Ang Seed Marketing, ang tighimo og tigapud-apod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tanumanon. Seed, alam sa kahimsog.
5: Mag-igalay, soon may katlaw ka natong tananog. Welcome na usap, nining atong 2 minutos nga tulumanon. Hatod kini ka nato sa mga kababuton sa ato ang Seed Marketing. Adunay tulo ka sistema kining atong lawas nga maglihok para makahatag kini og stable nga orientation og sensation sa ato ang kaugalingon. Kini nga tulo ng mga sistema sa lawas na itong mga igalang igsoon, ang atong visual system, din kita makakita ang atong ginatawag nga vestibular system kaning ay lalom sa itong ear nga maghahatag na ito pagbalanse sa itong paglihok. Kung usap kaning ginatawag na itong proprioceptive or sensory nerve system kaning ato ang nervous system mga igalang igsoon. Kung pananglitan kining atong lawas, wala kita'y balanse sa atong sistema, posibleng nga dali ra kita mataptan og mga balatian. Kining atong lawas gikinahanglan nga doon na kita'y pagbalanse sa ato ang tanang body systems para makasurvive og makafunction kita properly. Kung pananglitan kita mga igalang igsoon na doon ay pagpangluya, doon na kita'y mga ginapambating mga balatian, delikado. Walang kinahanglan kita og suporta sa atong kalawasan. Ang kanunay nga pagtumar sa Seed Panyawan Plus nga doon ay gahom sa mangustin, luyang dilaw og panyawan, dakog ikatabang aron mabalanse kining sistema nato sa kalawasan. Timan ikanunay, Seed Panyawan Plus makatabang sa atong kalawasan.
4: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa Seed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang ang Seed Panyawan Plus, Seed Panyawan Garlic, Seed Kogon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, ug ang Seed Panyawan Coffee Mix. Seed, alam sa kahimsog. At ang ilang hiapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Kung kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kaping adunay panyawan. Kape nga na ay saktong timplada o kalami. Adunay saktong kaisog o kapait. Ang kapeng adunay paglaban. Ang Seed Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangustin. Number one sa mga health benefits. Seed Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Seed Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa Seed Marketing.
7: Maayo kinakaanhi ka dayon ila.
0: Unsa to imong text, Tio Otik?
7: Ready nang ako mga tao ila. Mutabang sa nato aron, mahunong na ang kabuang ni Brenda. Nakabasa ka ba sa newspaper? Hmm? Mag-opening o bagong orphanage si Brenda. Front lang kininiya aron. Patuhuon ang katawhan nga maayo siyang tao ug matinabangon siya. Uy, kalaom ba si imong pagpanghupaw ila? Unsa ibot mo'y pasabot niya na? Muatras ka? Dili ka makaako sa pagpanimaw sa nagpatay sa akong manghod? Mao ba ila?
0: Naluoy ko ni Bimbo, Tiyotik.
7: Nahibaw ko. Ngada ko kagugma sa anak sa kriminal. Pero ni anak ini. Mutabang na ang ako mga tao sa bukid sa gipanganduy ni mong hustisya. Kay dugay na sila nagpuyo din sa siyudad. Ug nasuhito na sila asang napita ang hideout ni Brenda. Ingon man sa iyang mga monkey business. Higayon na nato kiniila. Busa, ayaw pag-atras sa itong mga plano. Hustisya, ang dugay mo lang ipangandoy alang sa imong inahan na si Muna.

0: Ugma naman di ay ang opening sa bagong building sa orphanage nga akong gipatukod. Daghang mga media outlet ang ipang-invite sa akong mga kasosyo sa negosyo. Andamo na akong daan kung unsay akong itubag sa mga reporters. Ma-best actress na sab ako ni ini. Ipatuo ko sa mga katawhan nga strategy kini sa among kontra sa negosyo aron nga madaot kami o kami ang mugawas nga way ayo nga negosyante. Tingalon kog salapi ang mga reporters aron hasta sila mutuo sa akong mga tubag. Gimingaw na kong kaligo sa swimming pool. Dugay-dugay nang wala ko makaligo sa pool. Magkalingaw kog langoy-langoy, pawagtang sa stress. Jessa! Naunsa na ka tumbay, Hana? Naulian ba ka to? Jessa, ang dami kong priskong prutas! Ingon man juice o dadaki ni sa pool! Nakabati ka ba, Jessa?
1: Madam, ako surti ang Jessa, madam. Mayotag, okay na siya na.
0: Pugsa sa pagpabangon, titoy. Kay giswilduhan ko siya.
1: Sige, madam. Bahala siya kita, Jessa, sa lawasan. Paservisyohon yun ako, Jessa, di mo.
0: Oh, my

Donai bakke samai sappa malipayon siya. Gammai ilong dakog baba kusog nga mo kanta. O gak gak gak. Niya nasab ko sa mansyon ni Brenda. Pagkahayahay sa life sa dato. Nasiya nga naglangoy-langoy sa swimming pool. Mural lago asegi ato bang nga akong problema. Langoy pa more, Brenda! Kay hapit na matuman ang kadaugan ni Ella nga mao ang pag-angkon sa hustisya. Dugay na niyang gipangandoy. Ikaw ang kriminal sa iyang inahan nga si Muna. Og sa pagpanimaos ni Ila kanimo, maamong pa ang duha nila kagugma ni Bimbo. Ano kun lang kung maguba ang ilang relasyon. May umabot na silang anak og may umabot kanang apo, Madam Brenda.

0: Podobog, kumusta ang palibot din ng napita?
1: Wala! Clear na ba ng limpyo na kayo?
2: Wala na kaya ngayon kabalakandam. Ay, nag-hadlock nga. Doon ay mo pusil ni mo.
0: Gago! Nga nung madlock man ko? Ang mga guest ma ay akong concern.
1: Okay na, oy! Okay lang palibot, madam. Ay, kablak ka! Kung doon na may magtinguha sa mong kinabuhi, huwag mamatay ka, aw! Mamatay po siya!
2: Sakto ka, Snobong Dam!
0: Do all good mong duhan ako, Ogok. Dubok, do all.
2: Nga no?
1: Why, man?
2: Do all. Dam.
0: Nga no? Niya ay...
2: Allah! Allah!
0: Saman? Nangaut man mo sa inyong mga o. Unsa man, katol?
2: Kanang
0: katol?
2: Katol niya. Ipangkuto, mayo dam. Ipangkuto, mayo dam.
1: Ipangkuto, mayo dam.

0: Ni antas binyo, ila. Nagpark na ang duha ka sakyanan, apila kining atong gisakyan.
1: O Dio.
0: Nana. Ni alasad ang tulo ka motor. Sakay ako mga tao. O doon ay tagsat-tagsak ang gas. Maula kini ila. Human mo speech si Brenda. Mubiya na siya. O sundan dayon kini sa tulo na nagsakay sa motor.
1: Okay, Tiyo Otik.
0: Siguro na to nga makuha na si Brenda sa akong mga tao ila.

si Goliath, aduna ko'y bag-ong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kinimao ang SED Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi, o ispiso ang timpla nini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo kung tinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sakol, naturalong epektibo, busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa SED

Mga igala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan, nagkagamay kong kalibutan. Sugilanon nga sinuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Ubos na direksyon, Alan Gulliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayab. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Nganong epektibo ang Kogon Herbal Capsule sa said marketing? Kini gumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga napapatud-an nga maayo sa lawas. Aduna kini Kogon Grass. Banaba ug makabuhay ang Kogon nga nagaangkon sa mga antibacterial properties. Diuretic kun makatabang sa maayong pagpangihi, makatabang sa hypertension, ug usab ang pagsaka sa sugar level. Ang banaba nga antioxidant ug napamatud-an makapakubo sa bad cholesterol ug ang makabuhay kun panyawan nga all around yung mga
1: Radyo Magbangking.
2: Oras, alas 5 y media.
1: Radyo Magbangking.
3: Ito ang ngayon. Sa kaso ng Vice President, natin yung ama ay sa kanyang drug war kuno ay pinag-usapan na ng International Criminal Court in finality yung jurisdiction. So, ang trabaho na lang ng abogado ni Duterte na mahal, milyon yata, pinapilan si Attorney Kaufman ay to prove na walang kasalanan. Ang sinabi sa isang interview naman ni Tony Conte, meron palang mga co-perpetrator. Ha? Kasi ito po ay nagsimula yung Davao Death Squad, nagsimula sa Davao. At nung naging presidente si Rodrigo Roa Duterte, naging national scope. Kaya na may mga co-perpetrator. Kaya napapansin nyo, yung isang senador, ha? Kung sinasabing, kung wala siya kasalanan, dapat mampakita siya. Eh, matagal na po hindi umatin sa session ng Senado. Buwan-buwan, apat, di mo buwan na yata. Pero, tumatanggap pa rin ang selo. Eh, pakapalan po ng mukha. Pero ito ko sabi natin ngayon, kailan siula itong kaso ni Rodrigo Roa Duterte? Kung nagtatanda nyo, noon pa, may dalawang parang masinggan. Ha? Before the presidential election of 2016, sino yun? Si Peter Alan Cayetano at si Tillanes. At alam natin, si Peter Alan Cayetano, grabe ang bibig nun. Ha? Ang bibig nun parang masinggan, parang babae talaga, parang masinggan. Pero si Tillanes, factual because the fellow is he's a partner of the Philippine Military Academy. He's an officer and gentleman. Kaya nga nung hindi niya nagusto, ang palakad ng panahon na yun, ay nag-mutiny sila. Siya po naging leader ng awkward ng mutiny. Now, naging senador, na habang siya senador, ay una, kanilang inatake si Jojo Binay. Diba? Si dalawang sa ni Cayetano. Noong natapos na si medyo gibana si Jojo Binay, he was then an incumbent vice president, papunta na siya sa Davao. Kasi meron din siguro mga alam na abuso at alam na mga patay nangyari sa Davao. At meron din silang alam mga unexplained well. Kaya papunta na sana sa Davao. Kaya nangyari doon, imbis na umpisa na ang mga tirada, kinuha ni Duterte si Cayetano, Peter Alan Cayetano, as Vice President. Yun ang totoo, di ba? Eh, now, kaya ko ito binanggit sapagkat si Cheto Tillanes ay nagsampa ng kaso sa Ombudsman. That's for the record. At komo ang ombudsman noon, ah, ito ay against Rodrigo Roa Duterte, ah, noong mayor pa siya ng Davao City. Kaya lang, ang ombudsman noon ay si Justice Carpio Morales. Ah, ang husband po ni Sara Duterte ay si Attorney Hans Carpio, pamangkin po ni Justice Morales o Ombudsman Morales. Kaya, siya po ay nag-inhibit anong delikadesa. At nag-assume nun ay ang kanyang deputy ombudsman na si Attorney Arthur Carandang. Kung tatanda nyo, si Arthur Carandang ay in-interview tungkol ito sa problema o kaso ni Duterte. At he was interviewed by media people. No? Ito si Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Ang sinabi lang naman, merong, quote, suggested large cash law. Suggested a large cash law. Ay, yun lang po ang sinabi niya. Na, pagkat, at that time, hindi pa naman presidente si Duterte. Kasi kung presidente yun, dapat ito ay maliwala na. Bakit? Sabagat, alam naman natin sa ating saligang batas, if you want to remove a president, it should be by impeachment. So, ibig sabihin, itong kasong sinampa ni Senator Trillanes ay nung mayor pa na yung Dabao, si Duterte. At inalledge ni Senator Trillanes na mayroong pera na 2.4 billion sa bangko si Rodrigo Roa Duterte. At hindi daw nagmamatch sa kanyang declared net worth. Kaya lang. Kaya diyan din ako bilip. Kaya Senator Trillanes masipag maghanap ng mga ebidensya ng kalokohan. Now, kaya lang, siyempre, nung naging presidente na si Duterte noong 2016, July 1, ang AMLAC ay bilang tumahimik. Of course, they have to shut their mouth because you can only remove a president through impeachment. Maraming nagtatanong, ano ba yung AMLAC? Ano ang trabaho ng AMLAC? Sige po, basahin natin. Ha? Ang AMLAC kasi, ano yung AMLAC niya? Sabi nila, ba? Ano ba yung mga AMLAC na yan? At asan may AMLAC na yan? Di mo binayag yung kopya ko, di ba? The Anti-Money Laundering Council o AMLAC, AMLC, is the Philippine Primary Financial Intelligence Agency responsible for ensuring that the country's financial system is not used for money laundering, terrorism financing, or other illegal financial activities. Ayun po. Yung mga nakaw na pera, kaya kita natin yung mga BPWH, big shot, sugal na sugal, eh siguro yung ibang mga kasino doon, ginagamit sa laundering. At sa Amerika yun, nakikita natin yung mga nahuhuli ngayon ng administrasyon ni President Trump, yung mga nagpapadala ng pera para suportahan ang terorismo and other illegal financial activities. Yeah. It monitors and analyzes financial transactions reported by banks and other covered institutions. Yeah. Particularly suspicious transaction reports. Tandaan yan. Suspicious transaction reports and covered transaction reports. The AMLAC has the authority to investigate these reports, freeze assets when legally justified, and file cases in court when there is sufficient evidence of unlawful activity. activity. However, it does not determine guilt or innocence. That role belongs to the court. Instead, its function is mainly investigative and preventive, helping law enforcement trace potentially illegal money flows. May pakukuhan po ito sa TV, habang sasend ako, basahin ninyo. Okay. Para basahin ninyo mabuti, para maintindihan nyo. Kasi malaki po ang role ng Anti-Money Laundering Council dito sa allegation ni Senator Trillanes. Ah, kasi nung pa, sinabi niya meron 2.4 billion pesos. At ito po ay medyo na-confirm ni Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Ah, sinabi naman na he suggested large cash flow, quote-unquote. Kaya naging subject matter to sa ating impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte. Now, yung pong Committee on Justice, natapos na po ang kanilang investigasyon. Kaya nga sabi nila, ha? 55 votes ang kailangan, lahat po ay bumoto ng 55, perfect score. So, the House Committee on Justice unanimously approved the committee report and the resolution with the article of impeachment against Vice President Sara Duterte. Yan. Wala pong nag-oppose. Ang nag-preside po sa committee and chairman of the justice ay si Representative Gerber Luisto. Isa po ay representative ng 2nd District ng Batangas. At kung natatanda nyo, yung unang impeachment proceeding ay na-dismiss. Diba? Bakit? Nakialam ang Korte Suprema. Wala, dapat imbalik natin. Pero, kung babasahin po ninyo yung ginawa ni Justice Leonin, Marvin Leonin, 80 pages po yun. 80 na pahina. Andun po yung paano, anong gagawin para hindi maabuso yung rights ng accused o impeachable officer at hanggang saan sila. Parang medyo yung pong decision ni Marvin Leonin ay isang guide na para hindi maabuso naman yung karapatan ng inaakusa. In this case, Vice President Sara Duterte. Kaya sabi, kung tatanayin, kung nanonood kayo sa television sa hearing ng Justice Committee, pag medyo sumusobra, sasabihin, I would like to remind the gentleman or the lady that is already proving. Sabagat, sa ginawa pong decision, ginawa nung Supreme Court, na dismiss yung impeachment case, andun po ang paraan. At andun din po para hindi maabuso ang karapatan ng impeachable officer. Now, marami pong nagsasabi na, naku, masyadong mabigat, no? At mapak, unahin na ito sinabi ng finding of probable cause, no? Finding of probable cause. Kasi, first, pag-usapan natin ito, ha? Yung confidential funds, ha? Umabot ng 612 million pesos. Meron pang audit funding ang COA na na-disallowed kasi questionable ang mga expenses. At may testimony na yung mga malalaking amount, katulad ng 125 million pesos, ha? Nakaka-disturbo, so bakit ito ay nagastos sa maikling panahon? Sa English pa, in a such very short period. Raise your concern na, naku, walang proper control at documentation yung transaction na yon. Now, second issue naman, yung recipient ng mga confidential fund. Nag-appear ang mga expert from the Philippine Statistics Authority pagkat tinignan nila, binigay pala sa kanila yung mga recipient na mga binagbibigyan ni Sara Duterte. Ha? Report, some are listed recipient, no official record. Hindi po't mga tao to. Ha? Kaya nga, tapos, yung PSA, sinabi, naku, yung mga piatos na yan. Wala yan. At ano pinag-asmi ng mga pinagagawang report nila. Ha? At, kinabi pa, pati yung mga National Bureau of Investigation, sinabi nila, yung mga signature that receipt, halatang may irregularity. Medyo hindi po tama mapirma, no? Posibleng isang pumirma at eksperto itong mga NBI ito sa writing. So, yun po ang finding nila. Sabi nga nila, raise questions that some beneficiaries were fictitious. Fictitious po, ibig sabihin, non-existent o gawa-gawa lang yung mga pangalan. Yung pangatlo, kasi may probable cost to, yung financial data galing sa Money Anti-Money Laundering Council, nagpakita na umabot pala ng 6.7 billion pesos. Ha? Ulitin ko po. Kinikin mo muti. Yung pong financial data na nakuha o naimbestiga ng Anti-Money Laundering Council ay umabot po ng 6.7 billion pesos. Sabi nga nila, very suspicious and covered transactions. At na ito po ay tali sa mga Duterte at sa kanya. Si Sara Duterte at sa kanyang husband. Ha? At marami pong taon to, several years. Ibig sabihin, although wala pa ipropupa ang rundungin ito, but nakita na meron transaction na 6.7 billion na ito mga financial activity nito ay kailangan may ma-explain ng mag-asawa Sara at Hans Carpio. No. Now, kung nakita ninyo sa kung nabasa ng newspaper, television, si Atty. Hans Carpio ay magdidimanda. Bakit daw dinistorbo yung kanyang account? Meron daw ang bank secrecy. Yun ang sabi niya. Well, sa mag-asawa, for example, ako sa asawa ko, kung wala kami pinirmahan na ibang klaseng property relationship. Ha? Ang general rule po yan, kung wala kayong pinirmahan, ibig sabihin, conjugal ang inyong mga income, ari-arian, lahat. During the marriage. Kaya, si Atty. Hans Carpio, abogado naman siya, dapat magpakita siya na pagkasal nila ni Sara Duterte, meron na silang prenuptial agreement na meron sila separation of properties. Ha? Meron sila separation. Ano yung income ni Hans? Iba yung income niya. Sabi niya, yung income sa da, iba rin. Pero, that's the only defense he can prove. Because ito, ay wala siya magagawa. Inimbestigay yung account ng asawa niya. Yung account ng asawa niya ay conjugal. Ibig sabihin, ha, nakatali sila bawat isa. Yung account ni Sarah, nakatali din yung account ni Hans sapagkat sila ay governed ng conjugal properties. Ha? Ibig sabihin, kapitong sila. Kaya, ayaw ko lang kung makapapakita ba si Attorney Hans Carpio ng ibang dokumento nagsasabi na separate yung kanilang account. Pero as it is, total, anya pa yung kaso, makala sila. Balik tayo sa pag-usapan natin, no? Yung detainee isa, si Mamil Madriaga, di ba nag-testify siya? At inamin siya, inamin niya, siya ang nag-disburse ng 125 million worth of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sabi, akala natin, linggo o dalawang linggo o buwan. Hindi pala. Sinabi ni Madriaga, nako, isang araw lang, na-dispose na yung 125 million. Nako, galing naman ni Sara. At sabi niya, siya daw ay pipirma ng Bangko Iberto Group na wala siyang tinago. Ha? Pipirma siya. Now, sabi nga ni Madriaga, yung election campaign, nung tumabo siyang vice president, ha? Ang nagpinas pala nun, ito, kaling po ito sa bibig ni Romil Madriaga. Sino ni Romil Madriaga? Yung pong bilanggo na gustong bisitahin ni Vice President Sara na hindi siya hinarap. At mamaya-maya, idudugtong ko, bakit medyo nagtampo ito si Madriaga? Ha? Sinabi niya, yung pong pera na ginastos ni VP Sara last 2022 presidential election, ha? Ay galing po sa Parmali, Pharmaceutical Corporation. Ano yung Parmali? Kung natatandaan nyo, ito yung maliit na kapital, ha? Di ba umabot ng million, pero nakakuha ng transaction bilyon-bilyon. At karamihan sa mga stockholders, di na kababanggitin, puros taga Davao. At ang kasambot nito ay yung siyang landlord, si Michael Yang. Ito po ang testimony ni Romil Madriaga. Now, sinabi ni Vice President Sara, hindi niya kilala. Pero marami po pinakita si Madriaga, makasama siya, sila, at meron pa nga, Happy Birthday, Sir Romil Madriaga, si Sara Duterte. Ang background pala niyan, yung pinsan ni Romil Madriaga ay leader ng isang mga grupo ng mga magsasakan tagabataan at sila po ay pinapaalis sa kanilang sakahan. Pinsan pala niya yung leader, Madriaga din. Nialaman nila, sapagat nagtataka sila, yung pang mga ninuno nila ang nagsasaka doon ay biglang nagkaroon ng titulo yung isang mayaman. Kaya si yung pinsan niya, nilapitan si Ramahan, knowing na si Romil Madriaga ay malapit kay Vice President Sara Duterte, ay humingin ng tulong doon. At si Romil Madriaga naman, siyempre malapit siya kay Sara Duterte, humingin siya ng tulong doon. Ang problema, Noong una, ang ginasuhan yun ang pinsan niya na bilanggo. Then later, naging et al. Ah, hindi na siya hinarap ni Sara at nakulong pa siya. Yan po ang background dyan. Kaya medyo nagtampo si Madriaga. Sabi nga ni ng NBI director, dalawang beses nag-attempt si Sara mangipag-usap kay Ramil Madriaga at hindi siya hinarap. So instead na kunwari, ang ginawa lang niya, ang kinausap ni VP Sara si Arne Tebes, si former congressman Arne Tebes, yung po suspect pagpatay kay Governor Digamo. So, dalawang beses po, sinubukang kausapin si Ramil, hindi po siya. Now, bakit lumabas si Ramil? Masakit sa kanya. Nagpakahirap siya para sa mga Duterte. At dahil lang sa yung mga Duterte kumampi doon sa mga yaman na manggin ng lupa ng mga mahirap, ay pati siya ay nabilanggo. Nabilanggo. Kaya masama ang loob niya. Kaya mumpuso niya at in-expose niya yung mga kalokohan ni Sara. Paano ni Sara nilustay yung 125 million. Now, yung commission on audit naman, may notice of this allowance. Saan? Sa perang ginastos ni Sara. Ano po yun? Yun po, yung 73 million. Ha? Inappel po ng commission proper na disallowed yung 73 million, ha? Pero pa yung sa 125 million, meron pa siya 73 million na disallowed. Now. At yung mga representative ng NBI nag-testify mismo sa Commission on Committee on Justice, nag-certify sila sa mga kalokohan sa mga recipient ng confidential funds, no? Ipuprove na yan. They will further prove it doon na sa impeachment proper. At mismo, ang abogado ng COA, head ng Intelligence Confidential Funds or the office, kinumpirma yung tatlong notice of disallowance. Tatlong notice of disallowance ng Office of the Vice President, ni Sara Duterte. At alam mo niyo kung magano, umabot po ng 375 million total. Ha? Ulitin ko, 375 million total. Pero pa doon sa mga testimonya ng mga various resource person, yung mga envelope, tatandaan yung USEC ng Department of Education at hawak-hawak yung mga envelope. Sinabinyas Commission on Committee on Justice. Saka na elaborate yun ng mga nagtistigos doon. Eh, hindi lang isa, marami pala. Ako. At tumistigos din ang Philippine Statistics Authority na yung mga pinagsusulat ng pangalan like Grace, Mary Grace Piatos, Milky si Kuya, Coco Biamin, iba pa, wala po sa Civil Registry. Yan. Ibig sabihin, just to cover up yung kanilang confidential fund, yung kuno-kuno pinagbibigyan ng pera ay mga peke na pangalan. Now, isang pang issue ito ay si Sara, Vice President Sara Duterte ay hindi nagdeklara ng cash on hand o kanya mga pera sa banko sa kanyang sal-in. Siya po ay hindi nagbigay ng totoong kanyang mga pera at ari-arian. mula po sa 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Lahat po na official. Pati po ba na ng captain, kailangan magsabit na salin. Ha? Yung pakayang vice president. Ha? Yung, ano yung salin? Statement of Asset and Liabilities Network. Yun, salin. Oh. Yun naman anti-money laundering council. Napansin nila yung 6.7 billion worth of bank transaction ng vice president at ang kanyang husband na si Manesius Carpio. Hmm. Nasama ito sa mga covert or suspicious transaction from 2009 to 2025. Kasi po, automatic po yan pag ang transaction ay more than 500,000, nireport ka ganyan sa AMLAC. O kaya, medyo mabilis ang pasok ng pera at questionably yung pasok ng pera sa kanilang account, nireport din. Yan yung tawag na suspicious transaction. Yung 500,000 pesos na pasok ng pera, yan yung tawag na covert transaction. Automatic po yan. Na may inflow, standing inflow at 4 billion 425 billion. Ha? 4 billion point 425 billion. At outflow na 1.5 billion. Ako, billion-billion pa kusama natin. Now, the Anti-Money Laundering Council report revealed that there is a derogatory record for the vice president and her husband. Pabasahin ko. The AMLAC report showing that vice president was the subject of suspicion in 27 confidential report. Ito po yung mga pinagdududuhan, mga saan yung nagayang pera. Dated August 2, 2024 to January 29, 2026. Due to suspected activities involving, yan, gani kayo, drug trafficking, droga po, at related offenses, graft and corrupt practices, malversation of public funds, kaya kayo mga duties, tandaan nyo, ha? Kailan nagsimula yung kay Vizcaya? 2016. Sino President Vizcaya? Sino President 2016? Si Duterte. Bakit po? Sapagkat si President Noynoy Aquino ay nag-iwan ng 1 trillion pesos at 50 billion. Kaya noong mga panahon na yun, ang dami pong kalukuhan. Kasi CLTG Builders, maliit pa noon. Sino yung CLTG Builders? Yung pong Christopher Lawrence Tesoro Go. Sino po yun? Si Bongo, Senator Bongo. Naging partner po kay Vizcaya as early as 2016. Siguro maliit pa yung CLTG Builders. Yun po ang pangalan ni Senator Christopher Lawrence Tesoro Go. Yan. Kaya ito mga ito, sabi nga nila, kung lahat po ng mga narinig ko mga active at retired Dean College of Law, malakas po ang mga ebidensya. Hindi po biro-biro ito. At sinabi mga rito, yung involvement ng Vice President husband sa 6.4 Shamu importation in 2017. Natatanda nyo yung lifter, magnetic lifter. Di ba? Sino ma, sino magkasama doon? Pero kay Atty. Cardio, Hans, Cardio, mayroon pa nakalam doon. Alam naman niyo kung sino. Eh, sa ibang kaso naman yun. Ito, yun lang, involved sa impeachment proceeding against Sal Duterte, hindi pwedeng ilayo si Atty. Cardio sapagkat yung kanilang account po ay conjugal. May nagsasabing, hindi pwedeng isip, tapos anong masisipurate yun? E nandun pangalan nila. Paano kung iba yung kanya account? Kaiba. Unless, as I said, Atty. Cardio can prove that they have a separation. Separation agreement, prenuptial agreement that separate yung kanilang mga income. Ginagawa kong lemas to para maintindihan ninyo. Kasi ang depensa ni Atty. Cardio, hindi, ba't siya alam, may privacy ko. Eh kung may privacy ka, pero problema, joint account kayo, conjugal kayo eh.

rigoureux de tête, des bagat, nous en appelons rigoureux de tête, non, si ça de tête, et en gagnant à ça ou à Hasban, et pas maquilla, si Hans Carpio, Tony Hans Carpio. Et à, out of delicatesse, si Justice Morales, ou Ombudsman Morales, I n'ai inhibit, que Puma support, si Tony Carandal. Siya po ang pinagpatuloy ng pag-imbestiga sa kaso ni Duterte. E alam, si Duterte yung taga-Davao, naging presidente. So, siyempre, imbis na sabihin niya, ha? Kung siya talaga, uy, hindi na ako pwedeng imbestigahin. Kailangan mag-file kayo ng impeachment case against me. Bakit siya hindi na pala impeachment case? Ha? Yan ang tanong ko. Kasi kung ikaw ang presidente, tapos kung inosente ka talaga, sabihin mo kagad, you should file impeachment case against me. Why? Because I'm the president. I am an impeachable president. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Ito siguro mga sagot ngayon. Ito ngayon, continuing investigation about them family money. At ito. Siyempre, ang ginawa niya, i-punish Karandang. Hindi lang sinuspend eh, binispis pa. Kaya, pagduda, at bakit kung ako, presidente, wala akong kasalanan at wala akong tinatagong pera. Although, inalis talaga ni Trillanes na may bilyon-bilyon nakatagong pera si Trillanes kaya bilyon-bilyon ang sinabi ni Trillanes bilyon-bilyon ang nakatagong pera ni Mayor Duterte palit pa nga binanggit niya ito 2.4 billion hindi nag-match sa network ni Mayor Duterte ayan 2.4 yun pala 6.7 billion eh nakakawa rin si Deputy Ombudsman Karandang. Pagkat siguro kung hindi nanalo si Duterte, tuloy itong imbestiga, itong kaso ni Mayor Duterte. Pero naging presidente siya, so instead, siya ang naging bully, di ba? Ang daming ginawa itong kalokohan. Isama mo na yung pagkabilanggo ni Laila de Lima na walang kasalanan. Isama mo na yung mga pinagpapatay. Nako, isama mo na yung mga parmali na ang kapital lamang 1 million pero ang binigay negosyo bilyon-bilyon. Isama mo na yung mga papanang ginastos yun. 2016 po, nung umbisa yung mga kalukuhan sa PWH. At isama mo pa ninyo itong I don't want to elaborate on cases that should be handled by the impeachment court itself. Pero sabi ng mga expert, naku, tingnan natin ang decision, action ng mga congressman at senador. Dapat nalaman natin kung sino sila. Sapagkat sabi nga nila ng mga dinakalisip no, ang mga ebidensya ay talagang mabigat. Collaborated at confirmed, pati sa AMLAC, makikita naman natin yan. Pati ang Philippine Statistics, sabi, di mga tao yung mga pinagbibigyan ng confidential funds, mismo si Mandriaga na-confirm na sa araw lang yung 125 million at lahat ng mga ginastos sa confidential funds sa Duterte amounting to 600 million plus ay panay disallowed sapagkat may mga kalokohan. At yun nga sa mga transaction na nakatago sa bangko, ang tingin nila ay medyo may kalokohan. So there is a probable cause on the case, precisely 55 ang member ng Committee on Justice, lahat po ay bumoto na may probable cause. At ipipresenta po pa yan sa plenary at makakaroon ng debate din yan. So, siyempre, meron din mga tao si Sara Duterte
na maski nonsense pag sasabihin nila, makikisaw sa ano rin sila. Ha? Okay. Punta po tayo sa trivia natin, no? Alam nyo, alam yung punta natin trivia para yung mga anak natin magkaroon talaga ng mga alam sa history. Okay. Alam po ninyo noong May 3, 1947, ha? So, balik. May 3 na yung Japan's war constitution ay pinalitan at ginawa nilang karapatan ng mga tao magkaroon ng universal suffrage. Binago nila. Kasi natalo sila, diba? And in 1947, binago nila ang kailas saligang batas o constitution at they granted universal suffrage. At tinanggal nila, they stripped, tinanggal nila ang karapatan ng kanilang emperor, Emperor Hirohito. At siya ay naging symbolical head of state. Yun po ang nangyari sa kanila. Parang, at parang ceremonious lang, tatanggap bisita, pag-opin ng kuhan, gano'n. At, yun. At nung, ganun din, May 3, 1868, ayun, tinayo po ang La Concordia College. Ah, yun po, it was founded by Doña Margarita Rojas de Ayala. Dininay po niya ang kanyang lote sa Paco, Manila at tinanggap po niya ang walo na madre, sisters from the Daughters of Charity of Spain as initial sisters. Ayun. Noong May 4, 1686, the town of Ilagan, Isabela po, was founded by Father Pedro Jimenez. This word, Ilagan, was the reverse of the word Nagali, meaning move or transfer. Nagali lang dating word yan. Ilagan na din. Ilagan mo. Move. Wala. No May 4, 1814, King Ferdinand VII abolished the Spanish Constitution of 1812 and returned Spain into absolute monarchy. Ayan. Ngayon pala. Naging wala na yung kanilang Cortes o kaya ang Kongreso. At bumalik ang pagkahari ni King Ferdinand VII. Doon naman, May 4, 1893. Isang cowboy pangalan ni Bill Pickett na invento niya ang tawag na bulldogging. Ano yung bulldogging? The skill of grabbing the cattle by the horn, sungay, at wrestling the cattle to the ground. Ayun. Hawakan yung sungay, itutumba. Yun ang tawag na bulldogging. Bakit dog? Dapat bulldogging. Ha? May kasama dog eh. Noon namang May 4, 1904, noong ang Panama ay umalis sa Colombia, yung France at the United States ay start to construct the Panama Canal. Ayun. Yung pala. Dati pala yung Panama, sakop ng Colombia. Pero nung umalis ang Panama sa Colombia, doon nag-umpisa ang paggawa ng Panama Canal. Yung po ang pagtugtong ng Pacific Ocean at Atlantic Ocean. Imbis na bababa ka rito sa dulo, malapit sa dulo na Chile at Argentina, pangit mo ang kwan dyan,
ang waves. Malalaki. Gumawa po sa soka dyan para pong Swiss Canal. Ito naman, Panama Canal. Okay. Patiin po natin ang ating mga idea. Before I start, happy birthday to Brad Otik Banyares. Ito pong diehard na Aquila Leyes sa probinsya ng Negros Occidental. At nagpuruminsan po siya kay Jimmy Pulcarcio na siya darating ngayong linggo. Kaya naimbita po siya sa mga Aquila Leyes. Sana magsama-sama daw sa Tony Iñaki Larzabal. Magaling kayo. Shoutout ko rin ang ating nakikinig, no? Si Christian Alos ng Baguio City, Marjun Monsende ng Olongapo City, Rio Sikad ng Cavite City, RJ Obrero ng Iloilo City, Lance Cano ng Davao City, Fidel Villasera ng Davao City, Patrick Maspiñas ng Cebu City, Ernesto Mundate ng Cebu City, Elbert Alester Mundate ng Cebu City, Jackie Laid ng Camuin, Tresha Arroyal ng Surigao del Sur, Luigi Dano ng Siquijor, Jan Manguera ng Dapitan City, Jennifer Cabizon at Ronald Quinon ng Vincenzo Sagon sa Banga del Sur, Robelia Torres ng Tabina sa Buong del Sur, Judalyn Tomarong at Mercy Saiko ng Tigbao sa Buong del Sur, Anisita Cordero ng Tigbao sa Buong del Sur, Ugtong Taog na hindi matalin sa Buong del Sur at Natividad, Gerante na hindi matalin sa Buong del Sur, kasama din si Marbila Bayan na hindi matalin sa Buong del Sur, William Sumaloy na Labangan sa Buong del Sur, Dolly Fernabin ng Tukulan sa Buong del Sur, Mayete Hermoso ng Tukulan sa Buong del Sur, at Richard Dave Rimulyo ng Pitugo sa Buong del Sur, Mitchell Tagbos ng Tambolin sa Buong del Sur, Jessa Calderon ng Dina sa Buong del Sur, Elia Jane Toledo ng Ramon Magsaysay sa Buong del Sur, at Lida Untag na Ramon Magsaysay sa Buong del Sur. Webster Blanco, Webster Blanco, kwento. Woodbudger to, ng taga Aurora sa Buong del Sur. Very active boy ko to. Charles Helia ng Dumalao sa Buong del Sur. Robelia Torres ng Dumalao sa Buong del Sur. Erlinda Tibon, di ba na abogado to, ng Pagayan City. Paulina Andales ng Pagayan City. Mark Alforque ng Pagayan City. Patingin din natin ang ating mga kaibigan na si Jungi Fuerte ng Guimaras, si Nerbert Pukulan ng Butuan City, si Ray Salutan ng Tagum City, Ega Banyas ng Tacorong City, at ang aking kaklase, nakikinig pala, si Atty. Abilar Jun Klimco ng Zamboanga City, si Piskal Angkalina ng Corridor City, original Piskal to ah. At si Tony Rendo Stuart de Rosario ng Iligan City. Ah, ito yung pinakurat. Ah. At happy birthday rin na nagdaan kay Brad Paul Resurrection, palagi niya kasama si Stanley Fernandez, barkada silang dalawa. Di ko gustong unahan ang impeachment court. At lalo na itong debate sa plenary ng House of Representatives. Ang pakiusap ko lang sa inyo, tingnan niyo mabuti ang ebidensya. At tingnan niyo sino yung mga congressman niyo at sino yung mga senador niyo later on sa impeachment court. Kung sino yung totoong
nagmamahal sa ating bansa. Sabagkat, diyan natin makikita ang pagkatao ng inyong mga leader. Lalo na ngayon sa plenary debate. At nakita naman ninyo yung mga congressman sinunod yung paraan o gusto ng Korte Suprema. Kaya kung napapansin nyo, pag proving na mismo ang chairman na kasasabi that is already proven, wait until it's reached the impeachment court itself. Maraming nagtistigos at COA, PS, statistics, NBI, at personalidad. Hindi na po ito haka-haka, hindi na ito gawa-gawa istorya. These are facts duly testified into evidence that is strong. Kaya sabi ng ibang mga Dean Carlton Law, tingnan nyo mabuti yung inyong mga representante o congressman. Dito mismo, sa plenary debate, kung sino out of tune, sino yung hindi nakikinig, sino yung binabaliwala yung mga ebidensya. Kaya, it's high time to know your leader. This is a test. Whether they're helping the country to become stronger in the essence of democracy, or they don't care. They're just there. Present, physically present, but mentally absent. Yun ang mahirap, no? Representative ka, pero you are mentally absent. Kung malay ko manakikinig ka naman, pero there's something wrong with your mental mind. Ha? Malayo sa katotohanan. So, wala na po tayong oras. Dahil salamat sa inyong pagpaminaw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good evening, ladies and gentlemen. Ito po, the people should know the greatest threat to freedom is the shortness of memory. Sa Tagalog, ang pinakamalaking banta sa kalayaan ay ang pagiging makakalimutin. Ito po ang sinabi ni Justice Tiangki. Magandang gabi po. Ito naman, Panama Canal. Okay. Patiin po natin ating mga kaibigan. Before I start, happy birthday to Brad Otik Banyares. Ito pong diehard na Aquila Leyes sa probinsya ng Negros Occidental. At nagpromisa po siya kay Jimmy Policarpio na siya darating ngayong linggo. Kaya nangimbita po siya sa mga Aquila Leyes. Sana magsama-sama daw sa

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sabay mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Mga kaagri, kahibaluta mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta. Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, o mas daghan ang ani.
5: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
7: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
8: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman muli sa kanilang lahat. Welcome sa hindi po naman pala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impil ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo.

5-in-1. San man dango po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa ating po naman palatuntunan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Kung may mga kwento po kayo na nais po ninyong ibahagi po naman sa amin, ito na yung pagkakataon na yun. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan na po.
1: Magandang tagali po, yeah. Kuya Boy.
0: Yes, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Mr. Alman Urita, yung asawa ni Norma Urita po.
0: Ano pong pangalan?
1: Armando Urita.
0: Armando, okay. Nani, Tatay Armando. Taga saan po kayo, Tatay Armando?
1: Dito sa Isulan, Sultan Kudarat.
0: Isulan, Sultan Kudarat. Okay po. Ilang taon na po, Tatay Armando?
1: 76.
0: Galing. Okay po. 76 years old. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa po. Wala pa. Kaya naghanap po kahapon doon sa Denmark. Kaya sabi mo doon sa Denmark. Uh-huh. Kaya alam mo yung kausap mo noong isang araw, yung asawa ko si Norma Urita. Yung asawa ko.
0: Apo.
1: Sabi mo doon sa Denmark, kaya pinuntahan ko doon sa anak ko, doon sa Denmark, wala pang stock.
0: Mm-mm. Tama.
1: Oo. So, napunta kami doon, wala rin stock.
0: Wala pang stocks, Tatay. Opo, sige po, wait lang po. Sultan Kudarat. Yung po yung ano, yung po yung ano niyo, yung hinahanap po ninyo kung saan tayo makabibili ng ating rice coffee sa Sultan Kudarat.
1: Oo, okay. Opo. Alam mo, kan, gumagamit ko lang ko ng barbie at saka yung kan, yung si yung rice coffee naman, inalo mo. Alam mo, hindi masyado makatae si Mrs.
0: Oo, tama. Tama po yun. Dapat po, umiinom po nun ng ating rice coffee kasi malaki po yung ano, malaki po yung maitutulong nun, Tatay. Kung ito po ituloy-tuloy po natin iinumin, araw-arawin po natin yung pag-iinom po noon. Malaki pong tulong yung ating rice coffee kapag yung po ay araw-araw po natin iniinom. Diyan po sa Sultan Kudarat sa Isulan, doon po, Tatay, sa VJ Doctor's Pharmacy, meron po dyan.
1: VJ?
0: Apo, VJ Doctor's Pharmacy sa Isulan, Sultan Kudarat.
1: Oo.
0: Saan po kayo pumunta?
1: Sa Denmark. Eh, sabi mo nung sa asawa ko, Denmark man yun. Hindi ko na nakuha yung sabi mo kanina na ano, VJ, ano yun?
0: Apo.
1: Doctor's
0: Pharmacy. Meron din po doon, Tatay, okay. Ng ating po namang rice coffee. Pwede po kayong pumunta doon para maitanong po ninyo. Nakainom na po kayo dati o hindi pa talaga? Talagang totally hindi pa po?
1: Hindi pa. Pero yung barbie at saka yung yung isang kopi na kwanyo na-inom ko.
0: Okay po. Madisiana Pharmacy, tapos Janmark Pharmacy, Sultan Kudarat po yung Tatay. Tapos, saan pa yun? Yung isa, sa Isulan, VJ Doctor's Pharmacy, Isulan. Punta po kayo doon para po makabili po kayo ng ating rice coffee sa Isulan, dyan po sa VJ Doctor's Pharmacy.
1: Ilang ba yung isang karton yun? Isang karton ng rice coffee?
0: Isang karton po, Tatay, ng ating rice coffee ay may laman po ng

0: 10 sachet ng ating po namang rice coffee. 10 yung sachet po nung tatay na pwede po ninyong ano, pwede po ninyong iinumin po sa araw-araw. Dapat po araw-araw po yung pag-iinom po noon, tatay.
1: Okay. Kailan ba yung Sir Doctor isa, yun ang ginagamit ko. Okay yun sa akin.
0: Alin po?
1: Yung kikis naman, kaya gamit mo sa rice coffee, yun ang ginagamit ni Mrs.
0: Apo, yun po yung ano, yung po yung ating produkto, tatay, yung ating rice coffee. Yung pong sinasabi po ninyong ginagamit po ninyo, hindi ko po yun alam.
1: Yung may palunggay at saka mangustel?
0: Hindi ko po yun alam, tatay. Hindi ko po yun alam. Hindi po natin produkto yon. Ang atin po ay rice coffee.
1: Magdumsi.
0: Hindi ko po yun alam, tatay. Hindi ko po yun alam.
1: Alam? O, yung parme.
0: Hindi rin po yun sa atin. Ang atin po ay rice coffee lang po.
1: Ganun ba? Okay.
0: Okay po. Kung sakali, tatay, na nakabili na po kayo ng atin po namang rice coffee, tawagan niyo po ako, tatay, para malaman po natin kung tama po yung nabili po. Nakabili na po ba kayo? Nakakita na kayo?
1: Hindi ko pa yung nakita. Kaya nung nagpapako ako, nagpapako ko sa Escofe, sabi mo doon sa Denmark, inusutusan ko yung anak ko na bibili kay para doon sa nalay niya.
0: Opo, sa Denmark.
1: Wala pang stock. Wala pang stock.
0: Wala pa pong stock. Pero tatay, doon po sa isa na nabanggit po natin, pwede doon sa VJ Doctor's Pharmacy po, tatay. Okay po, puntahan niyo po yung tatay at doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, tandaan po ninyo, nasa kulay gintong dilaw na karton po ito. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. R-I-S-E. Okay po, kasi
1: R-I-S-E.
0: Apo, R-I-S-E, kasi po hindi po kasi ito bigas, tatay.
1: Alam ko.
0: Okay po. So, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Okay, Kuya Boy. Salamat po, Kuya Boy.
0: Balitaan niyo po ako, ha?
1: Sige, kagabi, tawag ko sa iyo. Di ba di molestan kagabi?
0: Oo nga.
1: Alam ko siya, tawag ko sa iyo kagabi.
0: Opo. Sige po, tatay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sige, thank you talaga, Kuya Boy.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay, thank you. Bye-bye.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwentuhan Kalusugan, si Tatay Armando ng Isulan, Sultan Kudrat, mga kaibigan. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero, pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan. Dito po sa ating palatuntunan, kung may mga katanungan po kayong nais po ninyong ibahagi po naman dito po sa ating programa. Ang ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag po kayo at huwag po namin, ninyong kaliligtaan. Siyempre, yung ating po namang bagong-bagong sabon na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Ako, dapat nyo na pong masimulan yung paggamit po naman ng ating po namang sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ang ating po namang sabon. At syempre, yan po ay may apat na extra, kaya nga po Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Ano po ba yung mga sangkap ng ating sabon? Ano po yung mga nandyan para po naman makatulong po sa ating po namang magandang kutis? Para po magkaroon tayo ng magandang kutis, mga kaibigan. Ano po yung mga sangkap ng sabon na yan? Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan ay may halong gluta, avocado, papaya at carrot extract po mga kaibigan. Na kung saan marami pong magagandang dulot po sa ating po namang balat. Ang mga benepisyo po ng bawat isa po mga kaibigan ng gluta, ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na mapakinis at mapaputi po naman yung ating po namang balat. Ako, para kang artista nito kapag tuloy-tuloy po yung paggamit po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Binabawasan po nito yung mga dark spots at yung mga pigmentation po at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng balat. So may anti-aging effect po ito sa atin mga kaibigan kapag ito po yung ating ginagamit. At syempre, ang kagandahan naman po na may avocado extract yung ating po namang sabon, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay ng malalim na hydration po mga kaibigan. Nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat at tumutulong po na ayusin ang mga nasirang balat po natin mga kaibigan. Yan po yung nagagawa ng avocado extract dyan po sa ating po namang balat. Kapag meron pong extract ng avocado, nako na masabi nga po ay nakapagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili ng lambot at kinis ng ating balat. Kapag may papaya extract mga kaibigan, gaya po ng ating sabon, the Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan, naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator mga kaibigan at nagtatanggal ng mga dead skin cells po natin. Nililinis po naman yung mga pores. Ano po yung mga pores natin mga kaibigan? Yung pong mga daanan ng pawis po natin ng mga oil dyan sa ating pisngi, sa ating po namang kutis, ano po, sa ating po namang balat. Yan po yung mga pores ang pinagdadaanan po ng pawis po natin. Ha? Nagpapaganda po ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay natin. Yan po yung ginagawa ng papaya extract sa ating po namang balat. Kaya kapag meron pong mga ganitong extract yung inyo po namang ginagamit, nako, napakaganda po ninyo. At yung last po mga kaibigan ay yung carrot. Yung carrot extract naman mga kaibigan ay mayaman po sa vitamin A at beta-carotene na nagpapalusog po sa ating balat. Nagpapataas po ng collagen production para maiwasan po yung wrinkles po natin. Yung mga guhit-guhit po sa inyo po namang pisngi at sa inyo po namang noo. Sa ilalim ng mata na may mga guhit-guhit po dyan mga kaibigan, naiiwasan po yung pagkakaroon po nito. At nagbibigay po ng proteksyon laban sa pinsala mula po naman sa araw. So ang kabuuang benepisyo po ng ating po namang sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan, pampaputi at pampantay ng kulay po natin. Ang kombinasyon po ng gluta, papaya at carrot ay epektibong nagpapaputi ng balat at nagtatanggal po ng mga hindi pantay na kulay o yung dark spot. Malalim na paglinis po at exfoliation po mga kaibigan ang papain enzyme na nagtatanggal po ng dumi, ng langis at dead skin cells kaya malinis. At presko po ang pakiramdam ng ating balat. Nagmo-moisturize po mga kaibigan at nagpapalambot ang avocado. At iba pang natural na sangkap ay nagbibigay po ng sapat na hydration. Kaya naman po hindi natutuyo yung ating balat. Pagkatapos pong gamitin, ano po? Anti-aging mga kaibigan. Ang mga antioxidant mula po sa lahat ng sangkap na yan ay tumutulong po na mabawasan po yung mga palatandaan ng pagtanda tulad po ng mga fine lines. At yung mga guhit-guhit po sa atin po namang mukha o wrinkles, ano po. At nakakatulong po sa pagtanggal po ng mga acne at yung mga blemishes. Naglilinis po ito ng mga pores po natin. At may anti-inflammatory properties din po ito na nakakatulong na maiwasan. At alisin yung acne. Pati na rin yung pagpapawala ng mga peklat po nito. Po naman, gamitin po naman araw-araw yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

Tandaan po mga kaibigan, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Available na po yan dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan. Huwag kaliligtaan po ang ating po namang produkto. Gawa po ito sa rice brand kung napaka-effective po naman. Napaka-epektibo po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Dahil po naman ito po ay isa pa rin po sa mga produkto ng ating po namang rice brand mga kaibigan. Kung gaano po ka-effective yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa ating po namang kalusugan, ganun din po yung ka-effektibo ng ating po namang bagong-bagong sabon. Ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan.

kaya po naman, inaanyayaan ko po kayo mga kaibigan na palitan nyo na yung mga ginagamit nyo pong sabon ngayon. Kung ano man po yan, palitan nyo na po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, available din po sa mga butika na nandyan po sa inyong lugar, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Alam naman po natin yung bisa at galing ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Dagdagan mo pa yan ng 10 additional na herbal na sangkap. Yan na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan. Napakasarap po, lalong-lalo na dun sa mga mahihilig po talaga magkape. Yung gustong-gusto yung kape, kape po nila ay matatapang. Ito na po yun mga kaibigan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po mga kaibigan. Mabibili din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

Available po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nasa kulay dark brown na karton. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ako, kailangan nyo na rin po talagang matikman yan. At masimulan po yung pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dahil sa ito po yung napakasarap din. Katulad po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 na napaka-epektibo po na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. Ganon din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Tawag lang po sa 0969-226-9623 kung may mga... nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa amin. 0969-226-9623. Pati po yung mga katanungan po ninyo, amin po namang sasagutan yan. Pwede nyo rin pong i-text mga kaibigan. Ano po, ha? 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating balado dun.

Jump the bat, man. Keep going. Available din po ang ating po namang Rice Plus Herbal Capsule sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

pagtanong-tanong lang po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan. Pwede nyo rin pong, sabi ko nga, kung halimbawa wala po kayong pang-call, ano po, ha? Pwede po kayo mga kaibigan na mag-text sa amin at kami po yung tatawag po sa inyo. Ganun lang po kasimple mga kaibigan. I-text po kami. Kami po yung tatawag po sa inyo mga kaibigan. Pwede po yun. Huwag kayong mahihiya na itanong po sa amin ang mga agam-agam po ninyo sa inyong isipan nang sa gayon po ay hindi tayo mahirapan sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, kasi ang iba sa atin mga kaibigan ay nagkakamali din. May iba pa rin sa ating mga kababayan na nagkakamali pa rin sa paghahanap po ng ating Rice Coffee, at nakakalungkot dahil nga po ay kumbaga nagkakamali po sila sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, at iba yung nadadala po nila sa kanilang mga bahay-bahay. Kaya po nasasayang po yung pera po niya, nila. So kailangan po na siguraduhin po natin na sa kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling. Meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at may sikat ng araw. Yun po yung ating Rice Coffee. Paalam na po ang inyong lingkod mga kaibigan. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, masarap na healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
1: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
2: So, di magsano po, dati pong taga Cavite. Saan po, nasa negosyo
3: si Dental Si po ito ng Infanta Quezon.
4: Si Alvin lang,
3: Barangay Santa Cruz.
4: So, si Dental Thompson po.
5: Ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat kinik, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din nyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ilang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. RISE. Huwag mong susubukan. Simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
6: Radio Magbating.
7: Oras, alas 7 in media.
6: Radio Magbating. Radio Magbating.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City, og ang ilang Mulabi branch, anay may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Said Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
14: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: Virgínia.
1: Rádio Bagbaguim.
2: Isais na ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Barnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: All right, 41 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maying gabiis na lang ito ang mga sugitig babinaw. Ato mga sugitig babinaw din ang mga nabinaw din ang karoon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin D. po ang mga kaibigan. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Playing the best variety of love has love song. Talagang mag-i-enjoy kayo right this very evening. Yes, matapos po ang napakahaba po ng mga kwentuhan kani-kanina lamang po. So back to music naman po tayo. Okay, back to music right here in 106.3 Bell FM and simulcast with DXBZ Radio Bhakti. Once again, my name is Martin D. I'll be with you all the way till alas 9 po ng gabi right here on 106.3 Bell FM and Radio Bhakti. Ang itong official text line number, alas ito ang mga gustong magpadangat sa mga mensahe, whether it be greetings, shoutouts, and requests. You can text me up to 0998-997-8890. 0998-997-8890. Kaya kayo salamat sa narato mga naminaw din na karoon. Og, labos na mga higalas na narato ang mga nagkapaldo. At congratulations na ito o dance na narato ang mga nakapurchase ito ang produkto ang gamhanan o kahibulungan nga Target Line Superfoods Perolina kaban ng Target Line Power Scent Liniment OL Paldong Paldong 5 PM afternoon raw nagtama nag bullseye nag on the spot ang 105. Congratulations ha, although wala nag target nag rumble ang atong gihatag sa ato ang source, alright? So, kaganina is 501 and then ang itong resulta is 105. Nag-rumble, pero ang importante nga, gatagan man mga advisory ha, target rumble for all draws. Diba? So, congratulations day to odd sa katong mga kaganina pa lamang nag-purchase sa itong product package ang Target Line Superfoods Perolina ang Target Line Power Scent Liniment OL. Congratulations! Ngayon na mga higala, ha? Palit lang mo sa ito ang produkto. Aga ito ang kombinasyon, aga ito ang probables number combination. Alang sa sweat dress, mga higala, libre lang na gainyog maangkon once nga maka-purchase mag one set sa ito ang product package. Ang one bottle sa Target Line Superfoods Perolina, kauban ang tulupagyod ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil for only 1,200 pesos, automatic na nga lifetime member na. Super VIP pa! Ang inyong kabuhatan, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o ang inyong contact number, dali ah! 0938-002-8888. So muna ang magigal ay paglangay kay ugma pong adlaw, lain usab nga kadaugan o lain usab nga kasulbaran sa problema o mga suliran kay naka-schedule na o naka-kontrata na for 2 PM o 9 PM draw. Sa mga wa pa makasuway, panuway mong tanan. Okay, so i-text lang inyong pangalan, address o contact number to 09-380-02-8888. Muna ang contact number exclusive sa Target Line maghigala sa mga interesado o kursunan nga magka-purchase o maka-avail sa to ang product package. Ako nag-iingon, 1,200 pesos only. Lifetime member ka na, super VIP pa. Okay, so nanamuan ay one bottle sa Target Line Superfoods Perolina, kauban ang tulo pagayod ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil for only 1,200 pesos. At congratulations taga Pitogo, mga taga Tabina kaganina, ha? Naka-purchase ato ang product package. Daghang kayo salamat o tanawa on the spot. Atun pa nila nga wa sila magato o wa sila magdahong. Sabi nila o dili maninood ang ato aga kombinasyon sa sweatras nga madunol. Daghang kayo salamat. 7:46 on the clock right here sa to ang programa TLC Control Love Conversation. Sa mga interesado ha, ugma pohon adlawa, tawag o kaba text ha sa cellphone number 09380028888. Ako nga balik ko nuts na nato nga mga gusto nga mag-avail sa to nga product package. Pwede ra nato ipadala through GNT Express kun na gawas mo sa pagadian. Pero kung na pagadian city lang mo, so naatay rider nga maghatod kaninyo sa ito ang product package. Alright? So i-text lang inyo pangalan, address o contact number ngadto sa 09380028888. It is now 7:47 on the clock. You are still with Martin D. sa programang TLC Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, dian na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Kanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
2: Ikapila man mo sa imnon?
3: Sige, tatulo sa isa kaadlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
3: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanawra ko ng kuwan sa kong sa kuan o jabiti kani o pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod karon yung parang way problema
2: haplas nagagamit ka haplas sa nay
3: haplas niya haplas sa Paragis nagamit ko Susima Dagsaan
2: taga asa
3: takan upper limatok
2: unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw karon
3: dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
1: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime, all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paharis, Gatas District, Paganian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang mabaligya didto?
6: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
5: Safe ba na ilang mga products?
6: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
5: Nindot lagi ni, mura ginanglan ako ni ay.
6: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
5: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paharis, Sagatas District, Paganian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
6: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
7: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
8: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Paglian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC UPGC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: strongest, the strongest.
1: The Secret of Health on the air. Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
2: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atong ginato sa Yes to Health Incorporated og labing gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? O welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon na yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc Jun Alquizar, sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-002-8117, 0919-002-8117, nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan natong specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Huwag labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Labi na yun sa makaigsunan nato nga aduna na'y problema sa pagtulog. Sa makaigsunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod makaigsunan mo na nga pagmata nimo sa buntag mura kagwan, grugi kayo tanawon, no? Dili inspired ang atuang aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang atuang lawas nagakwan naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Mao na nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras, muhatag kini og dako nga problema. Mao na makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santon Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya'y phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa iya sa mga eksperto sa iyang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton og nindot nga pagkatulog kani nga Nerolidol properties. Mo na nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pangapagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usab pa lang na ka phytonutrients nga naa diha sa Santon Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan, atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa, malikayan ang mga sakit, na fungal ang hinungdan, cancer, microbial, o labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Kung matod pa gani sa dugang pagtuon, kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties na naadya sa Santon Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Inapamubo niya ang gitawag na itong total worm count by 70%. So, ana kanindot makaigsunan ang Santon Plus Gold, no? Nga makuha na ito, no? Phytonutrients nga makuha na ito sa extracted ampalaya. Ang kanindot, dili lamang good ampalaya nga extracted ang sulod ni ana. Naapadiha ang gitawag na ito o spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll. Aduna po'y garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na yun makaigsunan, adunay Santon nga tabangan ka. Matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santon Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santon Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C.
3: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan.
1: Ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

sedita. And sa to mga nabinaw sa bina sa itong area sa may Cotabato area, dito sa may SND, nabina dito sa may Malabang area, nagkakaisalamat ka din yung tinan. Welcome to the hour of my show, the hour of our show. This is the ultimate number one radio station, 106.3 Bell FM and DXBZ Radio. Magdi. Anyway, alas 8:08 na sa nanarato ang mga nabidaw di Dekeron, ha? Once again, congratulations. Nanarato ang mga nakapaldo kagadina sa resulta sa 5 PM afternoon draw, mga higala. Nagtama, nag-igo, nag-bullseye, mga higala, ang 105. Kagadina, pag ginanatong gihatag around sa Yumaga, pinanay advisoring old rose, okay? So, sa tuwa nga mga nakapaldo, sa mga nakarumble, congratulations. Ang importante, maghigala nga tinuod, Judy, ay mag-igo, magtama, mag-bullseye ang kombinasyon na numero sa target line, maghigala. Although it's a free, no, libre rana nga inyo ang maangkon, once nga magka-purchase mo sa tuwa nga mga gamhanan o kibulungan nga mga produkto. Anyway, in a form of product package, mga higala, na naman ay one bottle sa target line, Superfoods Perulina. Andaan na siya sulod nga 60 ka mga tablitas, kung 60 ka mga tablets, mga higala. And then, bundle na siya sa tulo ka bottle sa target line, na Powercent Liniment Oil. Agatong Haplashes Oil, mga higala, ang diin na ang iyaang kabugnaw, kahalang, o ang iyaang kanindot kayo sa pamati, mga higala, manuhot-suhot, gigunugikan sa panit, unod, lapo sa ato ang mga kabukugan. So, nga ito ang usa ka set, mga higala, is only 1,200 pesos. Super VIP member ka na, anak. So once nga member ka na, you are always a member every time. Nga doon ay ihatag, itunol, nga grasya o kalipayo. Nga ito ang source from Kaolohang Manila, automatic ma-forwardan mo. Diba? So congratulations, di ito, Od. Muraga, sunod-sunod, nangyid ato nga kadaogan. Miigo, mi patal, mi bullseye, ni ato nga Sabado. Niya kaghapong adlawa kagabiin nag bullseye ang ato ang kombinasyon. Niya karong adlawa nag-igo na pod sa 5 PM room. Sana man iyo. So yun na, sa tanan na ito nga mag-interesado nga mo-purchase, mag-avail sa ito nga product package, this is open to all as long as doon na mo'y kinibitong doon na mo'y mga pangarap. Alright, so anyway, ang ato ang pag-purchase sa ito nga product package, pinagi, no, sa ito ang door-to-door delivery. So kung Pagadian City lang mo, ang ato ang rider from Pagadian City, mohato din kadinyo sa ito ang product package, door-to-door delivery. Pero kung outside mo sa Pagadian City, walay problema, tungod kay we have GNT Express. Kamoy maghatod kaninyo sa ito ang product package, mga higala, door-to-door delivery lamang gihapon. Pero nga ito ang set, ang ito ang rate, para ito ang product package is only 1,200 pesos. Wala tay additional charge, ha? Alam sa ito ang padala, mga higala, tungod kay free of charge rana. At ito ang bayaran is only 1,200 pesos. Alam sa ito ang one set na namunig ay Osakat Battle sa target line, Superfoods Perulina, kauban ang tulupagayod ka battle sa target line, Powercent Liniment Oil for only 1,200 pesos. So, mapong adlaw nga Martes, mga higala, ang ato ang schedule, nakakontrata na o naka-schedule na. Aga ito ang kadaugan, mga higala, alang sa 2 PM o 9 PM draw. So, mapong adlaw, mga higala, gilauman sa ito ang target line team, ang tanan nga mga interesado kurusunada nga mo-appeal, mag-avail, mga higala, nga sayo-sayo lang po mo panawag, sayo-sayo lang po mo mag-inform, no? Kaya aron na mapadala po natong sayo ang inyong product package. At the same time, makahabol pa po mo sa 2 PM o 9 PM draw. Sa inyong buhaton, i-text lang ang inyong

pangalan, inyong address, o ang inyong contact number to 09380002888. 09380002888. Mo na inyo ang tawagan, mo na inyo ang texan sa inyong pangalan, address and contact number aron ma-recognize mo as early as possible. May mo gali human sa tong programa karon, you can text or you can communicate na ana nga cellphone number sa target line aron mahatagan mog slot alang ugma pohong adlaw. Limitado gyud kay nga to ang mga slots tungod sa duot sa ato ang mga katawhan. Kadiin og sila pa to na prove gyud namo Martin D. nga tinuod gyudi ay ang kombinasyon sa target line. Napakadaghan na ang nakadaog, napakadaghan na ang natabangan. Dili lamang sa mga balatian, kundili lamang maghigala alang sa kadaogan o kasulbaran sa problema o mga suliran. Okay, so i-text lang ang cellphone number 09380028888. I-text dihan ninyo inyong pangalan, address o ang inyong contact number aron mahatagan mo og giya, mahatagan mo og guidelines paunsa nga makapasilong sa produkto nga target line. Daan mo ini nakanindot sa to ang target line, produkto lang ang inyo ang bayaran, produkto lang ang inyo ang i-purchase alang sa to ang balatian. Unya proven and tested pa gyud ang ato ang mga product package. Ang nakanindot ani kay once nga maka-purchase mo, once nga maka-avail mo, you are now a member. And once you are a member, you are always a member. Okay, lifetime naman ang itong membership. Dili man siya ingon nga 1 week, 1 month lang, or 6 months, 3 months lang. No, ang ato nga membership, that's lifetime. Makadawat mo sa ito nga grasya o kalipayon ang ato igalang mga winning number combination sa Swerte Tres mga higala. Libre lang nga itunol din na kaninyo. It's a lifetime. Kato ang mga uy, dagang kay salamat ay tuod sa mga nagtunol og mga balato. Ha, thank you kaayo sa mga nag-repeat purchase kay matod pa nila, di lang mi magpadala og balato, Martin D. Mohatag mi ni mo og pahalipay mo palit mig balik sa product kay nakaangay ang akong lola. Thank you kaayo, ha. Alright, dagang kay salamat sa nanato nga mga nagtuog, nagsalig sa produkto nga target line. Maghigala dili lamang ang kaayuhan sa mga balatian ang dala niini, kundili ang kadaogan o kasulbaran usab sa mga problema o mga suliran. 8:16 on the clock right here sa ito ang programang TLC kuna True Love Conversation. You are with Martin D. Only right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog og kapoy sa lawas. NerveFlex Capsule, atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonia.
4: Grabe na kitang ako pagdugot nung dahil na kita normal. Gikul ba na kikunin? Tingali ko si Mahita mo na ako.
5: Tata!
6: Magka-apikto kini sa tisyo sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane. O posible, niya budibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, misis.
4: Mao ba, Dok?
6: Needed ang operation. Aron ma-address ang imong sakit nga polyp.
4: Dino ako! Padayon man gihapon ang ako pag-bleeding. Ubay-ubay na baya ang mga klase sa herbal ang imong ipainom na ako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
5: Kinahanglan na siguro nga maoperahan ka ta.
4: Dili dong. Musuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: Ngano ka? Unsa ka niya? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw lang usa. Wa ka kamalis yung USA mong pangisip.
1: Dong! Malipayon! Lagit kay kuban ako! Kaysa 20 lang ka para kays bila-bila herbal capsule, naayodayon ko! Wa na ko mag-spotting, Dong! Wa na ko mag-bleeding! Wa na'y nervous o gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod kiti ay, nga sa para kays bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Uns man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang mabaligya dito?
3: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
2: Safe ba na ilang mga products?
3: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
2: Nindot lagi ni, murag ginanglan ako ni ay.
3: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
2: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
4: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!

0: right here on Bell FM.
1: Uy nak, may kaniya na ka. Ali, mga onat ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong mood na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, biwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyamyo naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Papaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The secret of health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Doc June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The secret of health. Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kadlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Santon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. The secret of health.
6: Welcome now sa Osaka edition sa atong programang The Secret of Health. Hatod ganito sa Yes to Health Incorporated. Og labi na yun sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento Santon Plus Gold og Santon Vitamin C nga mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
6: Kay balo ka ba nga ang Santon Plus Gold adunay extracted garlic nga makatabang malikayan ang stroke og sakit sa kasing-kasing? Tungod kay nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga ang garlic adunay anti-clotting properties. Usa ka substance nga mutabang malikayan ang atherosclerosis. Usa ka problema sa agianan sa dugo tungod sa mga plaque o barabara nga mao hinungdan sa paggahi ug pagkipot sa mga artery.
2: The secret of health.
6: Matud pagani sa National Heart, Blood and Lung Institute, mao kini ang hinungdan sa stroke ug heart attack.
2: The secret of health.
6: Mao nga kung ikaw taas na og triglyceride, cholesterol, mga barabara sa agianan sa dugo, inumin na og Santon Plus Gold para malikayan ang stroke ug heart attack. Tungod kay nakita sa pagtuon sa ato mga eksperto, makatabang ang Santon Plus Gold nga malikayan kini nga mabaltian tungod sa iyahang garlic content nga adunay anti-clotting properties. Mga likayi ang sakit sa kasing-kasing og stroke, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga halal certified nga mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Santon Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Madaling kapitan ang ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. natin ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
10: Santon Plus Coffee Mix, the secret of health.
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix ug tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Let's have an even more exciting week ahead, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung hanap nyo ay unlimited cash prizes and good vibes booster, you can find it all here sa nag-iisang programang click na click sa mga Pilipino. Ito ang PCSO Lottery Draw. It's a happy Monday, mga kalaro, May 4, 2026. Isang buong linggo ulit tayo magsasama-sama at mag-aabang ng winning numbers. Para mas masaya at mas exciting ang simula na ating Lotto Bonding, babagsakan agad namin kayo ng Mega Million and Grand Million Jackpot Prizes na may katandem pang nag-uumapaw na digit pa premyo. Para samahan akong ipamigay ang lahat ng yan, with me is Nika. Hello Nika, good evening sa'yo.
1: Good evening sa'yo Jasmine, napakaganda mo naman sa orange. At sa mga kasama natin dito sa PCSO Draw Court, shoutout din sa mga nakasubaybay sa atin via IBC 13, DATV, and on our social media channels. Since it's Monday, sure kami na busy ang karamihan kanina. Pero sana na isama nyo pa rin sa inyong hectic schedule ang pagbili ng tickets dahil yan lang po ang paraan para makapaglaro at manalo. At malay nyo kayo na ang suswerteng makakuha ng naglalakihang grand at mega million pa premyo.
0: Tama ka dyan, Nika. Pero reminder lamang po, only 18 years old and above ang maaaring makasali at manalo sa kahit anong PCSO game. At kahit pa affordable ang lotto tickets, maglaro lang po tayo ng ayon lang sa kayanan ng ating budget. Sa lahat na may tickets for tonight's draw, good luck po sa inyong lahat!
1: Alright, to kickstart our game night, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
0: Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo!
1: At syempre, para i-assist tayo sa ating draws ngayong gabi, we have our PCSO Draw Coordinator na guumapong iyong kagandahan na.
0: Kasama po sa ISO Certified Procedures ng Lotto ang pagsasagawa ng pre-draw activities. Para sa mga naging kaganapan kanina umaga, panoorin po natin.
2: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto fans, ready na ba kayong humakot ng panalo? Dapat yes ang sagot dahil kami dito sa Draw Court handang-handa ng magpapremyo.
0: So, what are we waiting for? Tara na, let's play Lotto!

Mega Philippines, number combination mo na kaya ang hahakot ng Mega Million pa-premyo? Wala tayong jackpot winner last Friday, so tonight's jackpot prize is 15 million pesos net of the agent's price commission. Ma'am, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, 45 drawables numbered 1 to 45 ang kasalukuyang hinahalo sa loob ng draw machine. 6 lucky balls ang hihintay nating piliin for the official Mega Million combination this Monday evening. Good luck po sa lahat ng may tickets. And the first number is 34. Ingatan po ang inyong lotto ticket. Huwag babasain at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangan readable ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 28. Dito sa Mega Lotto, 30 pesos ang panalo pag nagmatch ang 3 numbers nyo sa winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 21. Sa mga makakakuha ng 4 na nanalo numero sa Mega Lotto, 1.1 million pesos ang paghahati ang papremyo. Mega Lotto ay nalalaro every Monday, Wednesday, and Friday. The fourth number is 41. 1.2 million pesos naman ang paghahatian equally ng lahat ng mga kaswerte ng 5 mega winning numbers. Sa ating Lotto winners, within 1 year lang pwede mag-claim ng inyong premyo. The fifth number is 8. Isang number na lang at makukumpleto na ang Mega Million combination. Kayo na kaya ang susunod na Mega Millionario.

Players, i-flex na ang lucky 4 numbers ninyo. Dito sa 4D Lotto, hindi bababa sa 10,000 pesos per 10 peso play at pwedeng umabot yan sa 100,000 pesos per 10 peso play ang pwedeng mapanalunan. Yan ay kung makuha nyo in exact order ang 4D Lotto winning combination. May system plays din dito gaya ng Roll 1, Roll 4 at Perm or Rumble. So good luck, 4D Lotto players! At nakapili na ng 4D Lotto winning numbers. The first number is 9. For the second number, we have 0.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinagpuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang

Malakas at pinakikinggan sa pagadian DXBZ AM 756 kHz ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
4: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugay-dugay na ko nagtumaran eh, kaya ko hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na aning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisan na ko maintenance, na ipanahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung petition, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya, digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
5: Sa haplas yan, sa...
4: Dere ko sa liniment oil, nang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganin atong mga kwan ako katul-katul na igo ko.

0: sa ginako na wala ningon nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po ni sa Ginoo. Okay kayo gid nga mauwan mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Panarap, my love. Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
4: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Board o pipika.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O pa kumasayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Aron matibway ni tanang.
5: Paidigo! No. Banda!
2: Bati asa ni mong naong huilag. May uy, masaktan sa tadin mo!
5: Isang magkabati mong naong ganihilag ka ba, jikaw?
2: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo!
2: Silan ko!
3: Imo na ko, Checo. Pero, bakas ni anak ko. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
3: Bunso!
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
2: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
6: Jeko.

0: Bot o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik palit sa tuwang nga Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Nya panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man mo si Imnon.
5: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuwang nga Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na, hantod garon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa?
5: Aper lima to.
4: Kasi maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon.
5: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

Hi, hello, hello, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? Oh, may nga daon sa ninyong tanan, ya. Kini inyong higala, kang ina Ray Arellano. Makikuba no, sab ka ninyo. Niningatong tulumanon, makalingaw nga sugilanon. Apa sa dili pa, shoutout time! Shoutout yan ni Divine Gonzalez sa Carmen Davao del Norte. Niya ni Miji Berdijo niya sa Inayawang Cebu City. Cebu City. Cebu City. Rosan A. Moratas. Ray Alfred Lino. Si Mary G. Ligaspihera. Aikog Samuka. Igso ni Aikog Hilara Melendez. Si Ronnie Balboy Bonomo. Si, oh, si Clita Tunday. Okay, gikan ni Bis PSI, ang among writer and director, founder sa PSI, Uji Kumpok Rakasa. O niya, gikan usab ni Pedro Pungasi, Lamak, Pinamungahan, Lando Aligyuho, Erwin Lucero, Nola Shalongo, Pauling Shalongo, Naida Pangan, Barangan, Barangan naman, Barangay, Captain Belin, Katamisan, Gilbert Alidon Serna. Okay. Gikan ni Pedro Pungasi. Okay, unya gikan sa ni uy bangis gari si James Court Kantuwang ko di asal Aluginsan Cebu. Okay. Bueno, padayon ta mga ikala atong mainumduman nga way nahimo si Takla sa pagpugong ni Gian nga gigukot sa surprise ni Amahan. Pero namungkin eh nga mahayan ra ni Tokmo ang iyang gibuhat ni Gian. Sila usab si Bogart o Gerle sakay sa barko Paul Espisayas samtang dito sila dito sa ilang bahay ni Jigo gisayra ni Nunoy nga si Don Arturo ang sakay sa helicopter ug naghilak na may palayo ang iyang Nanay Maria Picat. Gusto nga nga masayod ang atong bida nga si Jigo o si Nunoy pero niya na kuwan pa ka nang pinaana pa ang iyang nanay nga leave me alone. I need time to space. Need time and space. Inuukot niya sa laing bahin dito sa karang mansyon ni Don Arturo Azacar. Ingon nini ang netabon. Yan ang lesong paningatong sugilanon. Budbon o bibingka.

0: Bogart! Hoy, Bogart! Hoy! Bangon na!
1: Abili ko gitaman ko! Abili ko giorom ko! Naiungo sa kong kilit! Ikaw maguday!
0: Hadali na!
1: Abot na rita!
0: Oh, tanaka na nga naog ng mga pasahiro!
1: Oo!

0: Unsa? Mabisita tayong lalat, Karol? Ilaon ng gabi iyo'y?
1: Sayang kayo panahon, Bay Nunoy. Buwan nun ron. Bugnaw kayo kagabiun. Buwan nun. Tingsugot ron sa mga uyab.
0: Oh? Ala? Naglaon ka pag ihapon ni lalat, Bay Jigaw? Nasugton ka niya?
1: O, Bay Nunoy. Kayong akong gugmas sa humut kong lalat, no retreat, no surrender ning gugma ha.
0: Yatap!
1: Kung sa yatap?
0: Patay!
1: Bangag sa ilong!

0: Paitan nila kawa, Benjikaw. Lalo naman kakabihon. Uniabok daw pag yun kayo ang huyo. Ansyon? Hilang kayo ng dapita. Buwan nun pag yun.
1: Nga nombreg mo? Ha?
0: Itigaw, saan sa ungo?
1: Tungo magkag-ungo, oy.
0: Ala? Kasi mo na. Abil akong steam yung. Mula mo kong naitaw nga. Nag-link niya sa dahan.
1: May uro lang yun.
0: Uy, ala. Patay. Dautang tilimadon. May nakita ang iro nga katingalahan. Labing siguro. Oo, nabadjigaw. Uka. Kanag-kanag ba nga sa laag?
1: Usa?
0: Nahadlok ko ba, Jigaw?
1: Ay, hadlok ni ako. Isu ko dili ko mahadlok ko gumo.
0: Ha? Ala? Isu gini kayo ka ba, Jigaw? Ang tao nga, nagligdas, milihaw ko. May migawa sa iyang baba, ba, Jigaw?
1: Gumo! Oh!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausap na yun, buspad to siya, karon, may na kayo.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan may atong miaging simana po, 7. Karon, 6 na lang yun, na no, result.
5: Aning baba
4: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
5: Kung sa may mong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
4: Ang akong ikasulti, sa kadtong nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini, ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana, Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato, mga kaparagis, ang mga pagkaong sobra sa katamis, sama sa soft drinks, desserts, ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates, sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi na tiyan sir?
7: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila.
3: Uma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa Bilabila Half Plus gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo Half Plus gyud sa Bilabila, barato ra. Half Plus Bilabila tinuod gyud ako sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga Half Plus gyud, Bilabila. Nako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako na dunggan sa radyo, then kuan kana na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa di anak spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, din mo palit na pudo ko, ginagmayra ba, din nakulbaan ako. So nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
9: So nakita rin mo nga, probid ang tested yun, ang kaibigtibos.
8: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probid ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulayi usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Dagan, oy! Dagan! Dagan! Kamang ba, Inoy? Aron din na mabakal ng danlako ni mong itlog!
11: Danlak! Ito po! Bangag sa ilaw!
12: Murang mag... May nakita kong duha ka tao nga midagan palayo. Kalain sa akong ginhawaan. Nasubrahan ko sa kulaba. Kula o tuba. Gibaw na mo ko sa kula. Uli ko. Musod lang kong balik sa mansyon.

0: Gunung, gunung bayi nunoy, gunung.
1: Ya, ya nung, mau nung mantapai jikau.
0: Ni anak atas umut kong lalat.
1: Agoy, agoy, nak ke pangus-pangus bayang agin aku, agoy. Kadio tragod, kadio tragod. Eh, mami sita pada ika.
0: Ubay.
1: Eh, oleh dalam tapayoy. Maglukus ungu.
0: Ah, unyak nalangguta menguli. Uy, kumana tu pamisita lalat?
1: Ano man?
0: Tengal itu apagyapon ang ungus gawas? Sa karaang mansyon, patay ta!
1: Bitaw, no?
0: Dali manuday yung tasilang lalat.
1: Ha?
0: Tingalig mo kalit og buto ni ang ungo mo. Buto di kalit ba?
1: Ay, watak ko ba jigaw?
0: Uy, ang langgam nga tabian.
1: May batok sa sangas bayabas. 388
0: Da pa man. Bisa gabi, lupan lang Japon.
1: Wa madlog sa ungo. At sige na ba, Jigaw? Na, pangatawuran na niya.
2: Kinsa na?
0: Kami ni Lat. Si Jigog Nonoy ni.
1: Abray Lat!
2: May alagi mo. This oras na mas kagabi, oy. Ang saya to ninyo, oy.
0: Ah, mamisita ko ni Mulat, oy.
2: Na, bangag silong. Duka na kay ko, oy. Ita ka. Balag na lang mo, ugma.
0: Aron ng gudlat. Lain na siya ng ugma.
2: Ha?
1: Manood, manood, Bilat. Manood, Bilat.
2: Tatatatang pa, oy. Oy, oy. Misood, magod mo. Nga pa, may tamapasod la. Nanira pa mo sportahan?
0: Kuya o kailat, naay ungos gawas.
2: Kamu? Mahadlo kong ungo? Ha? Kadlukan pa manggani nas ungo inyo mga dagway.
1: Lalat nga tapon. Ang sakit mo naman magsalita.
0: Ay kalimutlat nga tao mi. Bubatig ka sakit kung pasakitan, batig ka lami kung palamian.
1: Do not hurt our feelings.
2: Pagkilom, Noy, oy.
1: Ha?
2: Kakot trabaho ni mo, ha? Waka patuon ako ganina.
1: Ang-ang! Magpaalsa man ka, kabugat ni mo. Oh? O man gani ko, magkapgo kay bugat kayong armas ng garan.
2: Kilom niya, oy. Kagaan ang kamubo na ko, ha?
1: Mubo lagi ka, pero busog magayo ka. Ha? Murag sinakong bugas nga, gisansan pag ayaw. Napaypaanin mo. Murag pustis korente.
2: Chigo, oh. Gisaway ko ining baktin, oh.
0: Alang sa imong kasayuran, Bay Nonoy, ha? Si Lalat ang pinaka-perpiktong babae sa kalibutan.
2: Mm-hmm.
0: Lawas murag buksay. Maoy nakapapukan sa akong...
1: Ayaw lagi padayon, Bay Jigaw. Mastos kyo!
0: Mao'y nakapapukan sa kundugan! Wala ko'y laing pangitaon pa! Si Lalat, ugwana'y laing pa!
2: Oh, Chico!
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kaya din hin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan. Di ako nagsugod o ka baba baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee kay kinisya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko pero lami po na imong kaon di para sa unang stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, Station Manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing ug ang paghatag og paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting, alas 5:01. 106.0
2: FM Radyo Bagting.

0: kahinganan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. 106.0 Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Maing buntag ganatong tanan mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tuang tuluman usab sa lanog sa bagtingan. Kami motunol sa mga balita og impormasyon nga dunay kalabtanan ang katawhan sa dakbayan, lalawigan og kanait nga mga dapit. Sa standby sa makanunayon na aron nga din ato ang susihon kun unsa mga natala sa paglabay sa kagabhion mga kabagting og kabalkadas. Siyempre, kato mga mas gipasayon pang inyuhang pagpaminaw na kami mabati sa 106.3 Bell FM na 756 sa dial sa inyong mga radyo sub. O gadiin na sa live na to isa mabati sa Radyo Bagting News. Nakit na usab sa Bell FM News, 106.3 Bell FM o Radyo Bagting Entertainment. Pwede sabihin ninyo nga mabati, pinagi sa itong Radyo Bagting app o gidownload lang ninyo na Play Store mga kabagting o kabulkadas. Aron nga din updated mo ka sa mga panghitabo dinhi sa ito ang palibot. Og diin sa gihapon kita magmahimong mapasalamaton gamiken ka ilain usab nga hugna sa kinabuhi. Hugna og adlaw atong enjoy og mapasalamaton tani anas kahitasan gamiken sa kanunay nga pagbulig sa tuang tagsa-tagsa ka mga pagpanikay sikay. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, ako sa Bagting, this is a East Vanessa Cagas tumakmol. Basta mga Bagting reporters nga mutunol sa mga balita o glakit na sa mga partners na kong IT. IT ni ining mga higayuna, glakit na sa technical team sa Bayaw o sa Palpalan. Sige, di na tamag langay kabagting o kabulkada sa niana ang uluhan sa mga kasayuran dinis nung pagbanaguban lanog sa bagtingan.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balita sa Bongga Peninsula, dili paghihapon exempted sa mga pag-ulan. Samtang 23 kapakiti sa gikatapang Shabu na sakmit sa mga otoridad dito sa dumagok sospek balhog na sbilanggoan. Sa Sambuang Gadalsur mag-uma nga nakuhaan og tulo kapakiti sa Shabu gibalhog na sa PNP Labangan. Nagampang headline sa mga kasayuran dinhi sa ito ang pagtunol sa mga update usab. Ikan sa DepEd, wala pa nga mga scout leaders sa Sambuang Gadalsur o Pagadian City pasidunggan sa National Court of Honor sa Cebu City. Talinas balita ni Bagting 21, unya mga kabagting at kabalkadas. 235 kamang matanong babae na kabinipisyo sa ICT Day Activities Region 9 o Basulta. Dugaw pang headlines sa ayaan nga senior citizen patay human nga gigulgulan og liog siyang pagumangkon dito sa Bungarol Norte. Dugaw pang headlines, 53rd IB may suporta sa bayaniyugan sa kalusugan sa dimataling sa Bungarol Sur. Dugaw pang headlines, suspect sa pagpamusil sa dimataling nasa kotina. Sports Clinic 2026 sa IPIL formal nang gibuksan. Kanya miyembro sa PNP sa patay, upat kapulis samdan sa operasyon dito sa Lanao del Sur. Headlines pagyapon mga truck nga nagkarga og illegal nga mineral ore na sakmit sa tulo ka managlahing operasyon sa Dumingag. Headlines pa lamang kadtos mga balita og kasayuran mga kabagting og kabalkadas. O gadiin ang kinatibuk ang detalye sa mga kasayuran. Dinhi lamang kana mabati si Bian. Radyo Bagting og Bell FM oras. Alas 5:11 na. Sugdan ta pinagis update sa lakat sa panahon sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.

0: o paniguruhon ang pag-verify sa tanang mga mensaheng madawat. Ayaw gireport gila yon na ang bisan unsa mga kahadlukan, kadudahang mensaheng ngadto sa inyong mga service provider o sa NTC Ridge 9. Ini mahinungdanon kayo nga pahibalo ngadto ka sa publiko gikan sa NTC Ridge 9. Ayaw ang pang mga balita. Pagbuktang ato sa mga nakalap na impormasyon ni Bagting 28. Kimberly Namuag, mga kabagting o kabalkada, so gakini ang may kalabutan ni ining miyembro sa PNP sa patay. Upat ka pulis samdan sa operasyon sa Lanao del Norte. Ang detalye sa maong mga balita, niya ang detalye.
1: BBC Live Report.
2: Misang po sa madugong engkwentro ang usa ka operasyon sa pagbaygayon og warrant of arrest batok sa usa ka wanted person sa barangay Katugunan, Buadiposo, Bundong, Lano del Sur, alas 11 sa buntag hapong adlawa, Mayo 4, 2026. Matod ni PNP BARM spokesperson na Captain Steffi Salanggieta, padulong pa lamang ang mga pulis nga nagdala sa warrant of arrest batok sa suspek nga si Suka R. Diongkat nga gaatubang og kasong murder og attempted murder. Dihang gipusil sila sa mga armadong lalaki nga naggamit og sniper rifle. Tungod sa insidente, namatay ang usa ka miyembro sa Philippine National Police Special Action Force nga si Corporal Kelvin de la Cruz Francisco. Samtang upat ka pulis ang nasamdan, lakip sila si Captain Mark Brian Tamiday, Patrolman na Presley Bagiwan, Corporal Rexel Mihosa nga pulos miyembro sa PNP SAF, o si Corporal Taha Saripada sa Police Special Operations Group sa Lano del Sur. Gipahibalo ni Captain Salanggit nga anaana sa stable nga kondisyon ng upat ka nasamdan nga kapulisan. Sa pagkakaroon, nag-deploy na og dugang puwersa ang kapulisan sa maong lugar. Ubos sa pagpanguna ni Lano del Sur Police Director Colonel Cesar Cabuhat og lakip sa gipadala ang duha ka light armored vehicle, mga tropa sa PNP SAFA og mga kapulisan gikan sa kasikbit nga police stations. Samtang padayon ang operasyon sa mga awtoridad aron madagpan ang target sa operasyon. Bagting by the Ocho, Kimberly Namuag sa Ball of M og Radio Bagting.
0: Alayon sa nasangpit nga balita, mga kabagting og kabalkadas, nagtaniag ang gobernador sa Lano del Sur og gante sa sikinsaman nga makatudlo sa nahimutangan sa tulo ka mga wanted person nga nakapatay sa usa ka pulis og nakaangol sa upat pa ka mga kabana niini human nga misukol sa tinguha nga pagdakop ngadto kaniya sa barangay Katugunan sa Buadiposo, Buntong, Lano del Sur gahapon adlaw Mayo 4. Sa usa ka official statement nitong Martes, gikondina ni Governor Mamintal Adjong Jr. ang insidente dungan ang pagtanyag sa kining earnest incentive sa kinsaman nga makapatudlo sa nahimutangan sa mga target nga unta ang nasangpit nga mga nagitaguan niini ang mataho ngadto sa mga law enforcement og gilayon sila ang mahatagan og dinalian nga kining pagtagad og matagan og justisya ang gidangatan sa nasangpit nga pulis, mga kabagting og kabalkadas. Oras alas 5:20 na dinhi paghapon sa Lanog sa Bagtingan.
3: 106.7 Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Southone Plus Gold.
7: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. kadto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, perpid. Dad Toril, Davao City, 66.
9: Sed Kugon, Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
11: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakao?
12: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakao. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan. Para asa na? Ang kakao rehabilitation, makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy, aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
11: Mayog yun nga nag-appeal kag mga training, kay daghan kayo kag makatunan. Ma-appeal sad ko ana.
13: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
14: Ang sarap!

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan usang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglano sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako ng dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Ingko, mutesting anay ko, capsule. Bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako din. Pagkaugma ni Juti Jud ko.
3: Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdal panahon. Para sa katagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis, sa tamang oras, para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.
6: Radio Magbating 106.3 Radio Magbating
7: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
8: Balik na sa round 2 sa itong pagpanaguban, mga kabagting og kabalkadas din ipaghapon sa itong tulumanon, Lanog sa Bagtingan. Huwag din na dito bagong material sa BIR, di ay Clint. Pero nasa email sa BBC nga gikuptan ni Kuan Sheila. nalimot na magpasa gahapon sa kabisi. Sige, sagdi lang. Kaya ito nang ikuan, ipabati dari sa kahanginan mga kabagting o kabulkadas. Ban kini nga itong tulad manon, syempre, gipaloyuhan kini sa mga kabubuton ni ato mga aduna bitay mga gipang bati islawas, ulan na piang, katol-katol spanid said liniment mga kabagting o kabulkadas. Epektibo kini nga haplos sa mga pamaol, piang, panuhot, katol-katol sa panid, tubagubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinakan sa lamok, o mga insekto, o pwede usab kini nga himuon nga mosquito repellent para di gid ka maduulan og lamok. O nya ang said liniment na pamatud-an ng epektibo sulod sa taas na gid nga panahon. O nya ang said liniment minutos lang wag tang tanang balatian. Said liniment ginama kini sa said pharma. Standby, kabagtingog kabalkada, sanina ta sa mga detalye sa mga balitang ang ngayon na itong second round to sa tuwang pagpanag-uban din sa itong tulumanon, lanog sa bagtingan. Ay naka-standby ang report gikan sa DepEd Zamboanga del Sur, may kalabtanan sa usa ka dakuong kalihukan tungod kay mga scout leaders sa Zamboanga del Sur o Pagadian City, pasidunggan sa National Court of Honor sa Cebu City. Ini ang balitang DSP Zamboanga del Sur Pagadian City Council. Sige, congrats kayaan sa mga pasidunggan, no? Mga Boy Scout of the Philippines ba? Sige, ito nang sayran ang report ni Bagting 21, Nilo Villarubia.
7: BBC Live Report.
0: Sa umaabot ng ika-69 ka annual National Council Meeting sa Boy Scouts of the Philippines karong Mayo 22, 2026 nga ipahigayon dito sa Dakbayan sa Sugbo, pasidunggan ang dili mumino 68 ka mga scout leaders gikan sa Zamboanga del Sur nga nakadawat sa National Higher Awards. Kini nga National Court of Honor gilaraw aron ilhon ang mga leaders nga naghatag sa ilang panahon kusog ug kabtangan alang sa kalbuan sa mga kabatanunan pinaagi sa scouting movement. Mukabat sa duha ang nakadawat sa Bronze Tamara Award, usa ang makadawat sa Gold USA Award, adunay 27 kay Scout Leaders nga makadawat sa Silver USA Award og 38 nini ang makadawat sa Bronze USA Award. Sa suma totala mukabat sa 68 ka mga Scout Leaders sa Zamboanga del Sur ang makadawat sa nasangpit nga pasidungog. Ang ilang pagpaningkamot na pagkita sa dakong papel sa scouting sa pagtudlo sa mga kabatanunan sa pagpakabana, pagkamamugnaon, pag-alagad o ingon man pagkamahinungdanon sa komunidad. Kini nga pasidungog sa katimaan nga ang Zamboanga del Sur padayon nga nagtukod og lig-on nga pundasyon sa mga kabatanunan pinaagi sa liderato o voluntaryong serbisyo pinaagi sa Boy Scouting Movement. Gikan sa DepEd Zamboanga del Sur Division o Boy Scouts of the Philippines Zamboanga del Sur Pagadian City Council. Kini si Bagting 21, Nilo Villarubia para sa BelFM o Radyo Bagting.
8: 106.7 Radyo Bagting. Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran na gikan ni Bagting 21, Nilo Villarubia. Update ka to sa mga kanibitong pasidunggan nga mga miyembro sakop sa BSP mga kabagting o kabalkadas. Alas 5.32 naman, alas standby, gumikan kay daghanan pang mga balita. Ani na to sa round up sa mga balita nga natalagikan sa Zamboanga del Sur. Naho na to ning, mga nahimong accomplishments sa atong mga otoridad. Ang report gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuwag ang truck nga kargado illegal nga mineral ore nasakmit sa tulo ka managlahi nga operasyon sa lungsod sa Dumingag. Ang detalye sa report atong sayran gikan ni Kim Namuwag.
7: BBC Live Report.
1: Tulo ka managlahing operasyon ang gipahigayon kagahapon sa kadlawon Mayo 4, 2026 nga misangpot sa pagkasapon sa mga sakyanan nga nagkarga o gituho ang illegal nga mineral ore sa lungsod sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30 sa buntag nasakpan sa mga personnel sa Bantay Kalikasan sa LGU Dumingag uban sa koordinasyon sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB9 ang usa ka puti nga Suzuki Multicab dito sa National Highway sa Purok 1, Barangay Lower Landing. Ang sakyanan gimaneho sa sa ka 32 anyos nga lalaki uban ang tulo ka trabante ug nakaplagan nga nagkarga og 25 ka sako sa copper ore nga adunay gibukaton nga mokabas sa 1250 ka kilo ug gibanaban ang nagkandidad og 43,750. Samtang alas 7:40 sa buntag laing operasyon ang gihimo sa sitio Panamin, Barangay Dulupa diin nasakpan ang usa ka blue nga Mitsubishi Canter nga mini dump truck. Ang driver nga 58 anyos uban sa iyang 37 nga truckman nakitaan nga nagkarga og 150 kasako sa mineral ore nga gibanaban ang nagkandidad og 262,500. Samtang sa ikatulong operasyon alas 8 sa buntag sa maong lugar nadakpan usab ang usa ka green nga Mitsubishi Canter mini dump truck nga gimaneho sa 34 anyos nga lalaki uban sa 35 anyos nga truckman kini nagkarga og 130 kasako sa mineral ore nga adunay gibanaban ang kandidad nga 227,500. Ang tanang sakyanan og mga individual nga nalambigit gitugyan sa Dumingag Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon na samta ang mga nakumiskang mineral ore gitugyan sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB9 alang sa tukmang disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting
8: 106.0 Ato yung mga accomplishments sa itong mga tinugyanan sa balaod o ingon man ahensyang nahingtungdan. Basigyan ka ng mga nasakmit, mahanaw na po na ha. Okay, basigyan nyo marakpan, yung mahanaw sa nahimutangan, murag lisod, gugulit na kayo. Matingalo na lagad ito madakpan sa lain, pero kani, ang ato mga taga-MGB, mga kabagting ang kabalkadas. Mahinaot ang diin mapahiluna gila yun o mapahila no sa baog mga nahinungod ng mga kaso mga nalambigit na ini apilo nung pudutang na nga nagpaluyo ni ini ginagpahipi na yun manay nagpahipi na manay nagpaluyo mahimo bago na sila mga ingunan na kung wapay mga nagpaluyo kaya di gina magpatubang eh nagpaluyo raman alas 5:35 na mga kabagting o kabukadas din sa itong pagbanaguban. Yeah, kung dito mga mineral ore anita sa nahimo accomplishment usab sa mga otoridad sa Dumagok, Pagadian City. Okay, sumala pa sa headlines, ibagting 17-23 kapakete. Sa gikatapang sabon na sakmit sa mga otoridad dito sa barangay Dumagok, suspect na balhog na sabilangguan. Ano yung kompletong detalye sa maong mga balita ni Bagting 17 Florence of FEMA.
7: BBC Live Report.
9: Kabat sa 23 kay magikitahapang pakita sa Shabu ang nasakmit sa mga kapulisan na gikan sa saka 38 anyos nga gihila kining identify street level individual na dagpas sa ipahigayon nga joint and illegal drug bypass operation na kagahapon sa hapon na particularmente sa Purok Sweet Love B Barangay Dumagok Pagadian na pinagi na sa kinis sa pagpanguna sa Zamboanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit inabagan sa Zamboanga del Sur Police Intelligence Unit o ingon man sa PDEA o Pagadian City Police Station ang nasangpit nga di individual nga nakuhaan og 23 sa ikatahapang Shabu kini ang gilangkuban sa 22 kagagmang pakita sa ikatahapang Shabu o ingon man usab ka medium size sa sachet. Sa kasamtangan, kini ang gibalhog na sa Pagadian City Lacid La Capsel samtang ang illegal drugs nga nakuha o gikan kaniya ang giturnover na ngadto sa PDEA Regional Office nga nahimutang sa Balintawak, Pagadian City. Ikadakda kini pa sa kagtasong paglapa sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Grudge sa Bagting.
8: 106.0 Dili pa lamang yun gana mga kabagting o kabalkadas doon na pa'y mga daghanan pa nga mga impormasyon nga itong itunol nga na kaninyo karong buntaga. Saan ba? Gamigan kay kung sa Dumagok to tabuktang at doon sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Liraza nining usaka pag-umangkon. Gamigan kay pag-umangkon ay giingong suspect sa paggulgol o sa liog sa usa ka senior citizen nga nakabsan sa kinabuhi dito sa Zamboanga del Norte. Ang detalye sa mga balita ni Cheryl Onyot Lirazan.
7: BBC Live Report.
10: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka ayaan human gigulgulan og liog sa iyang kaugalingong pagumangkon dito sa Barangay Balubo, Ruhas, Zamboanga del Norte niadtong Domingo, Mayo 3, 2026. Ang biktima gilang si Salina Silino sa 65 anyos o sa kabalo og residente sa mong lugar samtang ang gitudlong suspect mao ang iyang 32 anyos nga pagumangkon nga silingan raw sa biktima. Base sa initial nga investigasyon nga nagkalalis ang duha nga ni resulta sa brutal nga pag-atake din ang biktima nakaangkon og grabe nga samad sa liog ug ulo nga mahinungdan sa iyang kalit nga kamatayon. Nasairan usab nga adunay problema sa pangisip ang suspect og adunay mga higayon nga kini motokar samtang sa force of operation nga gipaygayon malampuson nga nadakpan sa mga otoridad ang suspect. Bagding 29 Cheryl Onyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
8: Atoy masubo kayong mga balita nga diin may kinabtanan sa pagkapukan sa kinabuhi. Ikan sa pagumangkon nga gingong dunay difference panghuna-huna. Ana nga digid angay nato nga itinils balay nga to mga mahal sa kinabuhi nga medyo aduna nay pang karambitong aduna nay suliran. Sa panghuna-huna kun dili mangita gidta og tabang pinagi sa inibitong medikasyon sa mga nahingtungdang doktor sa pangisip. Karon sila ang makabalik nga to silang naandan nga paminsar. Aron nga dili sila mapagan nga to or dili sila malambigit nga to sa paghunos kinabuhi kung unsay musantop silang hunahuna makasala nga to sa uban. Alas 5:40 dinis tong pagbanaguban kuno galing tabok punta ngadto sa mga natala sa dimataling kay suspect sa pagpamusil sa mga lungsod na Dakpana. Kanyang kinumduman follow up report kini ni pagting 27 Daryl Ayay 106.7
11: Radio Bagbaging. Nadakpa na ang usa ka 34 anyos nga lalaki nga mao'y suspect sa pagpamusil patay sa mag-uumang nga taga-Lala, Lanao del Norte dito sa Purok 2, Barangay Tiniguanga, Dimataling atol sa hiniusang operasyon sa mga kapulisan ug militar kagahapon sa buntag sa Barangay Tiniguanga. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka homemade nga KG9mm nga armas uban ang usa ka magazine o mga bala nga giingong gigamit sa paghimo sa krimen. Ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa Dimataling MPS samtang giandam ng kasong homicide ngay pasaka bato kaniya. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BLFM o Radio Bagting.
8: Salamat sa mga accomplishment sa itong mga otoridad diha sa lungsod sa Dimataling. At least man lamang is makakuha po din tao ng justisya, makaangkon ng justisya ang pamilya sa mga kining biktima, mga kabagting o kabulkada sa inangatan silang mahal sa kinabuhi. Sa katapusong bahin sa second round sa itong pagpanaguban sa lanog sa Bagdingan, niputos mag-umang na nakuha ng tulog kapakete sa sabong ang ibalog na sa PNP Labangan, Bagting 17, Florenza Fima.
7: BBC Live Report.
9: Sa paglapas sa Republic 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 pagkatubangon sa usa ka mag-uuma human kini nga nakuhaan og illegal drugs sa gipahigayon nga iba sa operasyon na kagahapon na sa Purok ka Gundaway. Kung nga Gundaway, Barangay Tawagan Norte Labangan na ang nasangpit nga mag-uuma nakuhaan kini og gatulog ka sa siya sa gikitapang Cebu og uban pang drugs paraphernalia sa sa kasamtangan kinigibalog na sa Labangan Municipal Police Station na samtang illegal drugs nga nakuha gikan kaniya ang giturnover na usab ngadto sa PDEA Regional Office sa Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting
8: 106.7 Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug BLFM alas 5:42 na.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, sarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
1: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong iulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
15: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
16: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
15: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
17: Uy! Kain na!

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kag epektibo.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato gyud ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape gyud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
1: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Cellphone Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Cellphone Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
9: 106.3 FM.
10: Balik ta mga gabagting o gabalgadas dinhi sa tumbag Banaguban. Ginaga-standby ng update ikan sa Merkado Publiko. Pansadili pa ang mga balitang merkado kining atong tulo manon ang gipaloyohan usab kini sa mga kabubuton ni ining produktong Vitron Vitamins Plus Iron. Para ni ato mga malimtanon, dalira kayong makalimot sa mga gipang buhat. Apil ang sala, nalimtan. O, oh, malimtanon, bata pagali, nalimot, nas nanay statin, nalimtanon na sa silulog silula. Ay, Vitron Vitamins Plus Iron, kay pampalantip ni sa salabutan o maayong vitamina ra mabatukan ang pagmalimtanon. Ikawasgan niya na ang Vitron Vitamins Plus Iron para sa puyang 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nagidad o 1 to 12 years old Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Ana ang produkto sa RSB Trading FDA approved mapalit sa nagkaning butik ug pharmacy sa inyo mga lugar. Sige dita maglangay kinalangay langay na kita langayan mo kita eh. O, anita sa tuang mga angay natong hatagan ug pagtagad especially ang update gikan sa Merkado Publiko. Ang mga presyo sa utanon ug lamas. Kabagting og kabulkadas, o yan, katong mga ganahan kayo magsigilanlan ano yung mga lamas. Ano naman jud og dayon mga utanon nga gigutad dadaan. Mga wapod gigutad daan. Hala sige. Ani ta sa to ang market reporter nga Bagting 27 Daryl Ayaay. Good morning, yang. Kumusta diha ang atong mga utanonan? Ah, dili ato ay. Hindi man niya ito, marapot ang nagkapanagig stall. Angat ang itong umustahon ang mga baligyang utan o lamas. Imong nahimutangan. Na, sige, pasok na.
7: BTC Market Report.
11: Yes, mayong buntag. Yeah, kanimo bagting 16. Dilabi na sa itong mga suking take paminaw ni mga arasa to ito. Nalakas ang tanga presyo sa lamas o gutanon. Live kita dari karon nanukat particular din sa merkado publiko. Karon atong sahiran sa lamas. Tabon-tabon 5 nga 2 jes ang usa. Limoncito 80 matag kilo. Loya 150. Kamatis 120. Atsal 200. Ahos 150. Bombay 150. Lahoy 180 matag kilo. O ang sibuyas daunan, gis ang bugos 150 matag kilo. Sa utanon, karot 220 matag kilo. Patatas 180. Radish 120. Pipino 80, sayote 50, tambalyong 40, kalabasa 40, bisol 60, repolyo 90, pechay 180, paliya 90, talong 80, bagyo beans 100 ang kilo, okra gis ang bugbos 80 ang kilo, batong gis nga 20 ang bugbos 80 ang kilo, galay tangkong gis ang bugbos, kamunggay gis ang bugbos, tanglad 5 ang bugbos 50 ang kilo o ang alugbati, gis ang bugbos, 80 ang matag kilo. Sa chapsuy, para sari o para pakbit, 50 o sabang kilo. Mga katakasantang ang presyo sa lamas o gutanon din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ikatayaan sa Belafem o Radio Bagting.
10: Ayan mo ito mga presyo. Kamu na po'y kompleto at itong mga kabagting o kabalkada sa ikong tanang presyo. Mahurot po itong uras o tanang presyo. Mga basic at ito. Magiya para kaninyong tanan. Ala sige, samtang sa pikas bahin ng mga kasayuran. Manaman ito sa mga gikan sa merkado. Sa merkado. Ano ito sa mga balita gikan ni Bagting 28 Kimberly na muhang. Sports clinic kanin mga kabagting o kabalkada sa Sambuanga, Sibugay. In 2026 sa IPIL formal nanggi boxan Italia's report ika ni Kimberly namuag
7: BBC live report.
12: Formal ang gibuksan ang IPIL Zamboanga Sibugay Sports Clinic 2026 sa pinaagi sa usa ka mini parade nga gipahigayon na sulod sa municipal grounds nga gisundan sa opening ceremony nga gitambungan sa daghang kabatanunan na ginikanan og mga sports enthusiasta. Ang maong kalihukan nagtimaan sa sinugdanan sa organisado nga basic training alang sa mga batanong atleta sa lungsod sa IPIL. Tumong niini ang pagbalambo sa talento og gana sa sports sa kabatanunan samtang gipaligon usab ang ilang disiplina og kahimtang sa pangisip og lawasa. Sa opisyal nga pagbukas, may padayag si Mayor Ramses Troy Oligario og dakong pasalamat ngadto sa IPIL Sports Council, mga coaches og mentors, ingon man sa mga ginikanan nga padayon nga nagsuporta sa ilang mga anaga, sa ilang mga pangandoy sa natad sa sports. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM og Radio Bagting.
10: Suportara na mga kabatanunan diha sa ilahang tinguha sa sports gumikan kay diha basin maila ang inyong mga anak o diin ang ilahang kinabuhi. Nada sila'y mga mabisihan nga mapuslanon. Isa naman magumon nga to sa nagkaryang bisyo o iligal nga mga kahimuan. Diba? So sa pikas bahin, tabok po sa report gikan sa BBC News Center ni Bagting 29 with Cheryl Lirazan. Headlines nga nagganayon na 235 ka mga batanong babae nakabenepisyo sa ICT Day activities sa Region 9 o Basulta. Aniya ang detalye.
7: BBC Live Report.
13: Nakabenepisyo ang 235 ka mga batanong babae o estudyante sa 8 ka mga kalihukan nga gipahigayon sa Department of Information and Communications Technology kon DICT Region 9 o Basulta isip kabahin sa Girls in ICT Day 2026 sa tibuok Zamboanga Peninsula o Basulta area. Ang mga inisiyatiba nagtumong sa pagdasig sa mga kababayen-an nga mosulod sa digital world. Gipunting sa mga kalihukan ang pagpalambo sa digital skills sama sa artificial artificial intelligence, cybersecurity ug responsableng paggamit sa teknolohiya. Pinaagi niini na paligo ng kahibalo gabilidad sa mga partisipante nga makatabang sa ilang edukasyon, panginabuhian ug partisipasyon sa digital economy. Bogding 29, Cyril Unyot Lirazan, Sadal FM o Radio Bogding. 106.7
10: Radio Bogding. Ayan, mo ito yung mga balitag impormasyon gikan sa BBC News Center, mga kabagting o kabalkadas, din sa tuang pagpanag-uban. Ang lanog sa bagtingan, of course, siyempre, katong mga kanunay o gaduna po yung mga mensahe, pabagting o guban pang ipadangat ninyo din sa tuang tulumanon ay kanay problema ay feel free nga ipadangat na din mga kabagting o kabalkadas. Meron nga ito na mabasa din sa kahanginan na mapadangat na itong ito sa mga nahingtungdan. Diin na ito ang ihatag una ang resulta, 9-2-4. 9 PM ang resulta, 9-2-4. Sa araw, di makakuha mga kabagting yung kabalkadas. Nanita sa mga greetings, Bik, ay marag ubay-ubay na napalong maning the live ha, video has ended. Ang Radyo Bagting News. Ha? Naputol? Why? Eh, pero napamanin minsan ay Tata Judy Makalisang, wang buntag ganimo diha, o Diris Barangay Salawagan di Mataling, Juanita Sasel Calderon Tilaon, wang buntag usap de Eskulo mula, Bisumbong del Sur, Calvis Arisgado, good morning, watching from Alegria, Pagnian City, o Lordina Ason, wang buntag nga listening and watching daw sa Don Vic, mga kabagting o kabalkadas. O, ingon man, watching sa Barangay Tulapok, Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. O, ingon man ni Juni Cuba, good morning. Watching and listening from Don Jose Dina, Zamboanga del Sur. O, lakit na usap ni Vanix Mucha Bamunga, nagasalamat sa iyong pagpaminaw. Noon, napalit man ito kaputol. Saan na siya? Iyak, o galingong naputol. Sige, o, inyong giputol. Ha? Na? Oh, na diha. O, gadiin, ato ang syempre, mga kabagting o kabalkadas, ganibitong inyong mga greetings, nga to na lang ning inyo na, amo na lang ning tiwason sa sunod pod nga mga adlaw na paday, Jimmy Uzaraga Pandalan, watching from Barangay Tulapok, Mango sa Tubig, Zamboanga del Sur. Ayan, thank you so much. Mga kabagting o kabalkada, samtang sa dilipatahingpit nga manamilit, adunay 52 milyon sa kantidad sa imported nga sigarilyo nga nasakmit usab dito sa Davao Oriental. Nakumpiska sa tropa sa Philippine Navy o sa mga kapulisan ang 52 milyon nga kantidad sa mga imported nga sigarilyo sa Saka Seaborne Anti-Smuggling Operations, kadagatan nga sakop sa Governor Generoso Davao Oriental nitong Biyernes sa gabi. Ikumpirma sa mga senior officials sa Naval Forces Eastern Mindanao Command o sa Police Regional Office 11 ang pagkasakmit sa nasa 1,246 ka mga kahon ng sigarilyo nga gikan pa kini sa Indonesia sakay sa MB Bukal nga diin ginaharang sa Saka Offshore Operation sa Saka Navy Team nga doon ay 8.5 miles gikan sa seaside sa maong dapit sa Governor Generoso. Ang 52 milyones nga kantidad nga gipalusot nga sigarilyo na sakmit ng nas kustodiya na karon sa Bureau of Customs sa Region 11 alang sa tukmang disposisyon. Ikataho nga si ni Commodore Irene Batong, commander sa NFAM o NFEM nga ang impounded nga MB Bukal ang nasa pantalan sa Naval Station Felix Apolinario sa Panakan, Davao City. Nadiskubrehan sa mga investigador o kapulisan ang mga ahente sa NFEM nga ang nasangpit nga bangka ang dunakini kargang smuggled ng mga sigarilyo. Igipanagiyahan sa usaka Latif Kadir Saipol nga adunay kalabtanan usab sa large-scale suppliers sa kaning mga sigarilyo nga diin gipalusot sa sikbit ng mga probinsya sa Sulu o Tawi-Tawi. 106.7 FM. Radio Magbating. Bueno, mga kabagting o kabalkadas, oras sa pagpadayon pa din sa ito ang pagpanaguban. Ang pulong ato ipaambit nga na kaninyo din sa atong pagpanaguban. Kabagting o kabalkadas, pulong nga nagkanayon na Proverbs 16 verse 27, a worthless man plots evil and his speech is like a scorching fire. Agos Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Dagan salamat, may buntag ganatong tanan.
14: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
15: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
14: The angel of the Lord declared unto Mary,
15: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
15: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
14: Behold the handmaid of the Lord.
15: Be it done unto me according to your word.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
15: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
14: And the Word was made flesh,
15: and dwelt among us.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
15: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
14: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
15: that we may be made worthy of the promises of Christ.
14: Let us pray.
15: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
14: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
15: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
14: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
15: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
14: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
15: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
14: Saint Cecilia,
15: pray for us.
14: Saint John Baptist de la Salle,
15: pray for us.
14: Leave Jesus in our hearts forever.
15: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
16: Ano?
10: Paspas ang trabaho kayang ng mga empleyado, mga hanas, antigo, mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
16: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
17: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
18: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
17: Said Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Sample Plus Gold.
19: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe kapiktibo sa Santon Plus Gold.
20: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
21: Mapalit sa mga butika.
20: Sample Plus Gold.
22: Radio Magbating.

0: Rádio Bagbagim.
1: Alasay sa 8 na itong oras, sa gabag ni Kabalgadas, may muntag ganin yung tanan. Adlaw karon nga Martes, sa Pizza 5 na gayod kita. Sa bulan sa Mayo, 2020, sa is gabag ni Kabalgadas, daliar gi sa adlaw. Alay ganin yung tanan, may muntag. Welcome dali sa pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Inyong mabati sa 106.3 ang Bell FM, ayon man sa DXBZ 756 Radyo Bagting. Istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation, Kabagting o Kabulkadas. Maying buntag, kamustamos mga amigos, mga amigas. Sa mga nagsunod, ganunay sa Radyo Bagting, sa Bell FM, good morning. Sa toang mga mag-uuma, mga negosyante, mga drivers, lakip na usab. Sa toang mga empleyado sa gobyerno, good morning kaninyong tanan. Alas sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibaghakatuyuan, pwede niyong ipadangat sa itong text line ang 0938-077-614. Itong usbon, ang ato ang text line kabagting kabalgadas, 0938-077-614. Alas sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan, kung gusto mong ipadangat sa inyong mga mahinungdanong pabagting o mga reklamo, no? Atong usbon, 0938-2077-614 kabagting o kabalkadas. Alasay, suggest na itong oras. Sa second part na lang na i-play doy ay kining Nash kay pagyod in tao nagsinding pa. Okay. Alas, sa suggest na itong oras. Ang atuang gilauman nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo kabagtig kabalkadas, matud pa epektibo, no? Karon, kanon sa manigpagawas nga advisory kagabi eh. Epektibo na bukas Mayo 5 ang panibagong task presyo sa produktong petrolyo. Ay karon, ba Miyerkules man, Martes di ay. Martes karon lagi. O karon kabagtig kabalkadas, aniya na ang bagong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ang pagsaka sa presyo aniya na sa matag litro sa gasolina ning saka og 2 pesos og 21 centavos, aray ko po. Samtang sa diesel ning saka usab og 2 pesos og 66 centavos. Apan ang kerosene ning ubos og 3 pesos og 53 centavos. So tagdos kapin, no, ang gisaka sa presyo sa produktong petrolyo sama sa gasolina og diesel. Sigon pa ni Garin, nga gilauman nga ang pagsaka sa presyo sa lana karong semanahan, gumikan matutpa sa paghinay sa piso sa umabot nga record low nga 61.75 kontra dolyar ni atong nakalabayng semana. Modiay. Base usab sa datos sa Department of Energy, adunay igong supply sa lana. Ang mga nasod nga ulungtan sa kapin kun kulang, 53 kaadlaw. Lakip na ang gasolina, diesel, kerosene, jet fuel, fuel oil, o ang liquefied petroleum gas. Natong nakalabay nga simana. Doon ay pagsaka usaba sa jutay nga pagsaka sa presyo sa gasolina nga nikabat sa 53 centavos matag litro. Og dako ang paggunhod sa diesel o kerosene nga naa sa 12.90 centavos matag litro. Og ingon man sa kerosene nga nikabat sa 15 pesos og 0.71 centavos. Abot pasabot kabagtig kabagtig.

sa kakanao gra magining presyosa lanak radio magbating alasay sa 12 na tong oras kabagtig kabalgadas diri paghihapon sa tuang pagpanaguman oy ya dunay bag-o nga wage order nga gipagula ang atoang dole kon sa tuang labi na sa kining regional tripartite committee kabagtig kabalgadas alang sa mga kasambahay. Okay, sa atoang mga kasambahay paminaw kay kung pila na bay suhulan karon no nga angayan ninyo nga madawat kuno galing kamo ang nagtrabaho kabagtig kabalgadas no. So wage increase atoang mga kasambahay karong bulana May 20 i-implement or ipatuman ang wage increase alang sa tuang mga mag-uuma, mga kasambahay, katabang ba, rather? Sorry. O, mga katabang, ha? Aniya na ang tuang ihatag diha kaninyo, aron pod masayod ang tuang mga katabang sa panimalay, kung pila ba di ay ang inyuhang madawat nga suhulan, no? Ang ibabong malipay o mag-uol gihapon mo kay moingon na pod mo og paunsa man nga gastuon ang kwarta kanang sibilo hang gamay raman kaayo. Kay balo beta sa Pinoy nga ang Pinoy no di wala gyoy kini bitaw nga dili mausahay makontento sa sweldo maginang uban kay makulang bigit og mga illegal no kay dili pa gyud enough ang sweldo sa mota kun ugaling dili ka kabalo mo budget kabagtig kabalkadas no. Kung di ka kabalo mo budget si mong sweldo, kulangon gyud ang imuhang kining sweldo kabagtig kabalkada sulod sa usa ka bulan, no? Atubang usab sa nagkamahal nga presyo sa mga palitunon, di ba? So di gud nato pod ma-question kung nganong dunay mga kasambahay nga magbagulbol o dili maka kinibitawng dili kontento kung pilay suhulan karong mga panahuna. Pero at least doon ay usbaw, no? Ang uban gani, pilaray swildo, magamay ragyod, no? So, dire, sa tuwa sa Zamboanga Peninsula, adun ay pagsaka, gikan sa 500, nyadto na sa 1,000 pesos, no? Kini ang gipagula sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, kon RTWPB kagahapon nila kini gipagula kabagtig kabalkadas no ang bag-o nga wage minimum alang sa tuang mga katabang sa panimalay. Good morning sa tuang mga katabang sa panimalay. Hinaot pa unta nga masayod mo or naminaw mo karon aron mo nga masayod kun pila ba ang inyohang angayan nga madawat nga suhulan ilabi na kuno galing nabutang mo sa first class municipalities or first class or chartered cities, no? Chartered cities or first class municipalities kaya giingon pa nga mukabat na sa 6,000 pesos ang madawat ninyo nga suhulan matag bulan. Okay? Apil na nini ang first class sa municipalities sa Sulu province. Oh, apil na niining 6,000 pesos ang inyohang sweldo matag bulan. Domestic workers or kasambahay sa Zamboanga Peninsula. Epektibo ni siya karong Mayo 20 kabagtig kabalkadas ang uminto nga suhulan alang sa tuang mga katabang sa panimalay. So ang tawon manigingon nga kamo pong mga nagpaminaw karon, no? Panggaagin niyo na ang inyohang makatabang sa panimalay. Kaya ano man, kanan yung katabang sa panimalay, mo man na inyohang nahimong katambayayong maitig lihok, no? Sa inyohang sa gibuhaton sa mga panimalay, maitig laba, maitig luto, maitig limpyo, maitig bantay sa inyong mga anak, or unsa pa, di ba? So, unsa inyohang reaction ni ini? Aning bahin ining uminto no nga suhulan kabagtig kabalkadas katong mga dili first class municipalities no dili first class

0: nga municipalities kay ang inyohang madawat nga suhulan is sa 5,500 pesos. Muna ang inyohang madawat nga suhulan alang niadtong dili first class municipalities or chartered cities, no? So at least ba masayod mo kung pila na inyohang nga suhulan, di ba? Kay giyawag usab ang tanan nga mga katabang sa panimalay nga kung ugaling dili kaabot ang inyohang nga sweldo, no? Sa gikatakda sa dole, pwede mo nga mudangop sa ilaha aron nga itaho kabagtig balgadas nga dili sakto ang suhulan, no, ang pasuhol sa inyohang mga employer. Sa mga employer, kay inyohang man ang kagustuhan nga mangita mo katabang sa panimalay, ihatag kung unsay angayang madawat sa inyohang mga katabang. Ayaw kalimot ha, nga dapat isip katabang sa panimalay, doon na mo'y SSS, PhilHealth, o Pag-ibig. Di ba? Kanang tulo, mag-uban gid na. Dili pwede nga aduna matutpay contribution sa SSS o PhilHealth, pero wala sa Pag-ibig. Or else, dili gud pwede, sa laktod nga pagkasulte, dili pwede, nga kanang dunay dili mahulugan ng tulo kabagtig kabalkadas. No? Kay mao gud nay pinaka-importante isip mga empleyado nga kinahanglan aduna mo SSS, Pag-ibig ug PhilHealth, no? So bisan pa og maingon tag wala nay bayronon karon kisaga duna nay mga libre nga kining yakap program pag usa pa nga programa sa kining atoang Department of Health sa tung gobyerno ning napabagyapon ang malasakit center, oh? To dili gihapon ang ayan nga dili ninyo hulugan ang PhilHealth, Pag-ibig or kining SSS, okay? Kay pwede gid mo nga mapasakaan og kaso kabagtig kabalkadas siya. So atong tanawon, no, kay at kining diri sa Pagadian City, jo taas-taas naman gid og kining sweldo ang ato ang mga kasambahay, di ba? Ang uban gani kay dili mo sugot, dili mo trabaho kun dili libre tanan. Libreng pagkaon, di ba? Leon STN pa ka, libre ang imuhang gamit sa kining imong personal nga gamit, di ba? Naingon ana nga mga kuan, kinibitaw nga employer nga gihata gayod sa tanan ang kining kaayuhan na saktong benefits alang sa ilang mga empleyado. Samot na to mga employer nga wala nila giisip ang ilang mga empleyado nga laing tawo, di ba? Kaya doon naman mga employer kabagtig kabalkadas nga ang ilahang mga trabahante, ilahang giisip nga ilahang pamilya, di ba? Kini mo'y sakto, nagingon, kini mo'y sakto nga kining mentalidad sa tawo. Na kini bitaw nga kung ugaling, ano na kay trabahante, ayaw isipa nga trabahante lang ni muna or lain ng tawo, di ba? Mas maayo pa ngayon mo nang isipon nga imong pamilya tungod kay kundili tungod nila, no? Dili mahimong limpyo ang imuha nga panimalay, gawas lang na ito kung ugaling makabaton ka o katabang sa panimalay nga damak. O, di ba? Or is katong katabang sa panimalay nga tapulan. O, pero katabi ito mga tarong, mga kugihan ng mga katabang sa panimalay. O, mas maayo pa nga inyuhan na sila nga kining itratar nga isip pamilya. Dili laing tao kabagtig kabalkadas, di ba? O, maginay pinakanindot alang na itong mga employer nga ingon ana ang mentalidad. Pero lagi, sa mga good po, di po na ito ma-question, no? Doon yung mga employer, doon yung mga amo nga lahi yun og tinagdan sa ilang makatabang. Samot na lagi kung ugaling tapulan, damak, oh, di ba? Amo ray bantayan, pag lakaw sa amo, mura na ang katabang kay mura nag-amo sa kining mura nag-tag-iag panimalay. Oh, di ba na ingon na ang mga mentalidad po sa makatabang? Muna nga usahay, di po nato gid ma-question ang mga ubang employer kabagtig kabalkadas, di ba? Alas sa 6:22 natong oras. Oh, so huwag sa dole ha. Sa tanan ng mga employers nga kun unsa man ugaling ang bag-ong wage, ang minimum wage alang sa tuang mga katabang, ihatag na kay luoy pud sila. Maing buntag di ay ni Norman Lamit diha sa Iba Zambales sa Transpower Corporation Manila. Good morning. Kumusta ang imuhang lugar karon? Good morning po ni Mercy Lapinig diha sa Lantian Labangan. Madam Malu, maing buntag dawa. Nori Amorganda, good morning usab. Og lakip na maing buntag no sa tanan nga nagpaminaw. Good morning pod ni Kisamanisya. Jingjing Heroila Larazan, maing buntag diha sa Capitol Bazar Pagadian. Vanex Abamunga, good morning usab kaninyo. Oh, matod pa diri sa text kabagti kabalkadas nga do natin nadawat nga text diri. Gamaya ra pug sweldo sa kasambahay oy. Dili ba ya lali magtrabaho? Nagiingon nga kung dili ka kuan, kung dili ka kung usa ka katabang sa panimalay, dayon gigamayan ka sa sweldo. Di ayaw na lang pagpanarbaho, di ba? Ayaw naman na kasimple. No. Kung gagamayan ka sa sweldo, di ayaw na pagpanarbaho. Paabot na lang kung hatagan ka o hinabang sa gobyerno. Sa muka, oy. Di ba? May na lang gani, kaya doon ay musweldo, muhatag o sweldo sa imuha. Noon ka nga wala'y muhatag sweldo sa imuha, di ba? Ano na kabagdi kabalkadas. Basta usan na kita kumaingon sa inyo, ha? No? Sa tanan nga mga nagtrabaho, kung galing sa inyuhang lantaw nga lagi, no, gipatay-patay na inyong tama na inyong lawas sa pagtrabaho pero inyong sweldo kay gamay ra gihapon, usba! Oh, magtrabaho kayo nang naaayon or naangkop sa iyong sweldo. Radio, kung bukat sa inyong... diba? Samuka kayo, oy. Oh. Kaya na ni mga kalakiha, kumingon mo gamay ang sweldo, kung ugaling nangita, karon panahon na magpasalamat na lang ta sa Ginoo, no, nga bahala o kining dili kayo dagkog sweldo, importante doon na tayo, kung saman, madawat ka na bulan. Noon ka nga, magpaabot ka, kung hangtod ka no sa kahatagan o hinabang sa gobyerno, kanamoy dakong kaning kaulawon, kabagdi kabalkadas, o niya human, baskog kagpanlawas, dili ka baldado, di ba? Mulagi niya akong giingon, no? Muna ako yung kabagdig kabalgada, sa kitang mga Pinoy, nagiusahay mo daw, magawas gina to ang mga batasan, nga dili makontento kung na pila man galing madawat ang atong sweldo. Ano man, tungod kay di man takabalo mo budget. Radio. Tungod kay kung makabaton tao kwarta, mura man tao ga mga sikinsang datua. Napay batasan na itong mga Pinoy, basin wala, magpakanaa. Radio. Di ang resulta, kabag di kabalkadas, ang sweldo, dili in town paigo, kay igo ra bayad sa utang. No? Napagani usahay, nagka-short, nagtaman, inigdawat sa sweldo, wala kay mabilin, kay tuwa na largo sa utang. Radio. Mauna nga, kisa may nakahatag o gakuan, problema sa tuwa. No? Kita mismo sa itong kaugalingon. Kaya kung ugaling, kita nga mismo sa itong kaugalingon, kabalo lang itong budget sa itong kwarta, sa itong sweldo, kabag di kabalkadas, dili ta magpatakag palit kay palit, maskin o dili panginahanglan o na ang atong sweldo paigo, rabayapod. Kung dili man galing paigo, pero at least gamay na lang ang imuhang apun-unon. No? Ana ra na kabag di kabalkadas, nun ka ni atong mga walay madawat nga, kining binulan. Mating-mating nga lang bitaw tano. Doon ay mga, imang ikumparar ba? Tanaw na to ha. Huwag ba siyan? Ang mga mag-uuma. Nga nung dili man kita makadungog sa mga mag-uuma nga magsig, magulbol, nga gamay kayo sila o kining dili paigo ang ilang income. Tungod kay ang atong mga mag-uuma, ang atong mga matawag taog anaas sa poorest of the poor, gibudget nilang tama ng ilahang kwarta kung paunsa paigo ang ilahang makonsumo. Ano ba ilahang ma-income? Pero kita manggong nga doon ay mga trabaho, usahay lagi masubraan, parcel kay parcel, order dito. Sa kunang giingon, usahay mahimutang one day millionaire, murag si kinsang datua. Mauna nga digyod kaigo atong sweldo, kabagtig, kabalkadas, oy bato-bato sa langit, tamaan, bukol. Sa pagbalik, nagang pangilisgutanan, dres na itong pagpanaguban, ang bagtingan sa katawahan, alas 6:27.
1: Laban sa katawhan mo dapig sa kamatuoran pagtingan sa katatawhan.
2: oras. Hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Uy! Kain na!

0: Mag-savor sulit po sa Grills All Day para ang mapusukera.
1: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, ikakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko. Pabili ako ulit, paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga, ako ah. Maganda nga.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Set Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Dagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 45 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, turok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
10: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga, Pinin.

0: Virginia.
1: Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, eh mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdang panahon. Para sa katagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis, sa tamang oras, para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.
2: Mula bang sa katauhan, mudapig sa kamag-uuran, pagdilan sa katatauhan.
3: Alas ay sa 33 sa oras gawag ni Gabalgadas, balik tayo sa pagpanaguban ang bagtingan sa katauhan ng Sibian paghihapon sa Radyo Bagting sa VLFM. Ang ato ang programa sa kanunay na baga sa Camp Health Multispecialty nga nahimuta nga CNS ubay-ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adun ng mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adun sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos la sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology, sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology, sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o sa Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alas dogang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext, cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Radio Magbating. Alas 6:34 na itong oras, Kabagdig Gabalgadas. Sa karong mga oras na itong ipabati niya kaninyo, ang pamahayag sa ito ang Department of Migrant Workers Regional Director nga si RD Gay Irish Tangkalagan, Kabagdig Gabalgadas, sa atol sa tubtong ka nakalabayng adlaw sa pagsaulog sa Labor Day nga tuang nakuhaan og pakighinabi no kauban sa media tungod kay si Dr. Tangkalagan o si Director Tangkalagan manggod is talagsa gid nato sila nga mahimamat diri sa mga media no tungod usab kay daghan manggod taw ni siya ga mga gyasikaso nga trabaho kasi regional director og atuang nahinabi kun usabay mga programa nga nakaandam sa ilang buhatan alang sa tuang mga OFWs nga diin na napugo sa pag-uli gumika sa nagpadayon nga kagubot sa Middle East. Paglakip na usab, pila na ang kinatibukan nga mga OFWs sa Tibuok Rehiyon 9 ang nakapauli Kabagtig Gabalgadas. Aniya ang pamahayag ni Regional Director Tangkalagan sa DMW.
2: Laban sa katauhan, mudapig sa kamag-uuran, pagdilan sa katatauhan.
4: Naanay mga OFWs from Middle East na affected sa Middle East conflict na nakauli na diri sa ato ang region. So, as of yesterday, we have 130 OFWs na nakauli na sa ilahang mga residents. And for Zamboanga del Sur, we only have 17 nga mga OFWs na pwede natong moingon na distressed because of the recent conflict in the Middle East. So because of that, naatay inisyatibo naghihimo from our Secretary Hans Leo J. Cacdac, of course, through the instruction of our President na mag-come up to with our national reintegration network a group of government agencies who will actually serve and assist the coming returning OFWs na affected sa Middle East conflict. So because of that, nami diri karon in partnership with Dole as our co-chairperson sa pag-implement or pag-conduct sa first ever National Reintegration Network Fair here in Pagadian City. Actually, we have 4 venues. We have in Zamboanga City as the main venue, and then second is Pagadian. We also have in Ipil, and we also have in Dipolog City. Kaya nga no, dili ra man sa isa ka lugar ang mga OFWs nato. So around the region, including Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi na ay mga OFWs. That's why after this May 1 celebration, we will also be going to Sulu and Bungaw to also extend our assistance to the OFWs affected by the Middle East crisis.
0: Ma'am, siya ihatag ninyo, ma'am?
4: For Department of Migrant Workers alone, sir, no? Dito pa sila, nag-profiling pa lang sa ilahang name para makauli sila sa repatriation process na anay worth of $200,000 na ginahatag sa ilaha. Dili $200,000, sorry, it's $200. So it's equivalent to 11,000 to 12,000 in pesos.
0: Dito pa sila.
4: Then pag abot nila diri, sa naiya pa lang, na anay 10,000 pesos na ihatag po sa ilaha ang DMW, that is excluded pa sa mga assistance na ihatag po sa OWA. OWA is actually an attached agency of DMW. And then pag abot diri sa region, diri na ang mga series of assistance na pwede ihatag sa ilaha sa different, the 16 agencies na mag-assist sa ilaha. For Department of Migrant Workers, of course, na-addiha ang psychosocial counseling, legal assistance if ever na ay mga violation of contract or wala nakahatag og sweldo ang mga employer sa ilaha, we will assist that. And we also this livelihood program na ihatag sa ilaha, we in partnership of course with TTI and TESDA na sila ang maghatag og skills training and business training, and then kami ang sa financial assistance. So later on this afternoon, we will also be releasing financial assistance to katong mga nagsakit na mga OFWs na gikan sa Middle East. Niuli na sila diri, and we will be granting them 75,000 worth of financial assistance through the Action Fund. Actually, since gahapon, niadto nami sa mga munisipyo kanang dili gyud ka lakaw or kanang financial, medically challenged na gyud sila. So kami na ang niadto sa mga munisipyo para mag-home visit na gyud ni sa ilaha. Ang mga kaya pa man mulakaw, na sila diri karon this afternoon to receive their 75,000 Action Fund assistance.
5: Sila pa kabuok, ma'am, ang makareceive karon sa ilaha?
4: Karon 10 sila kabuok diri because the others na hatag na namo. Kami na ang niadto sa mga balay nila, sa mga residents nila, since dili sila kalakaw, and others na stroke and na operahan sa head, na tumor, and others.
2: Mula man sa katauhan, mudapig sa kamaguuran, pagbibigyan sa katatauhan.
3: Alas 6:40 na itong oras, kabag ni Gabalgada, sa mautoy pamahayag ni Regional Director Tangkalagan na ato sa pagpakikinabi sa media nga ito kaniya, no, kay talagsaon rin kini si Director Tangkalagan na madakpag media dili sa Zamboanga City or Pagadian City, tungod lagi kay sa kabisin niya nga ito sa Zamboanga City, kabag ni Gabalgada, sa pamaging buhaton na muna nga palingkamutan in town nga mahinabi sa media kaniya itong nakalabay ng adlaw. So, 100 kapin, no? Sa mga OFWs ang nakauli na diri sa Zamboanga Peninsula o padayon ng ilahang pagpaningkamot kabag ni Gabalgada nga mahatagan o hinabang ang katong mga apektado ng mga OFWs, no, aron usab nga kini adunay magamit sila nga pagsugod sa panginabuhian na gani ato usab na lakbitan og pangutana si Director Tangkalagan na kuno sa mga programa sa ilaha nga buhatan o galing ang usa ka OFWs nga desidido nang dili na mubalik trabong trabaho sa abroad, no? Kana bitaw nga gusto na lamang niya nga diri na gyud siya manginabuhi kauban ang iyang pamilya. Kinado na matod pa yung mga programa ang buhatan o ang gobyerno alang sa mga OFWs nga nakadesider na nga mupauli na lamang gayon aron nga diri mapuyo o diri magtrabaho pinagi sa paghatag og livelihood assistance kabag tigibulkadas o livelihood trainings. Sa inguna na ang gibuhat sa tuang ahensya sa DMW o gani, no? Dili lamang ang ilahang buhatan, muhatag o gahinabang tungod kay lakip na usab nini ang atong OWA. Muna, ang usas mga mayayong himahinungdanon nga buhaton sa mga OFWs karon nga mahimo gid mong active member kanunay sa OWA. Kaya ang OWA po, dako po ding tabang, no? Dako po ding tabang kabag tigabalkadas. Kaya doon ay programa ang OWA nga scholarship grants, no? Alang sa inyong mga dependents. Ano galing, doon na may mga anak nga nag-skwilag kulihiyo. So, ingon na ang mga mayong tag-privilege no, sa tuwang mga OFWs. Ihatagan gayon og pag-ila sa tuwang gobyerno, kabagting o kabulkadas ang ilang kahago dito sa ubang nasun. Radio Magbating! Alas 6.42 na itong oras. O atuang doon na tayo nadawat nga reklamo. Salamat. Good morning, D.I. Sa tuwang nadawat nga reklamo. Ako gipaning kamutan nga makakuha og number sa usa ka kooperatiba diri sa Zamboanga del Sur kabag tigkabulkadas. Dila na to sa nihinganlan kung noon sa niya nga kooperatiba. Pero at least ba kung ugaling doon na may naminaw karon no nga kining kooperatiba no kining co-op insya co-op ba or kooperatiba kabag tigkabulkadas mahitungod sa iyaha nga claims no nga matud pa ang hato gani hagi to gisend nimo na aki, ikaw to ga send gabi na nara ang yaha nga reklamo mangod kabagtig kabalkadas no kay adunay usa ka kooperatiba diri sa Zamboanga del Sur nga nasagmuyo in tawon ang kining kabanay bahin sa tungod kay namatay matud pa ang iyang igsuon ni ato pang first week of January no. First week sa January, namatay ang igsuon, pero hangtod karon wala pa gid in town nila nakuha ang ilahang claim. So, sa usa ka kooperatiba, kundiin na miyembro ang iyang igsuon, tungod kay daghan og requirements, no? Apan ilaha matutpang gi-comply ang requirements, sasama na lamang sa SPA kon na special power of attorney, kay lagi, dili man makakuha ang dependent sa iyang igsuon nga kining anak. Muna nga ilahang gipaning kamutan nga makomply matud pa ang gipangayo nga kining special power of attorney. Dayon pagkahuman matud pa niya mao gidala sa kuang magulang babae kay ang namatay magulang ako nga lalaki dugay nadala ang SPA tungod kay dili dayon maabtan ang abogado kay beneficiary nga iyang anak dili man makakuha mao nagkinahanglan og SPA nga pinirmahan sa beneficiary. Pag-abot matod pa sa office, gidawat nila o nagkinahanglan na po og barangay certificate sa asawa nga namatay at tong 2021 tungod sa COVID. Ang igingon matod pa niya nga nung nalang gidungan ang requirements nga layo matod pa silag process taga Malabang, Lanao del Sur, Kaloy po din tawon. Maglisod og sakay, dako ang pamilite tungod kay layo. Then dili gilayon makabalit or makabalik. So, atong gipaningkamutan nga to ang makuha or makontak ang kinsabay matawag tani og manager sa usa ka kooperatiba diri sa Zamboanga del Sur, no? Mahitungod nining reklamo kabag ti kabalkadas nga gipadangat diri sa tong sibyaan nga kaniadto pang first week of January, no? Nga namatay ang iyahang igsuon kon ang miyembro apan hangtod karon wala gyud gihapon nila nakuha ang claims kabag tigkabalkadas tungod lagi kay daghan og ang mga requisitos or ang mga requirements gitagi-tagi og pangayo wa na lang giusa mura po ni siya og estilo sa BIR. Radio Magbating. Inani pag estilo ang BIR nga dunay requirements tagi-tagihon dili usahon. Ang ang point diri kabag tigkabalkadas no is nganong wala naman lang giusa kun unsay requirements, di ba? Aron unta nga dili na magbalik-balik ang kini nga mo comply sa requirements nga gipangayo. Muna yung nakabahong, kuan ba? Nakadili maayong imahe sa uban nga kooperatiba Kabagtig Kabalkadas. Kinibitong ang ilahang gihuna-huna, ang ilaha lang kaayuhan, wala lang gihuna-huna ang kining kaayuhan usab sa ilahang mga miyembro. Radio. Diba? Watay gihingan lang din nga kooperatiba ha. Muna gipaningkamutan na to, nga tuwani nga makuha Kabagtig Kabalkadas ang ilang habig. Kung unsa ba'y kulang, iya nga kining reklamo, is mao lamang unta, no, kung unsa manugaling ang mga requirements, usaha. Dili kay magpabalik-balik sa mutna nga dili sila taga-diris at tuwa sa Zamboanga del Sur. No? Ang at kining ning reklamo, nagpadangat sa iyahang reklamo, nagpakitabang, kay taga-Malabang in town ni Lanao, Kabagtig Kabalkadas. Kanya ka, to think ba, pilay plite karong panahuna. Radio. Ikaduha pa, kato, nato pamanday ning first week sa January na matay o nahitabo niya hangtod karon kay wa pa gyud in tao nakuha nila ang claims. Radio magbating. Unsa pa bay paabuton kaluton tong patay dadon diya sa inyong opisina? Radio magbating. Kastilan. No? So maluoy po din tao na itong mga kooperatiba nga nagpaminaw karon. Sige mo panginganyo nga pamiyembro mo sa amua kay bagabula-bula lang ba sa uban ng mga empleyado kay nindot ang mga benefits, nindot ang amuang muna inyo makuha kung panahon ano lang yung makadani ba? Kaya sa higayon nga magpamiyembro sa inyo ha, pag ang inyo nga miyembro aduna na ituyo inyo ha nang dili na ninyo kinibitaw nga ihatag diha-diha dayon daghan pa kayo mog agian nga mga requirements or else inyo ha pag itagi-tagi hangtod nga unsa man eh mabutang sa kalimot. Radio dili unta taingon ani ha o mga kooperatiba nga nagpaminaw karon unta inyo hang i-double check diana kun basin unta obviously nana pud inyo ha mga palisiya ba no basin nana pud ang inyo mga palisiya nga may lang mo manginganyo og mga magpamiyembro sa inyo ha. Din panahon nga aduna na yung mga gusto nga mo claim sa dili na lisod-lisuro na ninyo para inyuhan ng itagi-tagi ang paghatag o mga requirements o yatanawa in tao ninyo kung tagaasa in tao ng mukuha unta sa claims. Radio magbating. Looy po din tao na yung nagpakitabang kapat Kabagtig Kabalkadas, no? Munigin yun nga ang iyaha nga gipaning kamuta ba ilahang tanik kay magamit unta nila ning claims, no? Kaya yung sapilay madawat nila enta matamakatabang karong panahon ng apike o oh, may lang talaga yung dakong ikatabang. Diba? Parang pangutana, Kabagtig Kabalkadas, kung kanunay lang ingon anion, nga mura bitaw o lisod-lisuron yun kanunay ang mga miyembro, murag matagman mo. Diba? Mabot sa point hinoon, nga katong inyuhang mga miyembro nga nakakaon o tagam sa inyuha, musulti to nga to sa uban, ang resulta, di na hinoon, mugamay na hinoon ang inyuhang mga miyembro Kabagtig Kabalkadas, di ba? Morbag ini usahay nga kuan kining problema nato. Mao na nga hangyo lang, no? Nga kuno galing aduna mo mga requirements usaha, no? Ma'am or sir, mao ni inyong requirements nga buhaton, bla bla bla, aron makuha nyo ni nga claims, di ba? Di kay makuha ang usa pag submit, ay sir, napadi ay, di ba? Naingon ana giday, ambot na lang. So, atong usbon ha, ang tuang mga nadunay kooperatiba no diri sa Zamboanga del Sur nga kuno galing adunay usa ka individual no nga so, miyembro ninyo nga namatay o nya pagkahuman og usay mga requirements pananglitan aron nga makuha niya iyahang kining benefits no, saban ninyo ang mga kasabutan di ana no so usaha na lang na ang requirements. For example, kung ang inyuhang kining ang mo-claim kay iyahang kabanay, ihatag kung unsay kining gikinahanglan ninyo nga requirements aron nga makuha ang iyahang claims, di ba? O iyaha ba ka mismo nga asawa or anak, hatagi og sakto nga mga requirements, di ba? Aron nga ma-comply dayon nila Kabagtig Kabalkadas, no? Dili kay ingon ani o ninyo ang resulta Kabagtig Kabalkadas makaingon ta nga anong kinahanglan pa man lisod-lisuron no nga sa panahon sa pagpamiyembro dali ra man lagi kaayo wala may ingon nga daghag mga kining kote nga mga requirements di ba mo ni ang makaingon ta makasaway ta usahay Kabagtig Kabalkadas sa uban nga mga kini bitaw nga maingon taog negosyo mo kun negosyante ra gihapon ni sina di ba ingon ani ba mga kooperatiba or else mga nagadaiya nga mga negosyo no makasaway ta usahay nga naman tungod kay panahon nga sila nagkinahanglan sa imuha ah, wala oy di ba gamay ra kayog requirements wala gyoy dili gyud pinikito pero sa higayon nga adu ikaw na yung magkinahanglan tuan na lisod-lisuro na kagtaman pagka na naghanag requirements ng kinahanglan and plus dili pag yun usahon tanan and to think ha dili baya lalim nga kinibitong magkuha kag requirements karon mabalik na po kay magkuha na po kutro mas maayo pa to di ba mahintag wa kay trabaho kay murag dali ra nimo makomply nya guna kay trabaho so ang resulta kabag di kabalkadas dili gyud nimo dayon mabalik no. So may managod nga usahon ninyo daan na daan sa inyong mga requirements aron nga usa ka adlaw makuha na sa pag-process kung kinsa man ugaling ang mukuha ni amo proseso ni ana no. So mo lang nakabagdig gabalgadas nangayon ta na siya pakitabang bahin sa or pagpaklaro man lang no. So muna nga nakiga nangayo ta og kuan ani tagabi pa ko nangayo nangita og kining contact sa ilahang nga manager wala man gyud intawi makahatag no kun si kinsa man ugaling ang kuan manager aning kooperatibaha aron nga ato makuhaan og habig kabagtig kabalkadas no bahin ni ini nga kining atong nadawat nga reklamo diri sa Bian. So layo-layo man gud ning kuan kining kooperatiba no. Kung diri pa lang ni Spagadian City, magdali ra. So, ato pa ning kamutan, no? Kamurag na ni sila'y branch diri sa Spagadian, ato ang paning kamutan, ha? Nga, kuan? Makuha, makita na to ang ilahang branch diri sa Spagadian, aron nga sila'y mutpahibalo dito sa ilahang main, no? Kaya ang main manggod ni ini is wala diri sa Spagadian. Pero sako pragyapon sa Buanga del Sur man yata. Basta kay ako lang ikuan ma'am nga kung makuha na ko ang harapit ang branch dito sa Pagadian ato aning mahatagan og dinalian nga kining pagpatubag bahin ining imong reklamo no. Kay aron na pod nga may na lang pod ba magamit ninyo kuno pila man ang makuha ninyo kabag tigabalkadas sa ay sana sa bigas bahin o sa matutpag ikasama tag tulo ka Pilipino adunay chronic kidney disease matutpag kini sa Department of Health. Mao nga nagpahinumdam ang Department of Health sa publiko nga mag-amping batok sa chronic kidney disease o sakit sa bato. Humani gawa sa datos nga gibanaban ang 36% sa mga Pilipino o usa sa matag tulo ka individual ang apektado niini katong mga hilig og parat o kusog moinom. Sigon sa DOH ang chronic kidney disease o sa kondisyon kung diin na inanay nga nihina ay nihinay ang pagganas bato kapag nagbalkadas giniresulta sa paglisod sa pagtangtang sa hugaw sobrang tubig sa imong lawas. I-apunting sa ahinsya nga mamahimo kini nga muigo no sa bisan kinsa. Sa bisan kinsa pwede mataptan ni ini. Para doon na matutpasab kini mas dako o chance. Ano yung mga sakit sa diabetes, alta presyon, obesity, family history sa sakit sa bato? Ito kusog manigarilyo, muinom, maglilim ng magkahubog. Base sa taho, nikabat sa kapin kung kulang 21 billion pesos ang gigastos sa PhilHealth. Alang sa kapin, 2 kamilyong dialysis claims sa unang unom kabulan sa tuig 2025 lamang. Itawag sa DOH nga ang CKD is a silent killer. Well, wala matutpay sintomas kini. O ingon man, kung mo grabe, mamahimong masinatian ang panghubag sa nawong, kamot o ingon man sa imuhang tiil. O lakip na ang anunay nga pagpangihi, labi na sa matag gabi. O mawadaan ka ganas pagkaon o ingon man na maglisod ka sa paginhawa. Isip pagpaamping, agni sa DOH ang publiko nga kinahanglan, kunhuran ng pagkaon sa mga ultra-processed foods, tagas-ugasin, asukal, ugman, preservatives. Tabagan usab ba ang regular nga paginabog tubig, pag-exercise o paglikay sa bisyo aron nga magpabiling himsog. O muna kabag di kabalkadas. Buena, muna ko yung oras. Salamat kasi pagpakikuban. Hangtod na lamang, wapong adlaw, dala sa tulumanon ang bagdingan sa katawan, dala sa 6:56.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-brava isiha.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, boy, boy. Hindi yes. Ako nagpapalipit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
3: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko soba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Rock, rock.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting! Balita!

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdan lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Martes, pizza 5, bulan sa Mayo, tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan. Ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News o sa Radio Bagting Entertainment. Lakip na usab nga mamonitor kita sa Radio Bagting Mobile Application.
0: BBC Bagting Balita. BBC Headlines.
1: Luhan sa balitang lokal, dugang suhulan sa mga katabang sa Panimalay, ipatuman karong abulana.
2: Nadiwa ng Pangulo sa Pagadian ni Ingam og 52,572 ato sa pagsaulog sa ika-124th nga Labor Day.
1: Local Health Insurance Office Head, may pasabot kung unsa ang YACA program ilalom sa PhilHealth.
2: Sa unuhan sa balitang regional, 23 ka friends rescued na kanawat og ayuda og welding equipment pinagi sa iklip dito sa Valencia City, Bukidnon.
1: Madre de pamilya patay human gipusil sa kaugalingong uyuan.
2: Sa mga balita sa kaunuhan, ni katang nga post sa social media bahin sa libreng aircon sa 4-piece beneficiaries, fake news o ginama lamang sa AI sigon sa DSWD.
1: ICC o Vera file sa magtinabangay sa kampanya batok sa fake news.
2: Sa mga balita sa gawas sa nasud, kapin sa 150 ka pasahero na stranded gumigad sa hantavirus outbreak sa luxury cruise ship.
1: Pilipinas posibleng makapahimulo sa unang $10 billion Japan oil support.
2: Sa balitang negosyo, oil price hike tungo sa Middle East War. Gilauman nga mulungdan hangtod sa katapusan sa tuig 2026 sigon sa DOE.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Ivan Anisimov daog sa stage 4 sa MPTC Tour of Luzon 2026 sa LCW-UAA Cycle.
2: Sa balita sa Gamesong sa Panlawas, sa DOH, ZPCHD, nagpahigayon o consultative meeting alas sa CVD con DM Coordinator sa Zamboanga City.
1: Siyamtang sa nasayod ka ba corner gingong estilo sa pinasahing matang sa pagpalagpot sa empleyado, makaplagan sa Sony o guban pang Japanese company?
2: Samtang sa balitang showbiz, Bea Windorsky gikoronahan ni isip Miss Universe Philippines.
1: O kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga. Mga kabagting o kabalkada, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita, alas 7. Hatod usab ka nato sa Pagadian Junior College.
0: BBC Bagting Balita.
3: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Ug karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Itang ipatuman na sugod Mayo 20, 2026 ang dugang suhulan alang sa mga katabang sa panimalay na mukabat og 500 pesos ngadto na sa 1,000 ka peso sa base kini sa wage order nga giaprubahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB Region 9. Sumala sa Dole Region 9 tumong sa gipatumang aumento nga suhulan aron matabangan ang mga katabang sa panimalay at ubang sa nagkataas nga presyo sa mga palaliton. Hinungdan nga gidasig ang tanang mga employer nga sundon ang bagong wage order aron masiguro ang saktong bayad o proteksyon sa mga kasambahay.
2: Sa laing detalye sa balitang lokal, nagbabungahon ang kadiwa ng Pangulo nga kalihukan sa Plaza Luz, Pagadian City isip kabahin sa pagsaulog sa ika-124 nga Labor Day. Diin naka-generate kini og kinatibuk ang 52,572 pesos nga halin. Nikabot sa 28 ka-exhibitors ang miapil nga nagdala og nagkalain laing preskong produktong agrikultural ug ubang baligya. Diin ang maong inisyatibo naghatag og oportunidad sa direkta nga koneksyon tali sa mga producer og mga mamalitay nga nakatabang usab sa pagpaubos sa presyo sa mga palaliton. Dugang pa, 48 ka mga trabahante ang nainganyo sa kalihukan. Sila ang mga benepisyaryo sa programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged or displaced workers kung tupad sa Department of Labor and Employment Condole diin nakadawat sila og sweldo samtang nagtrabaho sa maong event. Ang ganiwa ng Pangulo ng silbing plataforma aron mapaligo ng lokal ng ekonomiya samtang gisuportahan ang panginabuhian og kahimtang sa mga mamumuo.
1: Katapusang detalye sa balitang lokal, gipasabot sa PhilHealth nga ang yakap o gitawag nga yaman ng kalusugan programa. Mao ang bagong gipalapad nga programa nga kanhi konsulta programa. Din kini maghatag og libreng primary care services o outpatient services ngadto sa mga miyembro lakip ang mga dependensya. Gikinahanglan lamang nga dunay PhilHealth identification number o na PIN ang magpamiyembro bisan pa man og in active na. Magpa-assign kung asa nga yaka provider komportable ay haipahigayon ang first patient encounter kon FPE. Ilalom sa mga programa, makabinipiso ang mga miyembro sa libreng konsultasyon sa mga accredited clinics o yaka providers. Atong paminaon karon ang pamahayag ni LHIO Zamboanga del Sur Head Arnel Corpus kabahin sa yaka program.
4: Ang yaka program na ito, usag yun diha, is outpatient man siya, no? Una is consultation. So once nga ma-assign na ka, kay di manis pong sanay kung asa ka gusto, iba man ang choice, no? Kung asa ka gusto nga yakap clinic magpa-assign. So after ka ma-assign na, i-profile ka sa clinic, i-consulta ka sa doktor, ikuha ka laboratory, kung say recommendation sa doktor nga laboratory nga di ba po pwede kabuot kung sa itong gusto. Kaya doktor may na-discretion nga kung sa yung laboratory ay muhang ay perform sa muha. Then pag naman na ang atong tambal.
0: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita. BBC, Balitang Regional.
2: Dakanawat og pinansyal nga tabang og panginabuhian ang 23 ka friends rescued kun former rebels ubos sa enhanced comprehensive local integration program kun Iglipa. Gagipaygayon sa TESDA sa Valencia City, Bukidnon. Ang mga benepisyaryo mao ang mga ning graduate sa shielded metal arc welding kun SMAW NC1 program nga nagtumong sa paghatag og technical nga kahanas alang sa trabaho og reintegrasyon sa komunidad. Matag usa kanila dakanawat og 6,000 pesos nga allowance og welding machine gikan sa TESDA aron masuportahan ang ilang panginabuhian.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, patay diha-diha gilayon ang usa ka amahan human gipusil sa iyang kaugalingong uyuan dito sa sitio Bidik, Barangay Tapian, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, Mayo 3, 2.

0: ang gitawag nga LNG o na clear energy. Lakip na ang pagpalapad sa mga proyekto ilalom sa Asia Zero Emission Community kon AZEC. Gatagan usab og pagpaklaro sa gobyerno sa Pilipinas ang kamahinungdanon sa partnership sa Japan aron mapakusog ang energy security labi na nga hinay ang global supply chains tungod sa tension sa Middle East.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
2: Sa nidalia sa balita ni Gosso, gilauman nga mulungtan ang bagsaka sa presyo sa lana tungod sa gubat hangtod sa katapusan sa tuig 2026 sumala sa Department of Energy. Gipasabot ni Rino Abad, Director sa DOE Oil Industry Management Bureau, nga gamay ra o walay mga barko nga nakaagi sa Strait of Hormuz tungod sa estrekto nga pagbabag sa US Navy, bisan pa sa kasamtangang ceasefire tali sa US, Israel ug Iran. Naglaom siya nga ang walay tino nga ceasefire nagpadayon og tugutan ang mga oil tanker nga magaagi aron mas mapaubos ang presyo sa lana. Ang maong balita giabagan sa AB Gadgets pagadian, ang itabang kamo og barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer ug uban pang mga aksesorisa. Ayon na kabala ka available sa AB Gadgets pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets pagadian nag-offer og pautang nga cellphone ug uban pa. Dala lang og valid ID ug down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. Plus nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets. Usabay imong giulat adto na sa AB Gadgets pagadian ananay mo tawo sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at Bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, doula lang ilang mga staffs o kahapwede nga mumessage sa ilang FB account sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na dunay branch sa lungsod sa Aurora, Mulave, Misalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo, sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, lalagip na usab sa Tigbaw. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita. BBC, Sports, balita.
0: Ipakita na usab ni Ivan Anisimov sa LCW UAE Cycle ang iyang kusog human niya makuha ang ikaduhang managsunod nga stage win sa MPTC Tour of Luzon 2026 sa stage 5 nga may gilayon nga 126.7 km. Nagipahigayon sa Tugigaraw City Hall, Cagayan. Ang 26 anyos nga Russian cyclist mitala og oras nga 2:47:25. Pinagi sa usa ka kulbahinam nga mass sprint human sa yugto nga nagsugod sa Santiago City, Isabela. Una na usab nga midaw si Anisimov sa stage 4 nga may gilay-on nga 165.80 km gikan sa Palayan City, Nueva Ecija hangtod sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nungdan nga nagpadayon ang iyang impresibong kampanya sa maong tour. Parihong nitala og oras nga 2:47:25 sila si Ryan Tugawin sa Excellent Nodal Cycling Team og Lee Jong-hun sa Seoul Cycling Team na may sa gilay-on nga 1,821.1 km nga 14 stage race nga gihanyag sa Philippine Sports Commission kaabag ang Philippine Olympic Committee og PHIL Cycling. Ang balita atin kinato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta doon na sila ilang branches sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran, Zamboanga, del Sur.
2: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, nagpahigayon og duha ka adlaw nga consultative meeting ang Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development pinaagi sa cardiovascular disease ug diabetes mellitus sa program alang sa mga provincial ug city coordinators sa Zamboanga City. Tumong sa kalihukan ang pagbalig-on sa kolaborasyon ug pag-align sa mga estratehiya aron mas epektibo nga mapatuman ang programa batok sa cardiovascular diseases ug diabetes sa rehiyon. Giputing usab sa meeting ang operationalization sa proteksyon para sa alta presyon kampanya nga nagtinguha sa pagpauswag sa serbisyo alang sa mga adunay high blood pressure. Pinagi sa diskusyon ug action planning gipakita sa DOH ang padayon nga paningkamot sa pagpalambo sa serbisyong panlawas ug pagsiguro nga ang matag komunidad sa Zamboanga Peninsula makadawat og dekalidad ug accessible nga healthcare ilalom sa prinsipyo nga bawat buhay mahalaga. Ang balita sa game show sa Panlawas, giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadiana. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka espesyalistang mga doktor. Pinanguna ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Ang Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita! Balita!
0: Nasayod ka ba? Alright, dinito sa Nasayod ka ba? Mga kabagting ug kabukada, and of course, bagting 28. Oo na lang daw, aron dali. Aron na. Madali, tani. Katuhan, dili, apan, tuo na lang, aron madali. Nga dunay pinasahing estilo ang kumpanyang Sony o uban pang Japanese company sa pagpalagpot og empleyado. Nasayod ka ba nga kining maong mga kumpanya, doon na sila gitawag nga Uwada Shibuya o Banishment Rooms. Kay dito nila ipangbalhin ang sobrang empleyado o hatagan sa mga dili masabot nga trabaho o hatagan na sila gawalay kapuslanan nga mga sugo. Hangtod moabot ang punto nga magpundo ka sa maong lawak, walay gibuhat kay tumong nini nga mag-uol ang empleyado o ma-bored hangtod ma-depress o di ba kaha mag-uol o ma-broken hearted. Maoday po nilang style. Nasayod ka ba nga sa ingon nga pamaagi makahinuklog ang empleyado nga daw wala na kinikapuslanan o mo-decide na lamang nga muundang sa trabaho. Ampay kini sa kumpanya aron dili nakahatag sa ilang full benefits. O yawan og ingon ani tanang kumpanya. Daghan yung mga empleyado nga matangtang.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. Mga mati o padi, ani ana ang balita, showbiz.
2: Gikoronahan si Bea Milan Wendorsky nga pambato sa La Union isip bag-ong Miss Universe Philippines. Sumaniang gipildi ang 50 ka mga kandidata sa coronation night nga gipahigayon sa SM Mall of Asia Arena. Mibilib kaniya ang mga hurado tungod sa iyang tubag sa question and answer portion. Din iyang gitinguha nga bisan pa sa mga kasagmuyo sa pipila ka Pilipino, nag-og gihapon ang potensyal sa nasud ug angay kining ipasigarbo sa international stage. Iyang gihulipan si former MUPH Atisa Manalo isip pambato sa Pilipinas sa ikaw 50th nga Miss Universe nga pagahimuon sa Puerto Rico.
0: Ang BBC Bagting Balita, La City, mga kabagting magkabukada, tutusab ka na to sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan Pagadian na ginusarang pribadong tulunghaan nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College na doon ay unom ka mga kurso nga gitanyag maukining musunod. BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology kon BSIT, Bachelor of Science in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies kon BIELTS. Pwede ka makapilis mong klase buntagon, hapunan o panggabi, busa ulan ay rason nga dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: Alright, sa laing bahin kabagting kabalkada sa pahibalo na usab no gikan sa NTC Region 9. Ano yung balik-balik ang mga kabagting kabalkada kasi uso na po karon ang mga nag-share no mga scam messages o mga links no nga ipasa-pasa pinagi sa online platform. So, ano na yung mga mensahe nga nagpagkaroon ingon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron makapangilada. So, gihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links. Dili maghatag og personal nga impormasyon o mga one-time password o siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report dayon kung naamoy madawat nga inana nga mga links mga kabagting kabalkada so ubisan unsa nga mga kahandukan nga mga mensahe kadto sa inyong service provider o itaho lamang sa NTC Region 9. Magwatson kitang tanan og mag-amping sa itong mga personal nga impormasyon. Mao kana ang opisyal nga pahibalo gikan sa NTC Region 9 alang sa serbisyo publiko.
0: Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting Entertainment. Lakip na usab sa naglantaw karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Good morning usab sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Lakip na usab sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Impalmado Ginandal Tatsky. Good morning usab ni Aso Abugada and of course si Jaylene Zamora Morris and si Mercy Lapinig. Lakip pa usab nga naglantos ng Facebook Live karon si Wenceslao Lidesma, Ray Cabantac Miras, Troy Mindres ug si Jolly Sarueda. Huwag ito ang mga naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuag.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Ligrazan. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC Bagting, Bagting Balita! Balita! Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man nadapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang mabaligya didto?
6: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
0: Safe ba na ilang mga products?
6: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
0: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
6: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
0: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paharis, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
6: Mag-skin shop na! Kaya imong beauty among priority!
7: Samsung Plus Gold.
8: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon og mga kargado sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayo ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sab mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
11: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Sample Plus Gold.
12: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiil ug akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa mas nagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na. Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
15: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
16: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
17: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
16: Oo. Nigawas buk siya, dabi ka dako, tapos ako siya giga ng

0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold.
1: Ako ba siya gigo na asin manday adto na nabuo?
2: Asin. Okay. Uh-huh. Ya sa karon, usa na gibati nimo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito nang piti ako, tulay ni man pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
3: Oo.
2: Oo.
1: Tikos man ako, maamay ko an sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan nimo tinuod apelyido og taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang paragis Bilabila Herbal Coffee og paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong isulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon. Are you planning
7: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
8: Hardware. Radyo Magbating.
9: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
10: Pulso pagkatauhan. Pulso pagkatauhan. Mga programa sa radyo, kahisgot o butoki sa mga programa sa gobyerno. Kalmanong nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan ng rehimo sa mga opisyal sa atong syudad, inumanusab sa atong probinsya, o kini, pulsuhan sa mga katawan, o karon, aniya, ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan! Pulso sa Katawan! Pulso sa Katawan!
11: Mga kada, kumusta kung may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Martes, Mayo 5, Tuig 2026. Inyo sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan, ni lamang sa nagunang registration sa Dakbayan sa Pagadian. Kininyo mahigala, Elmer Bagets Maghanoy.
12: Sinasab sa Rex Ramotin, mahigala, magigoban ka ninyo sa media oras nga tulumanaw na ang programa. Sa pagino, mahigala, kumusta kung may adlaw ka na itong tanan? Adlaw nga Martes, Pizza 5, bulan sa Mayo, Tuig 2026. Karong adlaw ha, painom-dom sa mga katawhan nga wala pagyod nagaparehistro kadtong magpaabot pag hakoton.
11: Kanindot ni hakot mo, rehistro pud mo kay nagtuo mo nga napa-extension wala na oy. Sa katuig na nilang istorya niya last karong bulan na.
12: Ah, murag ko andi ni siyay. Hakot ko, registration mo.
11: Kaya napailibre nga kaon. Kaya dito, Mas Robinson.
12: Okay, ang Commission on Election, kumelek pagadian ha, pagadian.
11: Pagadian ra.
12: Pag kumelek pagadian, magpahigayon og mall registration. So good, karong adlawa.
11: So, atong balikon ha, Mayo 5, Size, City, 8, 9. Pagadis, Domingo man na, maglabas sila. Pagkapit sa 11, Lunes, ato sila silang opisina, i-plaster nila itong ilang gihimo ng registration. Katong diri sa Robinson. Pagkapit sa 12, balik na pong Robinson. 12, 13, 14, 15, 16. Pagka 17, Domingo na, relax. Balik sila 18, kay last day na nila.
12: Laktod pagkasulti, duha kasi mana o gisa kaadlaw. Ang ilang mall registration diha mismo sa Robinson Pagadian.
11: So magsugod alas 11 sa buntag, kaya alas 10 minat minira mga bre. Alas 11 sa buntag, tamas alas 7 sa gabi. Wala yung may katarungan, yung nga anak, pamugod may trabaho alas 5, niya sirado naman ang kumilek, alas 7 taman. Pero pagkasabado, alas 10 sa buntag, taman rapog alas 6 sa gabi.
12: Kaya kinimanggod mga higala, layon sa nakitakda na nga barangay SK o barangay election karong umaabot nga adlaw kalag-kalag
11: para nga ka mga kalag mamutar
12: mga kalag mamutar po November 2 tuig 2026 at kung nasairan mga higala kay kahong panahon na kuyaw na kayroon kay naghanag kay mga buutan sa barangay.
11: Oh, mga buhutan niya. Kung tanawa ni mo sa barangay, nakritikalit lang kag ila. Hindi hatago ni mo yung tahanan. Sa una, hindi man gani ni mamansin.
12: Magsuroy-suroy naman ni siya.
11: Sugok-sugok mas kalibunan. Kapalayan.
12: Onya, sa habig po sa grupo sa mayor sa syudad, ni mayor sa amin ko mga higala, nanana po sila mga plano po. Kinsay mga mudagan diha, kinsay mga pwedeng mudagan, kinsay mga personalidad nga mudagan sa matag barangay, dili mismo sa Pagadian kay di mo gini kalilong na, mo gini grupo-grupo.
11: O niya, sa atong matanaw mong God, ang mga sensitive nga barangay, kaning Tiguma, Kawit, Tuburan, apil pa ganin yung Balangasan.
12: Okay. May ngayon ta mga higala nga ang barangay non-partisan, papel mo na, boot-boot mo na. So, matailangan mga higala, ipabati na to ang interviews media ni Pagadian City Mayor Samik.
3: Naghan magkud ka ayong nangutana, giyon, no? Bahing kang Kapitan Achi, tapos kung mudagan ba siya, mudagan ba sa dagan, o dili, you as the mayor, gawin mo ni Kapitana, ang sumunod niyo, mudagan si Kapitan Achi, tapos o dili?
13: Yeah, akong gusto giyon ta, siguro inig ulit na lang wak magod si Che to sa Cagayan yung mami po to sa Leyte. Inig ulit nila maybe next week ato lang balik ko na lang to unaagad sila para sila get atong paminawan. But so far sa among istorya murag positibo man hasta yung mami si Marina Tampos si Che positibo man si Che sugod na galik sugod naman to og medical mission kada pay purok na pay purok na magit siya so akong gihangyo mo to yung mama nga encourage sa banga na lang yun nakapress ko magot siya one time nga yung dili no? Pero maluoy na po siya yung anak so confirm na nga mudagan siya no? Sa ang tampos din na sa Tiguma so hindi po mahimo atras kay kansya na mag-uwi kapitan ka lang. Kung dili, may mo at abit pa lang po, manalaw ta, dili mo pwede.
3: Pero sa imong kabahin niyo, siya yun ang iyong gusto nga pa taganon niya sa Tiguma.
13: Siya atong gusto pa taganon kay di naman kay ako mo back up sa ilaha. Gawas na ako, pag-apot si Roger pa. Kisaaran na po sila Roger nga. Roger Acidilio, former kapitan na to, kisaaran na po sila nga, tabangan sila po. So, joint forces na dako nga pwersa nga nakatabang rapod so di lang mag-all mala nga wala man po doga doduha si Che no? Okay na po siya asa si mami niya si Marina Tampos kuhan mo na siya kanang basta eleksyon na si anak basta layo pa di na siya pero pag naanag yun nakalo magiging siya sa pantirme. Tabang na magigyan po na. Kaya inahan magigyan. No?
11: Inahan ba?
13: So, di lang mag-call sa mga leader na to sa Tiguma. Na si Che Tampos. Na mama si Marina Tampos. Yung mami yung back up. Yun. So, padayon. Wala yung problema sa Tiguma. Gani sa Tuburan, lipay po ko kay si former kapitan na to. Itong sakop niya si Orville ni Gaspi niya yung isa nga pwede ba magpahuay sa siya or kagawad lang sa siya so, okay rapat kay si isa bamunde man moy mo pulig dagan pagkakapitan sugot ba dya pagganyo no? So okay na po si isa bamunde moy mo dagan kapitan naman po si John bamunde mo tabang man po siya. So ubay-ubay na ang atong bulatok marag si ang atong kapitan na si Bedra magdi na siya. Okay, idara na daw siya. Ang atong gagawa din ha, ngayon kumpet si Asilo, mo'y mo dagan. Parintihan naman din na sila ni Kapitan Gale, no?
14: Gagawad.
13: Gagawad Asilo. Babae, babae. Marife Asilo. Morag mo po'y mo dagan. So, wala siya niya po. Kumbati between relatives. Bangga ni pero parente.
14: Sa kwan? Ito sa kalibutaw Linensan.
13: Linens? Ang Linensan na aman si Tim. Pero talawang sana ako i-consolidate sa namo ang forces.
14: Dalugan?
13: Kay murag ang pikas, I don't know, wak mo kasinabot sila kay murag ilang may ipasuspinso ang ilahan ng kapitan. Looy, puto si
14: Rona.
13: Si Prince Rona, no? Looy, puto kay kuan man ka nang makita rin ako sa una nga dako kayo sa tabang sa ilahan mga kitirin siya ganyan maningkamot ito prepare sa venue sa kaon na nabitang I don't say nahitabot nila nga gusto mo ganyan nila ipasuspenso gani ako karoon nagmunta na po sa DLG nga pwede ba na ako masuspenso nga naamay motion for reconsideration nasilin motion kay murag feeling daw nani magodang nakabisita mo diyan ginikanan ni Hangyo nga nami motion for reconsideration mayor ayon sa ang SP magoding ang SP magod mo ining result gud nga ipasuspended na no so nahanap ko resolution diyan gikan sa SP pero ni Hangyo to mga ginikanan naman sila napasa na naman sila na submit sa SP sa LG nga motion for reconsideration murag walbo basa na kato. Basta murag more or less ako na glance ng kamay murag kuhan sila ba kayo may kuno sila ka murag gidali-dali mo kuno ang pag-suspend kayo man sila ka-present pag-ebidensya murag kaduha pang-hiringan mo siguro that sa ikatulong hearing sila wak no mini atin sa ikatulong hearing kayo murag na sense magod na mo nga naga naman na yung kutsiha nga isuspensuhan kayo kuno that wak na mo atin si Prince ang load na kay nalom decision na ng Richard Rizzo marabag tungod pang kutong kagaway sa kagawat nila ba ang si kapitan kung nakalib bangod siya ang puli yung kagawat number one kagawat o din naihang sakop sa barangay nga mangayo o panang certificate of indigency dili tagaan ni kaning OIC nga kapitan itong first kagawat then support siya yung ganto yan to niya hindi man may tinabaga nagsubagay sila so pero para na ko ba nga naman po ihikaw mali mo muhatag yung ka-identity bisag wakakaila yung kanak na yun nga kaila yung siya ato sakop ko ni kapitan sa barangay either sa ba itong tunnel o sa ba itong position o tawa na kaila ko sila ko ngayon sa identity rin niya isiwan niya yung pasahin no? Paan kain ng politika magkoto kanang dibugli kayo alam mo na nga gipailan nila reklamo sa SP din ang iha nga dipabura dito sa SP lagi daw ang first kagawat nga in the first place mo magisad an okay. Kapitan ko siya naglimp lang siya ang iyang sakop mga sa agency dili-issuehan dito siya bitaw galingkot ang iya mga sakop nilang kagawad iya mga isyuan ano ba wala mag unfair sa iya malagot siya so usahay bisag kung saan po prospito pag iapunta kayo hindi po man siya kapitan live nag live naman sa kapitan iyang itaw ka iyang sakop papirmahan hindi naman mo perma so nabikil kung siya wala mag insulto siya masamot may po na to mamasuko kung siya I mean normal kung normal yung katawa mamasuko ikaw kapitan iyong Ninglip lang kayo, mong sakop kayo pa ito kayo papayag, hindi dito din mo isyuhan, ah, di na.
14: Insulto kayo?
13: Insulto kayo. Masabot ta, huwag abot na masabot, normal yun, kamasuko, si Kapitan Prince. Ay, hindi lagi patang-tang. So, ako ang na-hold sa nako. Ako lang ipirma pag-hold ni tipo, ako gi-hold ni Administrator Attorney Roxanne Tan kay ng tanas sa DLG implement ba ang suspension nga na may motion for reconsideration ni file. Sometimes, sometimes magod, pag na motion, di pa mag pag-release sa korte na, di pa na siya resolve pag na motion na file. Di pa na siya considered resolved ba. So, ako gipahol, ako basta gipermanan ako, pero gihol pa ni Attorney Roxanne. Ang lang away sa barangay.
14: Wala mo siya talagot, barangay.
13: Ako dyan pirmahin, ikit pirmahin, lagot niya ikit to. Sabi kami kay Galip ko, hindi naman ginawa pirmahin. Wala na po siya kahuat nga, hindi na lang, nagbalik na lang ako, ako rin pirmahin na, di ba? So siguro, immediate ba, mo appeal siya pangayo, or whatever. Siguro si assistant kay pangayo.
14: Tandang po siguro, kawaling
13: mo na ito. Pero basic ikaw pa ba, nag-live ka, kapitan ka, niya, ang imong kagawad, ipuli diha. Dili pirma ng emergency naman. Di mo na lisod nga butang ba?
14: Ikato daw, sa iwato ni mo.
13: Gusto ko, adyo ka lang. Ako ba, guys? Kung nawala po, normal ba? I mean, dili ba tayo ang anyo sa normal ba? Expected nga mas ko dyan. Mula kang ihapot nga, wa pa man sila ko submit o mga evidences. Wa pa man sila ko submit niya. Nanong disisyonan mo siya nga kuha na siya, tanggalo na siya, suspension siya niya. Suspension, mag-utaas na po kayo.
14: 6 months no? Yeah, remember na election po.
13: 6 months yung election.
14: Mula. Pero magkapal, magkapal.
13: Ha?
14: Magkakagal yan po siya sa mga suspension.
15: After the suspension.
13: Basi pag suspension ka, makadagan mo ka. Suspended man. Makadagan mo ka. Unless convicted ka of a certain crime. Pero minor pa po kayo sa mga record. May mag-imo lang iposer, may mag-iloma. Wala po na masito na, no? Wala po. Ang complaint magod sa nani magod. Mo nang di ko ka tubag in behalf sa kanang gipalingkod doon nga OIC nga kapitan kay nihi mo siya complaint dito po sa SP. Supposed to be ang complaint niya diri berta na sa city mayor ay para na ko ba mo nang di ko ka kuha po sa di ko ka kuha sa side sa kanang galingkod doon kay wa umi file siya reklamo gidito niya sa SP.
3: Pero mas mayor.
13: Supposed to be, ang reklamo sa barangay, reklamo, dili gina sa mayor. Para ma-resolve na ko na yun. Huwag mag-gay, complete rin na mo, wala. Sumagay sila, wala na. Yung complete dito, dito sa SP.
14: Gawas kung ati mo na sa mayor.
13: Gawas kung di na mo ati manon, pero wala ka sa SP. Nakuha ang tatong nga, wala ba tag chance dito sa SP asa executive kay under mga sa akong control, no? Supervision. Pero masettle na ito. Sabi mo lang kung action lang sila kaaway. Sa badya, sa barangay, mag-unay-unay.
14: So, SP, majority gusto na pirma nun. SP nga, i-suspenso.
3: Nirecommend ang SP mayor nga i-suspend? Nirecommend sa
13: mga? Ay, resolusyon na ito. Dili, tanong, dagamay, dagan wala ang mayor ba?
14: Oo, ba?
13: O wala ang
14: pirma.
13: Ano
14: ba? Ano ba?
13: Ba amurag wala mo perma mo lang si Lance ko si Jigger sir mo wala si Roger Acedillo mo si Colby mo siguro wala po si it's apa to eh di ko ka memorize na pero more or less ba more or less dili kita na naganda napit basta naganda mo kung perma pero majority lang magod so wag yun na perma na po suspension pero gi-hold pa sa ato ang City Administrator, napaka Attorney Roxanne Tan.
14: Okay.
13: Kay, ano pa naman legal opinion sa legal na mo o sa DLG sa botol pa naman nga allowed na ba ko mo release o suspension na may motion for reconsideration? O niya, di na ba ko kakong? Ipa-receive kin nila. Napu-receive doon sa SP.
14: So, record nila eh?
13: Oh, on the record nga. Nagpaya pa sa motion. So, nara sa SP, ila-resolve din. So, kano sa aban nila-resolve. Kumbayo siguro tagaan lang kung chance nga makasamit pag mga dokumento ang tao masamit na lang kung sa ilang pong rason no?
14: The process ba?
13: O din ang suspension po usually mag barangay pwede makatat ang suspension 3 months lang dili grade ka iba
14: 6 months
13: pag 6 months mag-suspend mo isa ka official murag 2 hours ra kaayo.
14: Mabanyag ako na sa
13: space. Mausap-usap ako ang administration sa barangay ng inanagod. Mausap-usap ba?
9: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
8: Radyo Magbating. Sample Plus Gold.
15: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tielo, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
16: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
17: Armando Castillo ng Danday.
18: Punaday?
17: Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.